Josh Joaquim with Aries Eyes at 12 minutes down 8 in the morning, mga ka-vibes. And yes, we are back setting number one favorite na bet. That is 100.7 FM Radio Taklaban ka-vibes ang lupet. Kasama pa rin syempre ngayong DJ Jaja Melon for the program Bongga ka-vibes. The pinakabagyong program is the Blending Radio. Rate nga natin, gano'n tayo kaluta ngayong araw na to? Wednesday pa lang. Ang daming mga ganap, ang daming mga preparations for the month of June, ang daming mangyayari ng mga pasabog. Pero ito lang yung mga bonggang pasabog na hindi tayo masasaktan kung di maaaliw tayo. Hello, Takloban! Yan, good morning once again sa lahat ng mga suki nating listeners. Tingnan nyo, kahit listeners yung... Natatawa nga ako kanina nung pag-intro ko ng news. Parang imbes na pumutok-pumunok, ano? Teh? Kaya rate nyo, gano'n tayo kalutang ngayong araw na ito para medyo naluluha-luha pa ako, teh. Uy, shoutout sa mga kulang sa tulog ngayon. Parang naiiyak-iyak ako sa live. Tingnan nyo, guys. I'm so emotional. Oh! magandang umaga sa lahat po ng mga ka-vibes natin. Nakarating na po ba tayo sa mga workplace? Kumusta naman yung mga lead dyan? Kaya importante is better to be late than never, di ba? Wag nating bibitawan ng mga paniniwalang ganyan, di ba? Ayan, good morning sa lahat po ng mga government employees natin, sa mga teachers natin na prepping na para sa lahat ng sa mga enrollment, sa pagbubukas ulit ng klase. Sa lahat mo ng mga business owners natin ng mga ka-vibes dyan, maliit man o malaking tindahan, sa lahat po ng mga ka-vibes natin na tindero-tindera ng mga kadiwa, yung mga ganyan, yung mga pakadiwa ng Pangulo, ayan, ng Department of Agriculture. Good morning din sa lahat ng mga ka-vibes natin dyan sa Merkado Publiko sa Downtown Tacloban City! Bongga ka-vibes! And syempre, batingin din natin lahat ng mga vendors natin dyan sa downtown area, mga sidewalk vendors natin. Yung mga umpisang-umpisa pa lang, no, kakabukas, umagang-umaga pa lang, busy talaga yung mga bakery. Una, nagkakaubusan dyan yung mga stock natin ng pandesal, ha. Pasok, malunggay pandesal. Ayan, magandang umaga sa inyo lahat. Mga ka-vibes, mamaya ang ating bonggang advice. Pag-uusapan natin... A secret muna mamaya na share ko sa inyo. Pero eto muna, para sa lahat ng mga ka-vibes natin na hindi pa alam, sa June 6 ay may magaganap na isang napakalaking concert. Yan, mantakin niyo, limang artista, isang gabi lang. Limang artists, isang gabi lang. So on June 6, makakasama natin si Piolo Pascual, Morissette Amon, Arthur Neri Dayonela, at ang pagbabalik ng Sex Bomb Girls dito sa Tacloban City. Abangan yan dyan sa Tacloban City Convention Center. Ayan, para sa ating Enigma Music Fest 2026. Ang ating EMF 2026 ay hatid po sa atin ng Enigma Music or Enigma Events and Production Incorporated. Kung saan, mga ka-vibes, ang inyong number one favorite, 100.7 FM Radio Tacloban, ay ang official media partner ng Enigma Music Fest 2026. So magkita-kita tayo doon. Nako, mga ka-vibes, kung wala ka pang ticket, sinasabi ko sa'yo, bumili ka na bago pa magkaubusan. Grabe yung queue ngayon, ha. Yung, alam mo yung parang nagkakaubusan na talaga ng mga tickets kasi alam ng mga tao na papalapit na yung June 6 at baka sila maubusan. Kaya huwag ka nang magpapahuli kung wala ka pang ticket. Pwede ka pong mag-message sa akin, sa DJ Jaja Melon po na page. I-assist ko kita kung paano ka mag-buy ng tickets. Ayan. Pwede din po kayo mag-visit sa page ni Enigma. At kung may mga katanungan po kayo, hanapin nyo lang po ako sa Facebook. Ganun. Yan. So again, June 6, 2026, magkita-kita tayo kasama ang inyong buong pwersa pang malakasan ng mga ka-vibes FM Radio DJs dyan sa ating Enigma Music Festival 2026. Oras natin, 8:17 ng umaga, mga ka-vibes, ang ating malupet na time check. Ako'y magbabalik maya-maya lamang, kaya tutok lang tambayan all the way till 9 sa ating programang Bongga Ka-Vibes on your number one favorite, 100.7 FM Radio Tacloban Ka-Vibes, ang lupet.
Coming right up here is Addy. Konting relapse muna tayo sa rendition ni Addy ng Closer You and I. 8:17, good morning!

0: Earl Agustin with the song Tibok. At sana na patibok ni Earl ang inyong mga puso dyan ka vibes. Sana all tumitibok-tibok. Shoutout sa lahat ng mga ka-vibes natin dyan na may mga nagpapatibok na ang puso. At sa lahat ng mga wala pang nagpapatibok ang puso. Huwag kayong mag-alala. Kami na magpapatibok niyan. Simula pagising hanggang sa pagtulog. Kasama ang inyong FM Radio family. 8:26 ang ating malupit na time check, mga ka-vibes, ay hatid sa atin ng...
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Bonggang bongga ang morning sa Bongga Ka Vibes with DJ Jaja Melon.

Umaabot na sa 200 kongresista ang nagpahayag ng suporta para ma-impeach si Vice President Sara Duterte kaugnay ng gagawing butuhan sa plenaryo matapos makakuha ng unanimous vote na 55-0 ang Justice Panel. Ayon kay Ridon, pisikal na presensya ang isasagawang butuhan sa susunod na linggo na ang tinitingnan nila ay maaari na anyang gawin ang butuhan sa Lunes. Una nang sinabi ni Manila 3rd District Representative Joel Chua, miyembro ng Justice Panel, alinman sa petsang mula May 11 hanggang 13, maaaring pagbotohan sa plenaryo ang impeachment depende sa itatakda ng House Committee on Rules at agad na ipapadala sa Senado. Oras natin mga ka-vibes ang ating malupit na time check, 8:31 ng umaga. DJ Jaja Melon po para sa ating FM Radio News.

0: wala silang masabi ng Radio Ambed ka pa sa malupet.
1: Barber at masahisa sama mo pati artista FM Radio Ambed kasi
0: alupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Gabays.
3: Bonggang bongga ang iyong umaga sa napaka-awesome na tugtugan at walang humpay na masayang kwentuhan. Bongga ka vibes kasama ang bonggang jolly DJ ng bayan, DJ Jaja Melon, dito lamang sa inyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka vibes ang lupet!
4: Wow, wow, wow! Jaja Melon!
5: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing!

0: Tayo po yung nagbabalik mga ka-vibes sa Bangga Ka-Vibes, ang pinaka-bababababang programa sa balat ng radyo. Kasama pa rin syempre ganyang DJ Jaja Melon. Your DJ Jaja. Hey, grabe talaga ngayong ano na to. Parang feeling ko talaga yung allergies, yung bahing ng bahing at iko. Ayan, uy, welcome back mga ka-vibes. Grabe naman tong si Samang Gubat, no? Grabe yung boses niya, ang galing. Yung parang damang-dama mo. Pero dama ko din. Alam niyo yung mga nag-uuso ngayon, yung nagva-viral ngayon ng mga TikTok na dance na kung anek-anek. Parang iniisip ko minsan yung mga simple steps, yun pa yung hindi ko kayang gawin. Anyway, mga ka-vibes, eto may nag-message po sa ating Facebook. Ang ating bonggang advice for today, kasi nagtatanong ang ating ka-vibes, sabi niya, DJ Jaja Melon! Yes, T! Bakit? Parati po akong napupuyat sa chat-chat namin ng crush ko. Kada gabi po yan, ha? Kaso wala naman kaming label. Minsan iniisip ko parang ano pa, para ano pa na nagpupuyat ako, eh di naman siya nanliligaw. Oh my God! Alam mo ka vibes, gets ko yung frustration mo, di ba? Yung tipong nagbibigay ka ng oras, puyat, effort, pero hindi malinaw kung saan papunta. Nakaka-drain talaga yan overtime kasi iniisip mo na, ha? Diba? Sayang lang din. Wala naman din tong patutunguhan. Real talk ito ka-vibes. Kung gabi-gabi kayong nag-uusap pero walang label at wala ring malinaw na intent mula sa kanya, malaki ang chance na comfortable lang siya sa ganong klaseng setup. Nakukuha niya kasi yung attention at connection na hindi niya kailangang mag-commit. Samantalang ikaw unti-unti kang napagod at napapaisip kung may patutunguhan pa ba, ah? Pasok, maala-ala mo kayo. Hindi naman masama na magpuyat para sa taong gusto mo, pero dapat may sense na mutual yung effort at may direksyon. Kung ikaw na lang yung nag-a-adjust like puyat, oras, emotions, medyo lugi ka dun, te, ha? Sinasabi ko sa'yo. So, eto mga ka-vibes, dalawa lang talaga yung pwede mong gawin at this moment of time. Number one, linawin mo sa kanya. Hindi kasi kailangan dramatic kasi minsan, parang if comfortable na kayo sa ganyang situation, tapos bigla kang nagdrama na ano ba, ano bang label natin? Saan ba ito patungo? May patutunguhan ba? Diba pag pinamunahan mo, minsan hindi yan gusto ng mga lalaki or ng mga babae. Pwede mong tanungin, actually yung mga babae kaya pang tiisin yung mga kadramahan kasi tayo talaga yung mga emotional, diba? Pero pag yung mga lalaki ginaganyan natin, minsan hindi nila yan bet. Yung parang dramatic ka, masyado kang ma-emote. Pwede mo kasing tanungin casually kung ano ba tingin niya sa'yo, diba? Doon ka makakakuha ng mga hints, kung may gusto siya, para alam mo naman sa sarili mo kung may inaasahan ka ba o wala. Aba, sayo naman yung pag-iipon mo ng eyebags, te, pag wala naman din pala. Diba? Number two, mag-set ka ng limit. Kung hindi pa siya ready, wala siyang balak mag-level up, bawasan mo yung availability mo. Kasi the more na inu-open mo yung sarili mo, binibigay mo yung oras at lahat-lahat sa kanya, iniisip niya na okay lang yung ganung setup sa'yo. Which actually, ikaw kung bet na bet mo talaga siya, na parang iniisip mo na para ano pa yun nga ako pag kinapoy. Hindi mo kasi kailangang ibigay lahat kung hindi naman klaro kung ano magiging kapalit nun. T! Importante rin talaga kasi ka-vibes na papakinggan mo ang sarili mo. Kung napapagod ka na at nagiging question mark na yung worth ng ginagawa mo, sign na yon na kailangan mo nang mag-adjust. Kasi hindi naman sa pinag-o-overthink kita ka-vibes, ha? Especially ha, na hindi mo naman talaga, I don't know if nagkita na kayo nitong taong to or hindi. Malay mo, kaya sa gabi-gabi lang kayo nagpupuyat mag-chat kasi sa umaga may jowa siyang kasama. Ah! Hindi sa pinag-o-overthink kita, pero yun lang naman yung dalawang choices na kailangan mong gawin. Number one, kailangan linawin mo yung status ng ano nyo, kung may mga susunod pa bang kabanata. Hindi man directly, tanong mo sa kanya. Well, anyway, pwede mga magawa-gawa ka lang ng mga questions. Teka lang, babahing ako. Ayan, para mahuli mo kung ano talaga yung totoo niyang nararamdaman for you, di ba? Tapos mag-set ka na ng limit, huwag yung parang all out, bigay ka lang ng bigay tea. Diba? Magtira ka naman para sa sarili mo, hello? Huwag kang masyadong nag-iipon ng eye bags, pera ipunin mo, tea. Ayan, at sana maging okay na din kayo. Pero ako talaga wish ko na madugtungan yung relationship ninyo, hindi lang sa crush chat na level. Sana maging kayo din, sayang naman yung mga pinuyat mo, diba? Oras na din mga ka-vibes ng ating malupet na time check. 8:52 na po ng umaga. Oras na din para mag-say goodbye ni yung DJ Jaja Melon. Maraming thank you sa pag-join sa ating program simula alas 7 hanggang ngayong oras nito. Susunod na ang bidabidang programa sa balat ng radyo. That is Bida Ka-Vibes kasama si DJ Papa Pear. Mamayang hapon, huwag niyo pong kakalimutan. Abangan si DJ Papi Abicado for back-to-back program of Unsent and Hapon Hits. And tonight po, that's back-to-back of Gandang Gabi Vibes and Late Night Vibes with DJ Nico Chico, DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Ron Toron. And abangan mga ka-vibes, next week may mga bagong boses po tayong mapapakinggan at mga bound DJs na makakasama natin sa ating everyday tambayan at kulitan at bonding. Super Lopez. Osha, sige, ako'y magsasay goodbye na, guys. Thank you so much. Ako ang inyong nakasama, DJ Jaja Melon po. Yes po, opo. Para sa programang Bongga Ka Vibes on your number one favorite na bet, that's 100.7 FM Radio Tacloban Ka Vibes, ang Lopez. And because June 6, ilang tulog na lang mga ka-vibes ang concert ina Piolo Pascual, Morris at Amon, Sex Bomb Girls, Dianella and Arthur Neri. My last song is gonna be from Arthur Neri. Isa lang gabi na magkakaroon ng ganito sa Tacloban City, kaya bumili na kayo ng ticket. Enjoy the rest of the day, guys. Midweek na, wag bababa ang energy. Tuloy-tuloy lamang po ang positivity and energy all the way till weekend, mga ka-vibes, para ma-attract natin yung mga swerte-swerte dyan at nag-umapaw na grasya. O siya, sige, walan ko po kayo ng isang malupet na kiss. Kita kayo ulit bukas, guys. Same time, same place. God bless and enjoy the rest of the day. Byers!
1: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
2: Problema sa final liver? Mag-TTX 500. Ang TTX 500. Ito ay may Mamordica Sharantia Compound mula sa Ampalaya. Na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong atay. Mag-TTX 500. Araw-araw, TTX 500. Mabibili sa mga butika.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Bida sa kwentuhan. Bida sa kulitan. Bida sa tugtugan. Bida ka, Vibes. Kasama ang heartthrob ng bayan, DJ Papa Pear. Mula alas 9 hanggang alas 11 ng umaga. Rayot ang morning mo. Dito lamang sa inyong number one favorite bet na bet. 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes ang

Ay, naku, mura. Ayan, ang ganda ng title. Ah. Oras natin, 9:07 na po ng umaga. Gising na. Anong oras na? Nandyan ka pa sa higaan mo. Naku, ka-vibes, kailangan ng lumipad. Aw, kaya swang. Kailangan ng bumangon. Ayan, at syempre simulan na ang umaga. Ayan, yung ibang natin mga ka-vibes, alas 9, ang dami nang natapos. Ikaw, oo, natutulog. At syempre, ato na, ginlalaway pa. Naglalalaway pa. Hoy, gising na mga ka-vibes. Believe ako sa ating mga ka-vibes na 5 a.m. 5 a.m. pa lang. Oo. 5 a.m. pa lang. Ayan mga ka-vibes, gising na talaga sila. At alam nyo ba mga ka-vibes, ang daming pwede nating magawa kapag early morning pa tayong, diba, tumatayo. Anong tumatayo yan? Gumigising, ayan. At alam nyo ba? Ano pang Tagalog natin? Alam nyo ba? Alam ko ba? Ayan, yan talaga pag ano eh, pag waray-waray eh, kapag hinaluan ng Tagalog. Oh, matigas talaga ang Tagalog. Minsan balik ko pa. Hoy, trinatry ko talaga mag-Tagalog. At alam niyo ba, dito lang ako natuto. Nung nagtrabaho ako dito noong 2020 to 2021, dito sa FMR noon, no, Kaugok, ayan. Kasi kailangan talaga mag-adjust tayo. Pure wari-wari ako. I'm not pure ano Tagalog. At syempre, kailangan din nakarinig tayo ng mga ganong mga lingwahe para pati tayo di ba, nadadala din tayo. Di ba? Ang hirap po yung mag-Tagalog. Kahit ito yung national language natin, minsan nahihirapan din yung iba. Oo. Pero alam nyo, iba't ibang mga languages dito sa Pilipinas. At kung saan ka man nakatira ngayon, dapat maging proud ka din sa dialect mo, 'di ba? At 'wag mong ikahiya 'yan. At minsan nakukitan din 'yan sila kapag nakarinig sila ng ibang ano dialect, 'di ba? At sa mga ka-vibes natin sa Cebu, ayan, mga Bisaya, ayan, maupay nga adlaw. Ano ba good morning? Maayong buntag ba yon? Hindi ko gets eh. Ayan, at syempre, maida pa itong mga Batanggenyo, Pampanggenyo, mga Ilocano. Ayan, syempre yung waray-wari, pag sinabing waray-waray, ada kayo mag-isog ito, mag-tig-a. Ah, di ba? Pero di diamon. Oh, di diha Eastern na summer, ibag-ibag hihapon itong era class itong waray. Pero in pure ko nung waray, inaagto ha Eastern summer. Ayan. Pag kumadi kaliwa to west, di ba, no part itong summer, di ba, so ibag-ihapon nga waray, di era dida. Ayan. So, my H, my S, ayan, at dito gihapon ha, ay, ba't iba pang waray? Ayan. So, anyway, mga ka-vibes, maupay nga agad. Ito na ito ng May 6, 2026. Ayan, 566. Tayain na. Ayaw kang alimti. 566. Wag lang yung 666. Hindi maganda yon. Ayan, so 566. Dahil nga May, unahin natin una yung 1. At 6 ngayon, tapos year 2026. Okay, depende. Kung hindi mo format, ay nauna yung araw. Ayan, 656. Ayan. Sige, taya ito. Dingan, i-grumble na la para sure ball. Okay, ngayong araw na ito, ang dami natin pag-uusapan. Mamaya sa ating pagbabalik. Ayan, meron tayong Bida Horoscope. At meron tayong Bida Trivia. Katanggalin lang muna natin yung Bida noon, Bida ngayon. Kasi kinakapos tayo ng oras eh. Pang-extra lang yon. O kapag mawalan tayo ng, ano, ng ad-lib. Anyway, mga ka-vibes, magbabalik tayo. Diyan ka lang. Play natin itong Level Up. Ako po si DJ Papa Pear for the program Bida Ka-Vibes. Good morning!

0: 要钱。
1: Be like a vibes with DJ Papa Pear。
2: Malupet na time check mga vibes. It is now 9:15.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.

0: rin. Wala silang masabi ng radio ang bed kapay sa malupit.
1: Barber at masahi, sasama mo pati artista. FM radio ang bed kasi ang lupit!
0: Ang lupit!
2: Ito na ang malupit na pinakikinggan. FM radio. The vibes.
3: Bida sa kwentuhan. Bida sa kulitan. Bida sa tugtugan. Bida ka, Vibes. Kasama ang heartthrob ng bayan, DJ Papa Pear. Mula alas 9 hanggang alas 11 ng umaga. Rayot ang morning mo. Dito lamang sa inyong number one favorite bet na bet. 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes ang lupet.
4: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

Mga ka-vibes, kumusta mga ka-vibes? Summer na oras natin, 9:35 ng umaga, May 6, 2026. I'm back for the program, Bida Ka-Vibes. Only here sa ating Bet na Bet radio station, ito ang 100.7 FM Radio Tacloban, ka-vibes. Eto na mga ka-vibes, alam natin na Fiesta season is in full swing na talaga. Ayan, kaya kaliwat kanan ang mga handaan, mapa-birthday man yan. Ano pa ba, fiesta, ayan, mga reunion, ayan, mga anniversaries, ano pa ba? Tarampo na lang ang mga celebration din niya aton dapit. Bugos na Pilipinas, nako, diri good mawawara itong mga handaan, di ba? Kasama na yon yung mga tawanan, sayawan at mga kwentong hindi natin makakalimutan noong unang panahon. Di ba? May day itong mga sinisinang mga pagsublihan, naglabay. Labi na kung medyo kita mga bisita ng mga may edad na, ipagsiringalaga. So, di ba? May hindi tayo mag-throwback. Uy, nanumdum ka ba? Ano na? Oo, sagad hindi, sagad hito. Di ba? Parang get together na din. Kaya ngayon, mga ka-vibes, ibibida natin ngayon ang Summer Fiesta Edition sa ating Bida Horoscope. Huwag na natin patagalin pa. Let's go!

Heto na ang inyong paboritong Bida Horoscope ngayong araw na ito. Alam niyo ba mga ka-vibes, malalaman natin ngayon, okay? Ngayong araw na ito kung ano mangyayari sa bawat sign, right? Mula sa magiging bakasyon mo, magiging mga activities mo ngayong summertime. At syempre, nakakatawang adventure ito na siguradong pwede nyo itong ma-share sa inyong mga ka-vibes. Diba? At syempre, may ano tayo dito, may lucky number, may lucky color, may lucky charm. At yun, simulan na natin ang ating Fiesta Vibes. Unahin natin ang Aries. Lucky number mo ay 7, lucky color ay red, lucky charm mo ay mini parola. Ayan, so kailangan sumali ka sa mga street parade, 'di ba? So Aries, sigurado ikaw ang unang sumali, okay, sa ganitong mga activities sa ngayong summer. Baka syempre maipit ka, o kailangan, oo, piraminti baga, alam mo na, pag-ikmat, alright? Okay, so, yun. Next natin is Taurus. Mga ka-vibes natin, Taurus, lucky number mo ay 4, lucky color green, lucky charm mo ay sampagita na bracelet. Ayun. Yung Fiesta vibes ngayong summer na ito, you have to chill lang ngayon. Chill ka lang, Taurus. Pero perfect sa judging ng talent contest. Baka invite ka. Oo. Bahin usa kang vlogger, influencer, ayan, kilala ka. Oo, prominent ka sa lugar ninyo. Well, you have to accept that opportunity. Diba? So ito yung eksena, may participant na sobrang funny at ikaw yung unang tatawa. Sigurado ako dyan. Diba? Gemini, lucky number ay 11, lucky color mo ay yellow, lucky charm mo ay bell keychain. Ito yung Fiesta vibes mo ngayong summer na ito. Social butterfly ka, Gemini. Makipagkwentuhan ka sa lahat at may add kang dance off, kumbaga. Kung mahilig kang sumayaw, ayan, isaya mo na yan na pakita mo na may talento kang ganun. So, yung eksena, may kalaban kang makasabi pero funny mga poses at syempre, siguraduhin may enjoy at makakatawa yung ibang mga makakita sa'yo. Di ba? Next is Cancer. Lucky number ay 2. Lucky color ay silver. Lucky charm mo ay shell pendant. Ayan. Ito yung Fiesta vibes. Tender ka sa mga bata sa palaro. Ayan. So, Cancer, ito yung eksena, may bata na tatakbo sa'yo at mahagip ka ng water balloon. Pero masaya yung ganon. Di ba? Sana mayroon. Leo, lucky number 9. Lucky color gold. Lucky charm mo ay lion keychain. Hindi yung lion na keychain lang to. Ayan. So, ano ba ang Fiesta vibes mo ngayon? Star performer ka sa parada. Ayan, Leo. Alam nyo ba yung eksena? May sumali sa costume contest na mas funny kaysa sa'yo. Pero ikaw pa rin ang pinakabida. Ayan, sana all. Virgo. Ayan, lucky number, 5, lucky color blue, lucky charm mo ay tiny notebook. Ito yung Fiesta vibes, dapat organized ka. O, lahat ng mga listahan ng mga patron, din niya itong dapat. O, kailangan, may daka listahan. Iksulat dito para di ka mga limot. Kay traditional ka pa naman, di mo ginagamit yung cellphone para dito. O, ibutang iti mo mga things to do. Ay, sana all. What to do. Diba? Ayan, saan na ba tayo? Ayan, so Libra na tayo. Lucky number 6, lucky color pink, lucky charm ay heart charm. Ito yung Fiesta vibes mo ngayon. Balance ka sa dance off at judging. Libra, ito yung eksena sa'yo. May taong sumayaw na parang sumabog yung confetti sa'yo. Pero chill ka lang at syempre sabay selfie. Gamit ang phone mo. Ayan, gawin mo yan ha. Okay, Scorpio. Ayan, so lucky number 8, lucky color mo ay black, lucky charm mo ay scorpion bracelet. Ito yung Fiesta vibes ngayong summer mo. Okay, misteryoso ka pero smooth sa mga street games. Scorpio, ito yung eksena mo. May mga agaw ng prize sa palaro. Ano kaya? Ito na mangyayari pero nakakatawa kasi dramatic yung laban. Ayan. Sana mangyayari yan para ikaw yung referee.
Sagittarius, ito para sa akin din to. Lucky number 3, lucky color ay orange. Lucky charm ay tiny horse figurine. Fiesta vibes natin, adventure mode ka. Sagittarius, sumali sa mga obstacle course at matumba sa paint splash kung mayroon. Pero syempre, siguraduhin magiging masaya ka sa adventure mo. Capricorn, lucky number 1, lucky color brown. Lucky charm mo ay mini mountain charm. Fiesta vibes, discipline ka sa organizing ng mini games. Ikaw ay makakasali sa mga organizing team. At syempre, wag mong dadalhin ng mga sobrang prices, ha? Kailangan, no, ma-dispose lahat yon. Yung ibang mga organizers kaya, o, di ba nagtatabi yan, no? Parang, o giniiba na nanira, di ba? Sigur natin, 100% nga dapat, o, para itong premium, giniiba na ng 20. Tugtob, ano pa, leader, may iba ng 10. Tugtob na nga din na lahat, 20% ang price. So, waray na. Next is Aquarius. Ayan. Lucky number 12. Lucky color ay yellow. Lucky charm ay water droplet pendant. Fiesta vibes. Creative ka sa mga mini art contest ngayon. Kung may makita ka mga art contest, sumali ka. Ikaw ang mananalo, sigurado. Ayan. Pisces, last but not the least, lucky number ay 10, lucky color sea green, lucky charm ay fish keychain. Ito yung fiesta vibes mga yung summer na ito. Ayan, nag-dream ka ng makakasali ka sa mga parada. Ayan, sumali ka. Ayan, at enjoy mo yan dahil magiging kwento ka. Ano yun? Magiging kwento mo yan sa mga susunod na henerasyon na ikaw ay naka-experience ng ganun, di ba? Alright, so yun yung ating mga pwedeng maging eksena, maging fiesta vibes ngayong summer na ito, especially ngayong araw na ito, para yon sa ating mga ka-vibes na syempre naniniwala sa kapalaran ng ating syempre Bida Horoscope. Ayan. So hanggang sa muli, bukas ulit mga ka-vibes, hatid namin na panibagong Bida Horoscope na siguradong mag-enjoy ka. At syempre, depende na lang yan kung i-apply mo yan sa sarili mo o maniniwala ka dyan. Diba, gabay lamang ito. At hindi po naman sinabi namin dito, hindi po namin sinasabi dito na ito ay totoo. Diba? Ito ay gabay lamang at syempre, nasa sayo pa rin po ang diskarte, 'di ba? Ang swerte nasa sa iyo lahat. Oo, ito kasi ikaw ang kapitan. Nakalimutan ko na 'yon. Ikaw yung kapitan ng buhay mo. Okay. Sige. Pero with the guidance of our God, 'di ba? Okay, sige, mag-iingat tayo. 9:45 na po ng umaga. Ako po si DJ Papa Bear. Magbabalik pa ang Bida Ka Vibes only here sa ating Betno Betno Radio Station. Ito ang 1.7 FM Radio Tacloban Ka Vibes.

0: Bila ka Vibes with DJ Papa Pear. Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
1: DTX 500 Health Alert! DTX 500!
2: Ako si Jack. Dati, madali akong magka-allergy. Kunting usok lang, alikabok sa pagkain, umaatake agad. Pero, simula na nag-take ako ng DTX 500 na wala totally ang aking allergy. The best talaga ang DTX 500.
1: DTX 500!
3: Bibili sa mga butika.
4: Isa po sa mga palatandaan na ang isang tao ay kumakain ng higit sa kanyang kinakailangang enerhiya para sa pang-araw-araw niyang gawain ay ang paglaki ng tiyan. At yan ang pag-uusapan natin ngayon sa DTX 500 and
5: Mighty C Health Alert. Because of some reasons yan, Sir Ted. Gaya ng poor diet, kaya lumalaki ang tiyan. So you are eating more than your body can burn, especially refined carbohydrates. Tapos,
4: tama,
5: kulang ka pa sa ehersisyo.
4: Naku, tama.
5: Okay lang sana kung naka-DTX 500 at Mighty C po kayo na nakakatulong sa metabolismo ng ating katawan upang mapapakinabangan talaga ng gusto ang ating mga kinakain na pagkain.
4: Nako, tama ka dyan, Doc Far. Ang paglaki kasi ng tiyan ay hindi lamang isang aesthetic na concern. Yes. So dahil nagdadala din ito ng mga panganib sa kalusugan eh. Kagaya na lamang ng sakit sa puso. Kaya kung ayaw nyo magkasakit sa puso, mag-DTX 500 at Mighty C kayo habang maaga pa.
5: Tama, Sir Ted. Kaya kung malaki ang tiyan mo, siguradong meron kang mataas na triglycerides, cholesterol, o mga fatty substances na pwedeng bumara sa mga kaugatan natin.
4: Oo.
5: Kasama na dito yung major na ugat ng puso, yung ating coronary arteries.
4: Oo.
5: Pero kung patuloy kang umiinom ng DTX 500, makakatulong ito upang hindi ma-oxidize ang LDL o bad cholesterol. Upang maiwasan ang plaque formation na pwedeng bumara na dahilan ng sakit sa puso.
4: Naku.
5: At ang Mighty C naman, Sir Ted, ang siyang nagpapalakas ng mga daluyan ng dugo para hindi tumigas at di mahulog sa stroke o aneurysm.
4: Naku, ang galing talaga ng DTX 500 at Mighty C, Doc Far.
5: Yes.
4: Oo. So it goes to say na if you take DTX 500 and Mighty C, maiiwasan ang iba pang health risk if you have a fit body.
5: Yes.
4: O isa pang health risk, Doc Far, ha, na pwedeng iwasan is type 2 diabetes. Pag naka-DTX 500 at Mighty C ka.
5: Yan ang palagi nating sinasabi, Sir Ted, na paalala, no? Kasi itong sobrang kain ay nakaka-bankrupt po yan ng pancreas.
4: Nako.
5: Dahil tuloy-tuloy ang pagpapalabas niya ng insulin hormone eh.
4: Oo.
5: At dahil sa iyong pagkain ng sobra-sobra, na i-stress ang mga beta cells na gumagawa ng insulin. At darating ang panahon, Sir Ted, na kunting insulin na lang ang kayang i-produce ng pancreas. Kaya naman, tataas na ang blood sugar mo.
4: Naku, nakakatakot, Doc Far.
1: DTX 500!
6: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
1: DTX 500!
4: Bibili sa mga butika. Ang masama pa nito, Doc Far, natatakot o hindi pa nagpapasuri ng blood sugar levels ang karamihan sa atin eh. Sa totoo lang, maraming tao ang hindi nakakaalam na mayroon silang diabetes.
5: Totoo talaga yan, Sir Ted. Kaya kung patuloy kang kumakain ng mga matatamis na pagkain at inaabuso ang katawan,
4: nako,
5: darating ang panahon, Sir Ted, na hindi na maglalabas ng insulin ang pankreas.
4: Sigurado.
5: Kaya huwag na natin pong hintayin na ang ating pankreas po ay matuyo. Kontrolin ang pagkain, magsagwa ng intermittent fasting, mag-ehersisyo at mag-detox 500 at Mighty C.
4: Yes, tama. Paalala lang ha sa mga suki na ang DTX 500 ang may charantine extract from ampalaya na nagtataglay ng anti-glycemic properties na nagpapababa ng blood sugar levels. And it also mimics the function of insulin bilang tagahatid ng glucose. Molecules papasok sa selula.
5: Isa pa sa mga solutions, Sir Ted, ito ay ang ipahinga ang katawan mula sa pagkain ng sobra-sobra.
4: Oo, dapat lang.
5: Change to a healthy lifestyle. At syempre, malaki ang maitutulong ng DTX 500 sa stress mong pangkriyas.
4: Oo.
5: Dahil pag sobra-sobra ang trabaho ng selula ng pangkriyas, marami din itong nailalabas ng mga free radicals na siyang sumisira sa mga beta cell ng pangkriyas na siyang gumagawa ng insulin. Kaya kailangan mo ng pang-araw-araw na supplementation ang super antioxidant na mula sa DTX 500. natin.
4: Tama! So, yan po ang aming maipapayo sa mga may unhealthy lifestyle. Eto, Doc Far, magko-coffee break muna tayo.
5: Pero bago tayo magkape ng DTX Coffee Mixer, Ted, magpaala muna tayo.
4: Oo, dapat. Kami po ang inyong mga health patrollers. Ako si Ted Reyes.
5: At ako naman si Doc Far Lansindak na nagsasabing
4: magandang kalusugan ay pagyamanin at huwag abusuhin. DTX 500!
3: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero, nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laging pasalamat ko dahil naging regular na ang period ko.
1: DTX 500! Mabibili sa mga butika. DTX 500! Health Alert!
7: FM Radio! The Vibes!
8: Ang Lupet!

0: Lupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Bida sa kwentuhan. Bida sa kulitan. Bida sa tugtugan. Bida ka, Vibes. Kasama ang heartthrob ng bayan, DJ Papa Bear. Mula alas 9 hanggang alas 11 ng umaga. Rayot ang morning mo. Dito lamang sa inyong number one favorite bet na bet. 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes ang

Hello, Eastern Visayas! Andito na naman si DJ Papa Pear for the program Vida Ka Vibes. Only here sa ating Better Better Radio Station. Ito pa rin syempre ang 100.7 FM Radio Tacloban Ka Vibes. Time check tayo, 10:10 ng umaga, May 6, 2026. Ngayong araw na ito ay Wednesday. Ayan, Wednesday. Naalala ko yung English teacher namin nung high school. Ayan, sabi niya, Wednesday. Wednesday, you gonna die on Wednesday. Ay, nako, simba ko. yung iba kasi, ganun talaga, yung pronunciations nila. Especially sa Australia, meron din sa ano, sa Europe. Ayan, mga Monday, Wednesday, Tuesday, Friday. Ayan, din niya aton Lunes, Martes, Merkulis. Magtiga, Merkulis, Monday, Tuesday. Okay, oras na para siyempre sa ating Bida Ka Vibes na segment na pinamagatan nating Bida Trivia. Ayan. Sige, unahin na natin ang pinaka magandang topic. Kanina sinimulan natin yung mga kaganapan sa Mayo o sa summertime. Siyempre, hindi rin mawawal yung mga celebration, especially yung mga birthdays, sa mga birthday parties. Kaya, feature na naman natin. Okay, yung mga birthday parties, ano yung mga kaganapan? Mga nangyayari kapag may pa-birthday ang celebrant. Ayan, sige, simulan na natin. Let's go! Okay, may ginawa ko dito ng ano, 10 trivias. Ayan, sa pag-compare natin when it comes to birthday celebration. Ayan. So, Pinas versus abroad na mga celebration, especially sa birthday. Number 1. Ayan. Ito yung sinasabi nating handaan madness. Okay, alam nyo ba sa Pilipinas, kapag may handaan, kailanman ay may makikita tayong ano, mga lechon, pansit, o mga kakanin. Alam nyo ba sa ibang bansa, kadalasan simple lamang po yung kanilang piniprepare. Naka-buffet man, pero kunti lang yung mga pagkain nila. Ngayon. At minsan, oo, talagang yung mga bisita pa ang nagdadala ng pagkain para sa celebrant. Diba? Pero depende na lang yung kapag may Pinoy na nandun sa ibang bansa, talagang dinadala nila yung kultura, yung tradisyon natin when it comes to birthday parties. Talagang sila yung nagpapakain. Next is party hours. Ayan, Filipino parties actually start mga late at night na at minsan umaabot pa tayo ng madaling araw. At kapag sinasabing, okay, alas 6 yung party, ayan. So, sabi natin sa ano lang, sa lunch break, okay, alas 12 ang kainan. So, mga 11, nandun ka na, hindi pa rin nag-start. 12, hindi pa rin nag-start. So, minsan nangangaon na mga alauna, alas 2. Diba? So, gutom na lahat. Masakit na ang ulo natin yan. Diba? So, alam niyo ba sa ano eh, sa Japan, sa Germany, ano pang mga bansa, ang mga party usually may set na oras lang at 11 PM, almost everyone's gone na kasi may mga kanya-kanya silang buhay at they need to ano na go home para makapag-relax kasi mayroon pa silang gagawin on the other for the next day, di ba? Alright, next is birthday ritual. So, yung mga ritual natin when it comes to birthday parties. So, sa Pilipinas, may pa-blow the candle tayo, mayroon pa tayong birthday dance at mga kakanina parang fiesta. Diba? One day millionaire kasi tayo eh. Diba? So, alam niyo ba sa ano, sa UK or sa US, Australia, birthday parties kadalasan cake at mga regalo lang. Oo. Kapag may mga makita kang lechon doon, may makita kang pansit, Pinoy, ito nagsiselebrate itong era. Nagsiselebrate birthday. Or a celebrant, di ba? So next is karaoke culture. Kung sa Pilipinas may karaoke machine tayo,
siguradong lahat, bata man o matanda, 'di ba? Kakanta at sasayaw talaga 'yan. Sa ibang bansa, okay? Nagsisinging contest party ba sila? Kadalasan po wala. Talagang very simple lang. Pure lang sila, bonding time, maglalaro yung mga bata sa backyard o sa front yard nila at kwentuhan lang, kwentuhan lang yun sila. Ayan. Next is, ayan, sa Fiesta vibes naman tayo tuwing summer. Diba sa Pilipinas may banda, may mga palaro pa tayo, may mga street food pa tayo sa bawat okasyon. Sa Italy o sa France po mga ka-vibes, handaan lang yan po yan sa sa bahay. Walang kadalasang mga parada, pero fine dining ang inaalok nila. Napaka-formal po. Next is mga party games naman tayo. So sa dito sa Pilipinas, meron tayong iba't ibang mga klase mga palaro para mag-enjoy yung ating mga bisita. 'Di ba nag-hire pa tayo ng host or DJ? 'Di ba meron tayong mga Pinoy henyo? Depende lang kung ano yung gagawin ng host, 'di ba? May mga musical pa tayo, chairs, agawa ng upuan, 'di ba? Trip to Jerusalem. So ganoon. So sa Japan, sa US, mga board games lang, mga trivia lang, mga ganoon. At nakaupo lang yan sila. Minsan wala, usapan, pure usapan. Next is handaan, pasalubong. Ano to? Dito sa Pilipinas, kadalasan meron tayo sinasabing sharon eh. Diba, take home, ganon. So, hindi pwedeng wala yon kasi talagang parte na yun sa ating kultura. Diba? So, okay lang yan. At minsan, sa ibang bansa, sinasabi na lang na thank you for coming. Ayan, minsan card lang ang binibigay nila, di ba? Next is food variety. So, dito po sa Pilipinas, when it comes to food, handaan, di ba? Ang daming pagkain talaga. Hindi pwedeng mawala yung adobo, pansit, lumpia, mga kakanin. Nag-hire pa ngayon tara iba-ibang mga vendors just to make the party lang na sigurado sila mabubusog lahat ng bisita. Diba? So, pag may budget, okay naman. Pag wala, simplihan lang natin. Next is yung mga costume natin when it comes to party. Sa Pilipinas, may fiesta, may Halloween fiesta, mga costume lahat. Sa Europe, ayan. So, costume parties may limit. Kadalasan, adults lang ang mga nagpa-participate. Depende kung anong klaseng okasyon. Diba? Next is yung surprise factor. Alam nyo ba, sa Filipino parties natin, may surprise tayo, birthday, mga surprise performances, mga impromptu na mga dance-offs. Pero sa ibang bansa, mas limit po yung kanilang mga surprise compared sa atin. Kasi meron din yan sila, pero hindi tulad sa atin. Mas planado yun sa kanila. Diba? Alright, so yun yung aking ginawang 10 trivia natin para sa Bida Trivia this morning. Sana po ay meron tayong natutunan. Actually, lagi itong minemention sa mga previous adlibs, mga ganitong mga topics. Oo, di ba? Parang ngayon lang tayo full info, full details. Kasi, di ba? Ang dami yung mga nangyayari ngayon sa summer, di ba? Iba't ibang mga okasyon, mga handaan. Okay, so I'll be back. Meron pa tayong last ad, mga ka-vibes. Sana po nag-enjoy kayo sa Bida Ka-vibes. Kasama si DJ Papa Bear. Magbabalik po ang inyong paboritong programa. Dito pa rin yan, syempre, sa ating bet na radio station. Ito ang 100.7 FM Radio Tacloban Ka-vibes, ang lupet. Good morning!

0: Lupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Bida sa kwentuhan. Bida sa kulitan. Bida sa tugtugan. Bida ka, Vibes. Kasama ang heartthrob ng bayan, DJ Papa Pear. Mula alas 9 hanggang alas 11 ng umaga. Rayot ang morning mo. Dito lamang sa inyong number one favorite bet na bet. 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes ang lupet.
2: Havana Grand, Red One, Miss Worldwide, from Miami, Morocco, to Australia.

0: Hello, Eastern Visayas! Check muna tayo ng ating orasan. 10:39 ng umaga, May 6, 2026. Kumusta po ang ating araw? Ayan, sana po ay nag-enjoy kayo simula pa kanina sa ating Bongga Ka Vibes kasama si DJ Jaja Melon at syempre sa programang ito, Bida Ka Vibes. At mamaya, mga Ka Vibes, meron tayong The Noon Show. Sa hapon, mayroon tayong Unsent Heart and Vibes, Hapon Hits, Gandang Gabi Vibes, at mayroon tayong Late Night Vibes. Ayan. Siyempre, dito pa rin yan sa ating Bet na Radio Station, ang 100.7 FM Radio Tacloban Ka-Vibes. So hanggang dito lang muna ako, mga Ka-Vibes. Sana po mayroon tayong natutunan ngayon na kung ikaw ay nasa labas, mag-iingat ka. Kung ikaw ay may negosyo, ayan, mas maganda lagyan natin ng CCTV kung may budget tayo para alam natin ang mga nangyayari. Okay? At syempre, yung mga kawatan dyan, hindi talaga mawawala yan. Di ba? Although may pagkamahalan yung mga mas may quality na CCTV cameras, pero mas maganda yun kasi long-lasting yun eh. Ito yung mga nakita ko kanina while nagpiplay tayo ng mga music. Ayan, ang dami mga kawatan magsisilabasan ngayon. Di ba? Kahit ano. Oo, gin, gagagaran. May nakita din ako isang video sa social media. Yung ano, yung piso net, talagang sinira nila yung nalagyan niyan. Tapos, ayun, dinala. Oo, nabitbit lahat at pati yung internet, yung wire ba, no? Dinala din, no? Yung mga wirings. Ay nako, mga Ka-Vibes. So, yun yung mga dapat natin invest din kapag meron tayong mga negosyo, di ba? Meron tayong CCTV cameras at alam natin yung nangyayari, pwede mangyari. At syempre, mas maganda na may masisave tayong mga ganong mga files kasi pag may mga insidento, kasi yung mga, for example, may mga aksidente nangyayari sa daan at meron kang CCTV, nakatulong talaga yan na pwede natin na may provide, no, sa mga pulis o yung mga nag-iimbestiga, diba, para matuldukan o ano man ang gustong malaman sa isang accident, diba? So, ayun, pag may budget na, bili tayo. Kung wala, sige. Anong maganda? Sa online, sa mga kilalang mga online shops. May mga baratuhon man, pero di kita maaharam ito ng quality. Diba? Alright? Sige, hanggang dito na lang tayo, mga Ka-Vibes. Oras natin 10:42 sa mga nalalabi nating oras. Ayan, ilalaan natin ito sa mga pwede pa nating i-play na mga songs na sigurado magugustuhan ninyo. And of course, meron pa tayong mga kunting commercials dito. Maraming salamat again sa mga nag-early lunch na ngayon, nagba-brunch. Ayan, enjoy po tayo sa ating food. Ayan, ako po si DJ Papa Pear. Ayan, nagsasabing, you will win ngayong araw nito because you are a good person. Ayan, because you will never give up. And of course, you deserve it, Ka-Vibes. Kaya mag-iingat ka ngayong araw na ito. Have a great day. Hanggang sa susunod natin na pag-uusap o pagkikita. Only here sa ating Bet na Radio Station. Ito pa rin syempre ang 100.7 FM Radio Tacloban Ka-Vibes. Ang lupet!
1: Jaya, Juanen, Nandong, Game, Nandong.

0: Bila ka Vibes with DJ Papa Pear.
1: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar cane extract na may pinakamataas ng orat

0: Plus papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: White
2: two.
1: Rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS. Para sa malinis na dugo,
6: DTX 500.
5: Para sa marusog na tayo,
6: DTX 500.
5: Ayon sa mga eksperto,
6: ang DTX 500
5: ang may pinakamataas na antioxidants
6: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
5: DTX 500.
6: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
7: FM Radio. The Vibes.
8: Ang lupet.

0: para sa malinis na dugo.
1: TJX 500.
0: Para sa malusog na tay.
1: TJX 500.
0: Ayon sa mga eksperto,
1: ang TJX 500
0: ang may pinakamataas na antioxidants
1: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
0: TJX 500.
2: Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.

0: Ka-vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang The Noon Show kasama ang mga bibong DJ sa Balatang Radyo, DJ Papa Bear at DJ Honeydew. Susunod na dito lamang sa inyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupit! Bila Ka-vibes with DJ Papa Bear.
1: The time now on FMR. It's 11:03.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS!
0: Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinion o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
4: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
5: Pimples at rashes?
6: It DTX 500 mo na yan!
5: DTX 500!
6: Ito ay may antimicrobial property
5: na nakatutulong sa pagtanggal
6: at paggaling ng pimples at rashes.
5: DTX 500!
6: Highly recommended
5: ng mga eksperto.
6: DTX 500!
7: Mabibili sa mga butika.
8: FM Radio! The vibes!
9: Ang lupet!
10: This is FM Radio.
11: FM Radio.
10: Favorite music radio.
12: Ito ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV News Network. Ito ang FM Radio Newsbreak.
13: FM Radio Newsbreak.
14: Mapapinga aga Eastern Visayas ng Tacloban City, haro 7 million pesos ang gitutuan siya buton na recover ng mga otoridad. Agin dun sa mga bypass operation na Zone 1 Barangay San Jose Palolete. Ininari ko po tingang posisyon ng suspect na ikilalakan alias Joe, usang rank 1 regional priority target listed personality. Ang mga napapiska na ginaligar illegal nga droga ang ginbaba na bana 1,025.96 gramos itong kabugaton. Ang suspect ang gidara naman na palo municipal police station nga nininari nakatalano matubang yung kaangay nga kaso. Ganamon ito na itong dalikit ng news break yung nangatak na ako yung Nualiyogo yung mga pingaagang on stage noon para itong The Noon Show with DJ Papa Bear and DJ Honeydew.
12: Inyong narinig ang FM Radio News Break dito sa FM Radio.
13: Favorite Music Radio.
8: FM Radio. The vibes.
9: Ang lupet.
10: This is FM Radio.
11: FM Radio.
10: Favorite Music Radio.
0: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
15: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimony at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal ng iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo. Tayo walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalani ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, kidney, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drug stores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan.
7: R-I-S-E.
15: R-I-S-E. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Nationwide. Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome po naman sa ating balado doon ng tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang impilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, tara na, tayo po yung magkwentuhan ng mga muli sa ating po namang paladudunan. At din syempre yan sa atin, ang ating po namang mga produktong herbal na gawa po naman sa Rice Brand. Tawag na sa ating po namang numero mga kaibigan, 0969-226-9623, yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan mga kaibigan.

Tawag po kayo mga kaibigan sa ating namang numero 0969-226-9623. Yung ating namang numero na pwedeng-pwede po ninyo tawagin dito po sa ating palatuntunan. Sa ating po namang programa, kung meron po kayong nais na ibahaging kwento dito po naman sa atin.

0946-969-226. 9623 yung adi mo namang numero, mga kaibigan, na pwedeng-pwede po ninyo tawagan. Itawag po ninyo ang inyo po namang mga katanungan dito po naman sa ating programa. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. 0969-226-9623 yung adi mo namang numero, mga kaibigan. Muli, 0969-226-9623 yung adi po namang numero na pwede po ninyong tawagan sa adi po namang paladutunan, mga kaibigan.

0: Tawag na po ninyo mga kaibigan ang inyo po mga tanong at mga kwento dito po naman sa ating programa. 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwede ninyong tawagan sa ating po namang programa mga kaibigan. Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Boy?
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Merlin Domingo po, taga San at taga Negros Occidental.
0: Pangalan po ninyo, nanay?
1: Merlin Domingo po.
0: Merlin, okay. Taga?
1: Taga Escalante, Negros Occidental po, kuya.
0: Escalante, Negros Occidental. Okay, ilang taon na po kayo, nanay?
1: 56 po.
0: 56. Umiinom na po ng rice coffee?
1: Apo, kuya.
0: Matagal na po ba, nanay? Matagal na po?
1: Mga tatlong buwan pa lang po, kuya.
0: Tatlong buwan pa lang kayong umiinom ng ating rice coffee?
1: 50 na ako na.
0: 50 boxes 50 boxes po ng ating rice coffee.
1: Oh, marami kasi mag-inom po yan. Pati po ako po, marami siyang kuya ba, ang kanyang may, marami siyang bukol sa may loes niya, tapos dito sa may hinga niya, kuya boy, yun, nawala kuya boy.
0: Nawala yun, dahil po sa pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Oh kuya, kuwanhanin na, kuwanhanin siya kuya.
0: Ha?
1: Anim na taon pa lang siya.
0: Anim na taon pa lang, pero pinaiinom niyo na po ng ating rice coffee.
1: Umaga at hapon, at tanghali na
0: ganyan. Very good po, very good po, nanay. Very good po yun. Mainam po yun at malaki pong bagay yun, nanay, na pinaiinom niyo po ng ating rice coffee.
1: Ako po, kuya po, marami din ako pati sa katawan. Mm-hmm. May bukol po ako sa jeep, sa likod.
0: Opo.
1: Una, sakit sa katawan, kuya po eh. Marami. Nag-inom po.
0: Mm-mm.
1: Yun.
0: Nawala yun nung mag-inom po kayo ng ating rice coffee.
1: O kuya, pati yung paako, kuya po, nagmamanas ba?
0: Mm-mm.
1: Masakit na masakit talaga.
0: Mm-mm. I see.
1: Mula noon
0: na uminom po kayo ng ating rice coffee, nawala na po yun.
1: O kuya po.
0: Very good po, nanay. Very good po yan. Dapat po ay ipagpatuloy niyo po yung pag-iinom po ng ating rice coffee.
1: O, kuya boy. Tapos yung sakit din po, kuya boy, nawala yung may bukol po talaga.
0: Mm-mm.
1: Malaki.
0: Nawala yung bukol.
1: O, kuya. Yung lang anak po na marahin. Pagkasalamat, kuya boy, talaga. Yung ako ko lang ba? Marami talaga sa loob niya. Malilita pa yung itlog ng butiki pa, kuya boy.
0: Oo, ganun. Mm-mm. Ganun po yung mga bukol-bukol po sa kanya.
1: Kuya boy, pati yung paa niya, kuya boy, hindi siya gano'n makalaskat. Kuya boy, saan niya sa akin, hindi. Sakit akong, matasya, gano'n masabi, masakit akong paa.
0: Oo.
1: Bakit na? Ewan ko, mapilay-pilay talaga sa kuya boy. Pero di pa kami nag-inom, kuya boy, ng rice coffee.
0: Oo.
1: Tapos, no, siya kuya boy, anak, sabi sa akin, kuya boy, mahilig siya makin sa radyo.
0: Mm-hmm.
1: Siya, may, palit ka ng coffee rice. Anak, si kuya boy, magpagaling, maraming sakit. Anak siya sa akin. Malayo kami dito sa bayan, kuya boy, namin sa ito.
0: Okay, malayo kayo sa bayan. Apo. Saan kayo nabili? Nanay, saan kayo nabili ng ating rice coffee?
1: Kuya boy?
0: Saan po kayo nabili ng ating rice coffee, nanay?
1: Po, sa Escalante.
0: Sa Escalante mismo. Opo. Tama po yun.
1: Tapos, sabi na ang aking asawa, baba ka na lang, lap. Subukan mo bumili. Baka umaling kayo sa inyong mga sakit. May bukol din siya, kuya boy, sa may patay kamay niya.
0: Oo. Opo. Painumin niyo po ng painumin niyo po ng ating rice coffee din, yung si tatay, para tuloy-tuloy yung tuloy-tuloy yung tawag dito, yung pagaling niya po, nanay.
1: Kuya Boy, nawala po ko yun, Kuya Boy.
0: Mm-mm. Tama po. Sige po. O, ano po yung masasabi niyo, nanay, sa lahat ng mga kababayan po natin ngayon na nakikinig sa atin, yung mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee?
1: Sinabihan ko na rito ang kapitbahay namin, Kuya Boy. Subukan daw niya. Hindi nang subukan. Talaga maganda talaga.
0: Tama.
1: Ay sa lahat po ng mga kuwan, magpalit na kayo, magmakinom na kayo ng rice coffee na talagang efektibo talaga ito.
0: Maraming salamat po, nanay. Thank you very much po, Nanay Marlene. At ipagpatuloy niyo po yung pag-iinom ng ating rice coffee. Tuloy-tuloy niyo lang po yung pag-iinom po nito. Nang sa gayon, tuloy-tuloy din po yung magandang kalusugan po ninyo, nanay.
1: O, Kuya Boy.
0: Yes. Maraming salamat po sa inyo.
1: Maraming salamat din po.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. God bless po, nanay. Mag-iingat po kayo.
1: Sige po.
0: Yes po, nanay. Maraming salamat. Bye-bye po, nanay. God bless.
1: Bye-bye.
0: Thank you very much po. Bye-bye. Salamat. Bye-bye. Alright. Sige po, mga kaibigan. Tuloy-tuloy pa rin tayo. Sa atin po namang kwentuhan. Kwentuhan kalusugan pa rin. Atin ng atin po namang mga ipinagmamalaking herbal na produktong gawa po naman sa Rice Brand, mga kaibigan. Kung meron po kayong nais na ibahagi na kwento, awag po ninyo. 0969-226-9623 ang ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatuntunan, mga kaibigan.

0: Ito na yung pagkakataon na yun, mga kaibigan, na tayo po'y magkakwentuhan. Diba? Tungkol po sa ating po namang produkto, mga kaibigan. O, dyan tayo sa radyo natin, Calawag, Quezon. Napapakinggan po tayo dyan ng live. Sa radyo natin, Buwak, Marinduque. Tayo po'y napapakinggan dyan ng live. Radyo Bandera ng Katarman. Hello po naman sa lahat ng mga taga-Katarman. And happy listening din kay Rachel Sales. Hello po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pagtutok po ninyo. Huwag pong kaliligtaan, mga kaibigan, na nandyan po yung ating mga sabon. Yung ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po, mga kaibigan. Available po yun sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores. Dyan po sa inyong mga lugar. Ang ating po namang napakagandang sabon, mga kaibigan, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Maging yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Dapat po ay yan po ay na naiinom na rin po ninyo, mga kaibigan. Tikman po ninyo yung sarap ng lasa po naman ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 po, mga kaibigan. Napakasarap din at talagang napaka-epektibo din sa ating po namang kalusugan. Kung ito po isasabay po natin sa pagiinom din ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 o kaya ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Yung ating pong sabon, mga kaibigan, meron po yung avocado extract, papaya extract, carrot extract, tsaka glutathione extract, mga kaibigan. At alam naman po natin yung kahalagahan ng meron pong extract ng carrot sa ating po namang ginagamit na sabon. Dahil alam naman po natin yung carrot extract po, mga kaibigan, o yung carrot mismo ay may vitamin A at beta carotene din po yan na nagpapalusog po sa balat natin. Nagpapataas ng collagen production para maiwasan po yung mga wrinkles at nagbibigay ng proteksyon laban po sa pinsala mula sa matinding sikat ng araw. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Yes po, sino po sila?
1: Ano po? Lilia.
0: Ano po?
1: Lilia.
0: Lilia. Okay po. Nanay Lilia, taga saan po kayo?
1: San Francisco, Quezon.
0: San Francisco, Quezon. Okay po. Ilang taon na po kayo, Nanay Lilia?
1: 70.
0: Umiinom na po ng rice coffee, Nanay?
1: Opo.
0: Matagal na po ba?
1: Opo, mga isang taon na.
0: Isang taon na? Ano po yung nag-udyok sa inyo, Nanay, para magsimulang uminom ng ating rice coffee?
1: Kasi na, wala po na hindi na ako nilinerbiyos.
0: Nanay, pwede po bang pwede bang pahinaan natin yung radyo po ninyo? O kaya patayin na po muna natin yung radyo po ninyo para magkaintindihan po tayo?
1: Opo.
0: Okay. No, Nanay, sige po, go ahead po. Ano po yung mga naitulong po sa inyo ng pagiinom ng ating rice coffee?
1: Hindi na po ako nininerbiyos.
0: Hindi na kayo nininerbiyos. Dati po, Nanay, nininerbiyos po kayo lagi.
1: Kalabog-kalabog po yung dibdib ko.
0: Kalabog-kalabog yung dibdib po ninyo. Pero ngayon, nung napakinggan nyo po sa radyo yung ating rice coffee, agad po ninyong sinimulan yung pagiinom po nito?
1: Opo. Tanong ko lang po kung saan ka merong nakakabili. Kasi yung Carlos Superdrug po dito, wala ng rice coffee.
0: Yung Carlos Superdrug, dyan po sa San Francisco, Quezon, naubusan na ng ating rice coffee.
1: Opo.
0: Ganun po.
1: Po kaya nakakabili.
0: Nanay, may mga ibang butika pa po ba dyan sa inyo?
1: Yung generic, wala naman pong tinda.
0: Wala naman?
1: Ang tinda nila. Mga markup ang ginda nila.
0: Hindi ko po yun alam. So, Nanay, nandyan po sa San Francisco, Quezon, yung kung saan po natin pwede pang makabili ng ating rice coffee.
1: Papa.
0: Ang nandito po sa aking listahan, Lucena, Pagbilao, Tayabas, Sariaya, Gumaca, Lopez, Ginyangan. Ginyangan po kayo?

0: Ay, hindi ano. Ah, Calawag, Candelaria, Lucban, Atimonan, Piburgos, Agdangan, General Luna, San Isidro, Katanawan. Saan po kayo malapit doon?
1: Katanawan, tapos po yung Mulan ay bago sa amin na.
0: Ah, okay po. Wait lang po nanay, titingnan ko doon sa isa pang listahan kung saan po tayo pwedeng makabili sa Quezon, San Francisco, Quezon. Tama po ano?
1: Apo.
0: San Francisco, Quezon. Wait lang po nanay ha. Kung saan tayo. Wait lang po. San Francisco, Quezon. Okay po. Wait lang po nanay. Ano-ano po yung mga butika dyan sa inyo?
1: Ano lang po. Yung lang pong generic at sa Carlos.
0: At yun lang pong dalawang yun?
1: Apo.
0: Okay. Wala pong ibang mga butika na dyan sa inyo?
1: Wala na po.
0: Wala na. Kumbaga yun lang po talagang dalawa. Pero yung dalawa pong yun ay wala na po ng ating rice coffee.
1: Eh, natin po meron sa Carlos o Ferdinand. Wala pong dumadating.
0: Sige po nanay, noted po yan. Sige po, sasabihin ko po sa atin po naman mga deliveries para madalhan po dyan sa inyo. Ano pa po yung sabi po ninyo, mas malapit po kayo sa?
1: Isang bayan po po, bago magkatanawan, Quezon.
0: Yun po yung malapit po sa inyo. Doon po sa mga nabanggit kong mga lugar, Lucena, Pagbilao, Tayaba, Sariaya, Gumaca, Lopez, Ginyangan, Calawag.
1: Malayo.
0: Candelaria, Lucban, Atimonan, Piburgos, Agdangan, General Luna, San Isidro, Katanawan. Katanawan po nanay, malapit kayo?
1: Malapit. Ay, opo. Ay, di magsasakay pa po. Isang bayan pa po ang dadaanan namin bago magkatanawan.
0: Okay, ganito po nanay, ano po. Pansamantala, halimbawa po na wala pa rin po dyan sa inyo, pwede kayo dun sa Katanawan. Pwede kayo dun mag-order ng ating po namang rice coffee o kaya bumili doon po sa Katanawan. Napakarami po, halos po lahat ng mga butika doon sa Katanawan, Quezon, meron na po ng ating rice coffee, Naomi's Pharmacy, Carissa and Ezekiel Store, Farmacia Francesca, Jimes and Jasmine Store, Avengua Store, J. Carlo Store, Casal Store, C&1 Store, C&2 Store, L.O. Porley General Merchandise, Van G Store, Ramel Store, Rodel Store, Nakium Store, Gilbert Store, Crispin Store, Richel Store, Dig Store. Lahat po yan sa Katanawan. Tapos nanay, kung sakali po, kasi sasabihin ko po agad ito pagkatapos ng programa po natin, although nakikinig naman po yung ating mga deliveries, alam po nila yun, sasabihin ko po sa kanila na wala na, naubusan na po doon dyan po sa inyo sa San Francisco para malagyan po muli ng ating po namang rice coffee, nanay.
1: Apa.
0: Okay?
1: Third district
0: po yan sa inyo. Okay po. Sige po nanay, hayaan po ninyo at sasabihin ko po sa ating po namang mga deliveries na mapuntahan po dyan sa inyo para po malagyan din po ng ating rice coffee, nanay.
1: Apa, mabili din po ang rice coffee dito eh.
0: Mabili rin po yung ating rice coffee dyan. Sige po nanay, hayaan po ninyo.
1: Opo, marami na pong gumagamit ng rice coffee dito.
0: Sige po, at yun po yung sasabihin po natin sa ating mga deliveries.
1: Opo.
0: Okay po nanay. Tapos nanay, kapag halimbawa nanay Lilia na meron na pong muli dyan sa inyo, tawagan niyo po ako, balitaan niyo po ako nanay.
1: Okay po.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po nanay, salamat mag-iingat po kayo. God bless po, maraming salamat. Thank you.
1: Salamat po. Okay.
0: Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan, kwentuhang kalusugan pa rin. 0969226963.

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating malamang numerong pwedeng tawagan po ninyo. Dito po sa ating maladudunan mga kaibigan.

0969-226-9623 yung ating mo namang numero. Itawag po ninyo ang inyong pong mga tanong dito po naman sa ating programa.

At syempre pa mga kaibigan, balikan natin yung ating po namang sabon. Ano po, ha? So, dapat po meron na po kayo mga kaibigan na ginagamit ng ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po mga kaibigan. Dahil meron po itong papaya extract mga kaibigan at naglalaman po ng papain enzyme na nagsisilbing natural exfoliator po yan mga kaibigan kapag tayo po'y gumagamit ng ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Nagtatanggal po ng mga dead skin cells po natin, naglilinis po naman ng mga pores, at nagpapaganda ng kutis para maging mas makinang at pantay po yung kulay. Yan po yung nagagawa ng papaya extract dyan po sa atin po namang sabon. At meron din po yung avocado extract po mga kaibigan, mayaman po sa healthy fats, vitamin E at C na nagbibigay po ng malalim na hydration, nagpapanatili po ng lambot at kinis ng ating balat, at tumutulong po na ayusin ang nasirang balat po natin. At syempre may gluta. Ito po ay isang malakas na antioxidant na tumutulong po na pampaputi ng balat, bawasan po yung mga dark spots at pigmentation, at labanan yung mga free radicals na nagdudulot po ng pagtanda ng ating po namang balat po mga kaibigan. Kaya mainam po na kayo po ay gumagamit po at araw-araw na ginagamit po naman yung ating po namang sabon. Napakaganda po sa ating po namang kutis. Lalong-lalo na po sa protection po natin sa tinding sikat ng araw. Ano po ha? Yung paggamit po araw-araw ng ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po mga kaibigan. Tawag nyo lang po yan dito sa ating programa 0969-226-9623 mga kaibigan.

0: 0969-226-9623 yung ating mo namang numero, mga kaibigan. Sa ating mo namang palatuntunan at syempre pa, ang inyo po mga kwento at mga katanungan, magsisilbing tulong po natin sa lahat ng ating mga kababayan na di pa po umiinom ng ating po namang rice coffee. At yung may mga iniinda pong karamdaman, ito po yung magsisilbing malaking tulong po sa kanila. Nang sa gayon po ay sila po yung makagamit na rin ng ating po namang mga produktong lalong-lalo ng ating rice coffee mix, herbal coffee 14 in 1 plus 1. At syempre ng ating po namang iba pa mga produktong herbal gawa po naman sa rice brand. Eto, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po.
1: Hello po,
0: sir po. Yes po, sino po sila?
1: Hi. Ako po yung kanilang
0: nanay. Sino po?
1: Ako po si Marilyn.
0: Ah, okay po, nanay. Again, nanay. Ituloy-tuloy lang po ninyo yung pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Okay.
0: Okay po, at sana po ay lahat na po dyan ang mga makakausap po ninyo, kwentuhan niyo po ng ating rice coffee, nanay, ha?
1: Ay, talaga, Kuya Boss.
0: Sinasabihan po talaga ninyo.
1: Kahit po, dun sa Kuya Boss, sa Gagayan, kagaya po,
0: uh-oh,
1: ang mag-anak ko po doon, nidili na din daw po sila.
0: Ah, ganun po ba? Okay po. Sige po, nanay. O, basta, ha? Dapat po ay lahat po yan, mga ano po ninyo, kumbaga mga nakakausap po ninyo, balitaan nyo po ng tungkol po sa ating rice coffee, ha?
1: Kuya Boy.
0: Po.
1: Meron na po daw yung sabon?
0: Yes, meron na po, nanay. Itanong nyo na po dyan ang ating po namang tungkol sa ating po namang sabon. Napakaganda po ng sabon natin. Dapat makagamit na po kayo noon.
1: Wala naman dito, Kuya Boy.
0: Meron po yan dyan, nanay. Tanong nyo po sa mga butika po dyan. Tanong nyo po. Meron na po yan. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Oo, Kuya Boy.
0: Okay? Tapos balitaan nyo po ako, ha?
1: Kukoy ko, Baya.
0: Okay, sige. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat po, nanay.
1: Po.
0: Thank you.
1: Po.
0: Thank you very much po. Mag-iingat po kayo. Maraming salamat po naman sa inyo. Bye-bye po, nanay. Bye-bye. God bless po. Maraming salamat. Bye-bye. Kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa inyong lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating palatuntunan doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong kabala, si Kuya Boy po naman, ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: FM Radio. The Vibes.
3: Ang lupay.

0: Atin, sa mansya, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
2: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
1: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
2: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
1: Heavy duty linis bawat pahit.
0: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
3: ACS.
4: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500.
5: Ang DTX 500.
4: Ito ay may Mumordica Sharantia compound mula sa Ampalaya. Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag DTX 500. Araw-araw. DTX 500.
6: Mabibili sa mga butiga.

Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes. Mas masarap ang tanghalian kung may kasamang nakakaaliw na tugtugan. Samahan pa ng kwelang usapan at over the top na kulitan. The Noon Show. Kompleto ang menu mo kasama ang mga bibong DJ sa balat ng radyo, DJ Papa Pear at DJ Honeydew mula 11:30 ng umaga hanggang 12:30 ng hapon. Dito lamang sa inyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes ang lupet!

0: Solve ang lunch break mo sa The Loon Show with DJ Papa Pear at DJ Honeydew.
1: FM Radio, the vibes!
2: Ang lupet!

0: Wala silang masabi ng Radio Ambet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa sama mo pati artista FM Radio Ambet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabays.
3: Mas masarap ang tanghalian kung may kasamang nakakaaliw na tugtugan. Samahan pa ng kwelang usapan at over the top na kulitan. The Noon Show. Kompleto ang menu mo kasama ang mga bibong DJ sa balat ng radyo. DJ Papa Pear at DJ Honeydew mula 11:30 ng umaga hanggang 12:30 ng hapon. Dito lamang sa inyong number one favorite bet na bet 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes ang lupet!

0: Huwag kang bibitaw. Susunod na ang Unsent Heart and Vibes kasama ang nag-iisang certified cupido na papana sa inyong mga puso. DJ Papi Abicado. Susunod na dito lamang sa inyong number one favorite bet na bet 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes ang lupet!
1: Umaga pa lang, nakatutok na sila sa palengke.
2: FM Radio, the vibes!
3: Ang lupet!
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.
0: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.

0: Yes, Amigos Capsule. Amigos Coffee ng mga higala maayong udtos sa tanan. Arinata og arinata mga lods, makahatag og kaalibyuhan ka. Katubagan sa mga balatian, maayong pagpaniud to mga ka-FMR. Dyan sa mga taga-Tacloban, Kalbayog, Borongan, Katbalogan, Katarman. Sa atong mga ka-DYDM, diha sa mga asin, Sir Jun. Sa atong mga higala diri sa pika sa linya, DYKC, Tita Glanz. Unsay sud-an nato diha, Tita Glanz. Yes, diha sa mga taga-Cebu, mga taga-Mandawi, nagkalain-laing mga lugar, asa man imo Latos, asa man imo Labyog, ang atong mga Sibyaanan. Sa atong mga higala sa pika sa linya, DYCM, tita, tita naman no. Hawak mo. Sir Sammy, wana. Wa na lagi oy makadaot mga tita Glenn's oy. Nahimo nang tita si Sir Sammy agoy wa na gyud tani. Nasipiat da. Yes, Sir Sammy padayon ta mga lods. Oy sa atong mga higala diha sa Radyo Komando Valencia City Bukidnon, Sir Richard. Asa nakaibtasan adiha kay Latos na. Para sa balance mo. Wa na gitaan ni natita naman ni Oy. Yes mga higala tara. Arita o garita sa proven na subok na subok na sa kadaghanan. Para sa ating mga kawaray-waray nga ka-Amigos Coffee nga nagpaminaw. Tara, pakinggan natin no, ang mga testimonya kung gaano po ka-epektibo ng ating Amigos Coffee.
1: Siyong Hiton Barangay 50-A. So, Kapitan Rinaldo Gubinsyon, sir, mangin sayod na kita o sa kapahininong hini nga Amigos Herbal Coffee, adiman. O, ano ni balatian hadto kay no nga nag-interest kay ni paginom
2: ni actually ano ikita mar kanang mga medyo idaran na kita mga siyempre gusto naton baga dugtong pat aton kinabuhi bidang man kita mga balatian kay sugada amon nga anamon baga nada nakuha na namon dugo nga day mga diabetic. So nakuang gipito na akong, imabot gipito na akong na punto. Bisa nga ni Durot ako paglinikay. Kaya
1: sa years nga diabetic ka?
2: May hana, since sa mati kong mga harani na 20 years.
1: Lalo
2: na lang. So, ito dida, baga, dirigod ako tanto nag-iinom ko din. Kaya nailikay ako, kaya baga, mutat na babatian. Na ito nga gin, isyo ako, ginkuha na akong resita nga ang doktor, nga formin, nga medisina. Medyo, kuha nito, nininasin nga, baga nakakaraot.
1: Kiton-kiton.
2: Oo, nakakaraot ito atong din mga parts ito atong lawas. Hmm. So, na, may lang po na batian nga, pinahagi kang Sir Ladan, na kung pwede testingan ini nga produkto nga Amigos, nga ining kape. So, gintestingan ko, baga pumati ko, may ada kabaguhan. Ano, nag-improvement. Kay, bisan niya yung nagpagtutumar, dahil nang latos kasi mga na nakakausan na lagtutong baga. Kung naabot lak mga kinukulba ko. Awal na pagtutong mga.
1: Ano nang pinamamati?
2: Ano akong nga ito pinamamati? Mga medyo may dabagat ginit may tiil, ginto tusok-tusok. Tapos baga, dahil nasasabtang ko nga, na ipit na kuwan na nga rin akong itasa ng sugar. Baga, baga may da ko naabatan nga, baga nangungurog ako, naluya. Baga, dahil mo kalainan naabat. So, amin ito, nag-testing ako hini nga igin-introduce sa ako ni Sir Ladan nga Amigos. Baga pumati ko, eh, too good man, may baga kaupayan niya na kung ano na tagamtamang ko. So amin ini, ipapadayon ko ini nga tuyagin ko na ako nga iawat nala sa gapin nga makabulig, labot na kwarta. Kay,
1: so nagdugang kaya na?
2: Oo, amin ito, nagdugang ako kay maupay man. Baga, may daman, baga, nakakahatag man yun, baga.
1: So yan ha, no, makusog ka na, nagbibaban yun yung panit.
2: Baga, oo, inin, may nakabaguhan, di rin ako, baga, kuwang good bear pa rin unang, baga, madagmit ako mag-uol, baga, ano pitong, nandana yun na, titigda lang, baga, nangliliit mo ng ulo. Yan ang medyo, baga, baga naging active ako, baga bagat pangidaron imbis nga ada kita mga 60, nangada na lang kita mga 40. Baga naging aktibo na. So dako takong pagpasalamat kan Sir Ladan na inyo nga amigos, nga produkto, nga medyo nakahatag gyapon ng kaupayan.
1: Salamat ka, Rinaldo Gubinsyo, sir. Thank you so much.
2: Salamat dat, sir.
1: Waray ka ni Baydi?
2: Oo. Oh, waray ako, Baydi.
1: Ikaw lang ang nagbayad.
2: Ako lang ang nagbayad. Natural lang yan, ha. Bayad ang mga, waray good yan ang mga para kaupayan, waray bayad. Waray mga libre na yan, ha. Puhos na kita nakabukad.
1: Ayun. Pero ang testimony, waray bayad.
2: Waray bayad.
1: Sige. Salamat
2: okay. Salamat di hapon.
3: Ako si Evelyn Olasco, barangay Kagawa, barangay 86, San Jose, Tacloban City. Usa ako nga nagamit kini nga Amigos Herbal Coffee. Kay naayon ako hiniha iya kay maupay hiya nga kape nga dakwan bulig nga dakwan niya naibulig ha akon maitungod nga dati ako nga madali la ako hingalon, madali la ako kapuyon. Tika nga paggamit ko ini nga Amigos Herbal Coffee, naging maupay na nakon pamati, di rin ako padali hingalon, di rin ako madali pagkapuyon. Amo ini nga itakon gap tatay nga 88 years old, yung papainom ko gap ini nga coffee.
1: Kapti.
3: Naayon gap inihiya ini nga Amigos Herbal Coffee.
1: So nakapira ka nakabox ini kagawad?
3: Kuwan pala tak na inom. Kuwan pala, unom kabox pala ta ako napalit.
1: Pero may dako na nga.
3: Pero dako na at improvement nga ako na aabatan it akon lawas.
1: Mm-hmm. So dati, ani mo pagpupo, ano to?
3: Dati, nin, danay, dire ko nakakapupo, ito na usaka adlaw. Or danay, usala. Pero yan na, twice adi na ako nakakapupo.
1: Ano mo pagkaturog?
3: Katapos, kita pagkaturog, dire na ako, ito nga, sigilat mata-mata, itkuan, nakakain ng mga ni ako hininga kape. Mopay takakaturog.
1: Mm-hmm. I see.
3: Amo ini nga. Naayo na kini nga kape.
1: So ano ti mo minsay itong ibang waray pa ni makainom nga Amigos Herbal Coffee?
3: Para hadton waray pa makatry hini nga kape, pag testing ka mo kay maabat ka mo nga, may da talaga kaibahan nito ni Yulawas. Labi na ito gada ato na mga kuwan at mga edad.
1: Mm.
3: Atas na edad, pwede hini nga kape. Amanit maupay para aton.
1: So, tinuod hini nga yung testimonya?
3: Oo, tinuod ito. Kay nakita talaga ako yung epekto ha akong lawas.
1: Ayan. Salamat, madamo. Kagawad Evelyn Olasco, ma'am.
3: Thank you, Leo.

aking pabot. Yan, so daghang salamat, no, para sa ating mga kawaray-waray nga ka-Amigos Coffee, ang maupay nga kape, ang ating Amigos Coffee, mga lods. Dakog yun ang mabulig sa atong panglawas. Wala nang ibang kape na masarap, epektibo, o para sa tanan, mapabata, matiguang man. At kung na may balatian or wala mga higala, hoy, sana all. Yes, no, ari na ta, huwag ari na ta sa makahatag o kaalibyuhan. Siyempre, di na to kalimtan. Nga aduna o gadunay ka-partner. Perfect na combination para sa atong Amigos Coffee. Inom po ta o inom ta sa Amigos Capsule, mga lods. Para protektadong-protektado di ha, Tita Glans. Palayo sa mga sakit-sakit. Naaday ko, Auntie Taglans, na ay panguntra sa mga dautan. Ibitaw mga higala, no? Sa unsaman ang mga gipamati sa kalawasan. Yes, arita, hugarita sa proven, trusted na sa kadaghanan.

0: Yes, tara, padayon-padayon ta mga lods, inyong nabatian ang kanindot kay Epektibo sa atong Amigos Coffee this time. Atong pamation ang kay Epektibo sa Amigos Capsule.
1: Hello, mayong hapon.
2: Yes, ma'am. Kisa to'y pangalan kanina to, ma'am?
1: Kit Celeste, sir.
2: Kit Celeste, or Iki, kuan, Nanay Kit.
1: Yes, sir.
2: Ay, nai, gitawagan di ka kay nai nag-recommend mo nga nakagamit kag Amigos Capsule. Kamusta man, ha? Mga musta lang taon sa effect sa Amigos Capsule sa imong pag-inom niya, Nanay Kit Celeste?
1: Ang experience na ko sa Amigos Capsule, sir, kay muinom ko og 2 capsule every morning. Kanang dili na ko kapuyon, sir, basta wala ko'y katulog or wala ko'y pahuway, pero lagsik gihapon ang ako ang kumati sa akong lawas mo. Wala ko'y kakapoy ba?
2: So, dili ka makapil o kapoy na naikat, basta 2 ka capsule lang sa di mo, ano? 2 ka capsule per day imong ginainom.
1: Yes, sir.
2: Sa di pa ka mukaon?
1: Yes, sir.
2: Wow.
1: Sad na, sir, nga nakapagamayos ako, ah.
2: Wala, nga naman, dako-dako day ka sa una.
1: Dako kay ko sa una, sir. Ay, mura kong baboy.
2: Mura kang baboy. So, karon, unsa naman ka? Mura na lang kag baktin. Unsa ba?
1: Oh, mura na kong baktin. Ay, ano? Naka-lose dyan ko, sir, o mga 5 kilos.
2: 5 kilos ang imong na-lose atong Amigos Capsule. Mga pila pa ka na, pila pa ka kaadlaw na ginom ang Amigos Capsule, ma'am Kit?
1: Mga 2 weeks pa lang siya, sir.
2: 2 weeks pa lang, no? Kay bago ko man kayo na itong Amigos Capsule. Pero so far, mao na yung experience ni mo sa itong Amigos Capsule. And then, nangutaan na sila, ang imo ko nung bana nga si Tatay Alok, pwede na yung edad gani ato?
1: Mag 60 years old na, sir.
2: Ay, sinta. Kamusta man, nag-inupod si Tatay Alok o Amigos Capsule?
1: Yes, sir. Every morning and every bago siya matulog, sir, mo inupod siya.
2: Wow. Kaduha mo inum si Tatay Alok o Amigos Capsule?
1: Yeah, gihapon nga experience, sir, kay dili sad siya kapuyon.
2: Dili pa siya kapuyon, pero na ilang pamutan na ingon si Kuya Josh. Kamusta ko no? Kamusta ang pakikitungo ni Tatay Alok sa tungang gabi o kadlawon?
1: Ay kumbati gihapon, sir, bisag mag senior.
2: Ha?
1: Kumbati gihapon bisag senior na siya.
2: Unsa man nga kumbati, makapag-ilok pa sa Tatay Alok?
1: Oh, sobra.
2: Sobra? Sobra pa sa gilok?
1: Oo, sobra pa sa gilok.
2: Pila ka round ng mapirada ni Tatay Alokan?
1: Oh, sakto na lang mga duha ka round.
2: Duha?
1: Bago matulog o kwan, kadlaon?
2: Ano, uy, bago matulog, duha ka round. O niya, hindi ka kadlaon, duha po ka round.
1: Ah, grabe, oo.
2: Upatanan. Dili ka.
1: Ano
2: dili mo aksyon og kuan. Kamusta ang kuan? Kamusta ang pagdawat nimo sa raon ni Tatay Alok? Kay pila gayto edad nimo, ma'am Kay?
1: 45, sir.
2: 45 years old. Kanagong mag-edad natag 45 pataas mga nanay. Nana mo gunay gitawag nga gitawag nila nga paghinay sa kuan, paghinay sa mga libido. Kamusta man?
1: Duha gyud ka raon. Uga-uga na, sir.
2: Uga-uga na. Kamusta nga naginaw mo gamit kus capsule?
1: Oh. Nagdagayday na, sir, ang sapa.
2: Napagtanong niya ba? Nidagayday. Dili na basta-basta na nakikita. Dili na basta-basta ng duha ka raon nga straight-straight. Buhato ni Tatay Alok. Kunya mo, paluap pa sa doog. Duha ka raon ay nikakadlaon. Kamusta man sapa? Dili mahubusan nga. Ting huwaw ra ba ron?
1: Dili, sir. Uy, musamot o kadagayday.
2: Ha? Yamat na. Musamot o kadagayday? Ato pa si Kamaoginis Tatay Alok sa mga sikrito sa pagpadagayday, no? So, unsa gyud kamong duha gayno mo Amigos Capsule ingon si Carlo?
1: Yes, sir. Kami yung duha, sir.
2: Okay. Kamusta ang duha mo tagay sa padagayday?
1: Uy, alangan.
2: So, unsa i-advise nimo karon na Ma'am Kate kay na si Tart o na si Carlo magpadagayday po ni silang duha? Unsa imuhang ika-kuan? Ika-advise sa mga nanay o tatay, labi na gid sa mga tatay, na adunay pila edad ni Tatay Alok sa isinta niya, ikaw 45, 15 katuig, dunay gap ba? Unsa inyo, unsa ika-advise ni mo? Proven and tested atong Amigos Capsule.
1: Yes, sir. Proven and tested, Jud. Ang ako lang ma-advise nga, itry lang ninyo si Amigos Capsule kay diligay mo magmahay.
2: Ako ba? Sa palami mo, mong pasukol na?
1: Makasukol na, sir, ay.
2: Nya ang sapa nga naugahan ang zaman.
1: Magdagayday na.
2: Ay! Pero na yung pangutana si Carlo, kaya ang nag-edad ko ng mga 45 ng mga nanay, ang sapa ko no ana nga naugahan, ingon si Junil, medyo baho-baho na ko no. Nya, kamusta man na? Mubalik mag kaprisko?
1: Mubalik yun siya, sir. Oy, wala na siya baho.
2: Hala, no. Dinood ka?
1: Dinood, sir.
2: Yan, imbalik mo pinkis-pinkis, ana.
1: Oo, oh, ni Ana John.
2: Oy. So, nagkagayang salamat ni mo, Ma'am Ket, sa listiha. Taga-asa ka nita, Ma'am Ket?
1: Taga-Barangay Langob, Asturias.
2: Barangay Langob, Asturias. So, ang imong bana diya sa Barangay Langob, mo na i-chip tano diya, no? Si Tatay Alok, no?
1: Mm.
2: Wow, grabe. So, nagkagayang salamat, Ma'am Ket.
1: Thank you, sir. Thank you.

Dunay kaligoan nga, dunay energy nga, dunay healthy nga panglawas mga higala. Amigos, amigos, capsule na. Grabe no, amu, dagayday o balik titaglans ang mga sapa nga naughan. Nga nung hilabtan mangyod ang sapa diha titaglans, oy nga. Amigos, capsule at lawal-lawal ras. Ingon si Sir Sammy, ang sapa nga walang kamalay-malay, hilabtan na po. Nga nung manggit din sila Sir Sammy, no? Yes, mga higala para diog dili og dili daling ka po yun. Oh, perfect po na sa adunay mga arthritis, adunay high uric acid mga lods, adunay gal, pag maglisod o pagawa sila nga huga, sa mga dali ra maluya, di ka lahutay bago pa gani titaglans. Di kalahutay. Ato nang tagaan ni Helga Migos Capsule. Siyempre, inubanan o inubanan, no? Ka-partner ang ating Amigos Coffee, mga lods. Yes, mga higala, mapalit niya sa nagunang mga butika parmasya sa inyong lugar. Arita o garita sa atong mga higala sa Valencia City, Bukidnon. Naba diri si Idol Richard, asa na magadola. Yes, sa atong mga higala diri sa Bukidnon na diha ang tanang branches sa Buparco Pharmacy. Available ang ating Amigos Capsule and Amigos Coffee mga lods. Napo diha ang V Apostle Pharmacy. O ang atong Sibyaanan sa Radyo Komando Valencia City, Bukidnon. Sa atong mga higala sa Maasin, nadiha ang atong Pharmacia Hazel. Available dyan ang ating Amigos Capsule. Napodiha ang Maasin Pharmacy. Labi na po dari sa mga taga Bohol, mga taga Isla sa Pitugong. Available ang Amigos Capsule, Amigos Coffee diha sa Just Care Pharmacy. Sa atong mga higala diha sa Cebu, tanang branches sa July and Purchaser Pharmacy, available ang Amigos Capsule, Amigos Coffee mga higala. Napodiha ang tanang branches sa Generica Drugstore, 360 Pharmacy, Emmanuel Pharmacy, napodiha ang Woo Pharmacy, Bing Pharmacy mga higala, no, tanang branches sa maong mga pharmacy butika. Available ang ating Amigos Capsule. Napodiha ang Evercare Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, available ang ating Amigos Capsule. Para sa ating mga ka-FMR sa Tacloban, nandyan ang L&LM Pharmacy. Sa mga taga-Kalbayog, Ace Pharmacy, Azilmar Pharmacy, Health Edge Pharmacy, Better Health Pharmacy sa Kalbayog. Sa mga taga-Katbalogan, nandyan ang ating Ace Pharmacy, MD Pharmacy, Ayans Pharmacy, Switzel Pharmacy, available po ang Amigos Capsule and Amigos Coffee. Sa mga taga Amigos Capsule at lawan, mga taga Borongan, nandyan ang ating TGP Pharmacy, Ever Pharmacy, Happy Med Pharmacy, ABC Pharmacy, Queens Pharmacy, available ang ating Amigos Capsule plus Amigos Coffee mga higala.

0: Yes, time check at 12:53. Aduna patay igong oras, tara. Padayon-padayon ta mga higala this time atong pamation ang kaepektibo sa Amigos Coffee mga lodza. Tara-tara atong pamation.
1: Yes guys, nako karon diri sa Poblacion Borbon, no? So natay nagi andiri usa ka ginang tigamitan sa tong Amigos Coffee. Willing guys siya mohatag siyang testimony. So may buntag ni mo ma'am, kisay pangani mo ma'am?
2: Lia Pitong.
1: Lia Pitong. Pila edad, ma'am?
2: 63
1: years old. Tagasa ka, ma'am?
2: Tagasagay niya. Naasa ko din sa Bourbon sa mag-aniya sa poblasyon.
1: Okay, tagasagay ka, pero mag-arian ka sa poblasyon Bourbon. Mm. Okay, ma'am. Once I ka-share ni mo, ma'am, about sa Amigos Coffee, kay karon pa magkita nakita.
2: Guys, previously, taas ko og stoan ka ng pagdugo, kung maabot og 160, over 70, over 80, ana di. Yeah, at the same time, sa taas na kayo ang akong sugar.
1: Taas na din mo sugar?
2: Oo, niya, ma-feel good na ko mga mangatul ko ba?
1: Mangatul ko niya.
2: Oo, niya, kanang i-discharge na ko sa ihi. I-discharge na ko sa ihi ba? Ma-feel sa ako mangatul.
1: Mangatul. Balik, hindi pang-ihi ni mo ba? Mukatul na yung
2: mukatul. Mukatul siya. Di, karon si nakay naka-advise na ko yun, yas, inom ani, suway. So, niinom ko din ito. Within 1 week.
1: 1 week lang niyong inom, ma'am, sa Amigos Coffee. Huwag ka lang iinom, ma'am. Gato lang yung Amigos Coffee.
2: Gato lang Amigos.
1: Saan natin palitan, ma'am?
2: Ato sa Lin-An Store.
1: Lin-An Store.
2: Sa Sagay. Okay. Ato kung magpalitan dito niya. Karon wala na. Okay na akong lawas. Wala na. Hindi na akong maluya.
1: So, hindi pangiinin mo, ma'am?
2: Wala na. Wala na.
1: Yung blood pressure, ma'am?
2: 140 over 80. Okay. Maintain.
1: Maintain na siya. No? So, 160 to sa una.
2: Pero na mo ng 140.
1: Na mong sugar, ma'am?
2: Kuha na. Akong sugar na 127.
1: Sa una, ma'am, pila din?
2: So, 240 to 60.
1: So, 240 to sa una, ma'am?
2: Yeah.
1: 1 week lang ni mong inom.
2: Wala na. Less wala na akong sugar. Na. Sugar yes. Makaila mo kasi mong lawas kung taas yung sugar. Ngao dili na ko batiog kapoy, di na ko magduka ingon at anak.
1: Di na kaduka o, di na kapuyon. So lagsik na ma'am.
2: Lagsik na.
1: So tinuod gid ang Amigos Coffee ma'am nga epektibo gid sa imong.
2: Epektibo dili ni ingon nga char-char nga storya tinuod gyud ni.
1: Sama ma'am, di ta kaila ma'am.
2: Oh.
1: Nagian ra ka na.
2: Dito ko ni ingon dito ko nga palit mo anak kay ron duol na lang ko magpalitan diri sa imong.
1: Okay, so daghan kayong kon ma'am.
2: Salamat.
1: Daghan kay salamat ma'am. Kinsa to usab atong pangalan ma'am?
2: Lia Pitong.
1: Lia Pitong sa Poblacion Borbon. Yes guys, so daghan kay salamat sa testimony ni Ma'am Lia Pitong. Ha, dili to binairan mga Ludia. Ako lang gid ang nagiana. Salamat kayo ma'am.
3: Ito pangalan ni mo kuya.
4: Si Remigio.
3: Kada picture mo sir.
4: Dari sa kwa sa Liloan.
3: Usa. Kisa gi painom nimo si mga Amigos Coffee mga sawa?
4: Oh, dahuli ano ba yung doon? Ang indicator kaya antitipin. Sana, normal na.
3: Sa una, pila na ito yung sugar kuya?
4: 300 tipin, 380.
3: So karon 140 na lang.
4: 114.
3: Oy, grabihan. Pero imong misis, pila ra ka box yang nainom nga Amigos?
4: Katulo, amo gani ni tabangan.
3: So, pila lang to kasi mana nga inom si mong kuan kuya, si mohang
4: Wato mga pero si mana tag palit mong kutag sa ka karton. Dali tulo kasi mana.
3: Tulo ra kasi mana yang inom.
4: Oh, tulo kasi mana. Oh.
3: Karang 300 nga sugar kuya, wala siya batiyon na siyang lawas. O say batiyon na
4: natin. Batiyon na malipong siya.
3: Malipong dayon.
4: Bukat ang lawas, bukat ang lawas.
3: Say kasulti ni mo, okay jo Amigos Coffee.
4: Ah, okay kayo ni ang Amigos Coffee.
3: Pila na to ka tuig?
4: Dugay na ay mga hindi na siro mga 5 ka tuig.
3: Sobra 5 ka tuig yang sugar kay nga.
4: Oh.
3: Ya, tulo lang nimo kasi mana or tulo ka karton nga Amigos gi
4: normal siya. Salamat kayo sa Kape ni mo nga, aktibo kayo.
3: Ah, sige. Gita niya tinari mo, sir, ha? Taga Ormoc, kwan ka
5: sa mga. Guys, good morning. Di ata karon sa barangay Adapdap, lungsod sa Compostela. Natay usa ka, kwan dari, usa ka certified user sa itong product, nga Amigos Coffee. At the same time, dealer na siya. Kanya, anagi siya ay namatikdan nga itong product is effective sa iyang ipamati sa iyang kalawasan before. So, wala pa siya nagamit o Amigos Coffee. Kasi ito pangana to, ma'am?
6: Marilyn Wagas.
5: Sa dari sa barangay Dapdap, ma'am?
6: Dapdap.
5: So, taon-taon na nga nagamit o Amigos Coffee, ma'am?
6: 1 year na.
5: 1 year na. Sa una nga, wala pa ka nagamit o Amigos Coffee, ma'am. Unsa rin mong ipamati sa lawas?
6: Ang ako yung problema is ang akong pag-dispose. So, before ko nagamit sa, wala pa ko nagamit o Amigos Coffee, sa isa ka semana, may lang makadispose ko kaduha, pero naglabi ra yung kausa. Dahil nigamit ko sa Amigos Coffee, ako gid siyang giswayan kay Beisa kuan kanang usa sa siya kanang basin makatabang bali mo tani try ko so mga after ko naka-consume sa lima, upat to lima ka box, so murag nakita gid na ko nga kanang naagid siya kausaban sa akong pag-dispose kay mabot na siya og pinakagamay 4 days in 1 week instead of 2 ra nga maximum. So pinakagamay 4 days, so dili na kayo kapoy ang ako ang lawas kay maka-dispose na gyud ko og tarong ba, wala na mapundo nga pagkaon sa ako ang tiyan ya, dili na sad kaayo kanang wala ang akong tiyan nga murag burot kayo sa tanan ba kay lahi ra man gyud kay ma-dispose man siya.
5: Yes, wow, ma'am, nindi kayo mo testimony, ma'am, no?
6: Aside sad sa kanang menstruation, sad na ako, aside atong problema na ako sa pag-dispose. So, last year na ako, naka-experience ko 4 months consecutive nga kanang abnormal akong, akong regla, kanang na siya maabot og 18 days, 14 days, na 12 days. So, kanang akong gitry yun na i-gamit yun na ako siyang Amigos Coffee. Morning, kanang sa udto o sa gabi, before ko matulog, mainom sad ko. So, ako yung na kanang kuan nga, ni anam-anam yun siya normal lang akong regla. So, nibalik yun siya sa normal nga 5 days, 3 to 5 days siya mawala. Di wala na kaabot yung mga above 8 days, 10 days, wala na to sa una akong experience.
5: Well, grabe mo, no? So, kung ma'am ka na nga, if able ma'am nga atong malayod ni nga ko ma'am imong testimony about sa Amigos, unsa man imo ikasulti ka ma'am sa mga imong kasilinganan diri or mga listener or makadungog ani nga imong pag-advert imong pag ano pa testimony.
6: So ang ako lang yung ikasulti sa ako ang mga kanang neighboring kanang barangays or kanang mga relatives or unsa ba, so kung naamoy gipamati sa inyong lawas, so pwede ra jud mo mo try para ma-experience sad ninyo ang akong na-experience ba nga, no need na ta magsigig adto doktor, no need na ta magsigig palit og tambal, so na-adjoy ma-improve ba niya. Yeah. Dako kog na-save, oy, dako kog pasalamat sa Amigos kay og wala pa jud ni siya, so padayon jud ko akong mga resita, mga unsa pa tong akong gipang-inom nga tambal, nga mahal jud kayo, mabuhan ako og tag 3,000, 4,000, so karon wala na kuana, Amigos na lang akong gisigig inom.
5: Wow, so salamat eh ma'am sa imong testimony ma'am. Unya kuan ka nang sige pangalan mo gani balik ma'am.
6: Si Marlene Wagas. Marlene.
0: Yan, so natin igong oras mga higala. Ari na ta sa epektibo. Proven na subok na sa kadaghanan ng atong Amigos Coffee kauban ng atong Amigos Capsule at tuwalang ang mga butika parmasya sa inyong lugar. Yes, dagan na salamat untop alauna na sa kahaponon. Di na kung magdugay, kinina lang ang inyong DJ Brian. Dapat naka Amigos Coffee and Amigos Capsule na ang matagusan. Dagang salamat, maayong hapon sa tanan. Go!

0: Radio, the vibes
1: and the facts.
2: Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad. Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Quiz Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.
3: FM Radio, favorite music radio. FM.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista, FM Radio ang bet kasi
0: ayupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio Kabibes.
3: Muling damhin ang tamis ng pag-ibig sa saliw ng mga nakakabighaning awitin. Mga kwento ng pagmamahalan na magbibigay ng inspirasyon sa mga pusong nangungulila at patuloy na umaasang darating ang kanilang The One. On Scent, Heart, and Vibes. Kasama ang nag-iisang certified cupido na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado, mula alauna hanggang alas tres ng hapon, dito lamang sa iyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet!

0: Wala silang masabi ng FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi malupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio.

This is still your number one favorite, ang inyong bet na bet, 100.7 FM Radio Ta Club. And of course, kasama niyo pa rin ang inyong papi ng bayan, DJ Papi Abicado, Philippines at a time, 48 minutes after 1 in the afternoon, mga ka-vibes. That was Caroline with All I Want. Ang sarap, no? Ang sarap ng pakiramdam na nasasaktan ka. You just have to really feel it sometimes, di ba? Yung mga tipong feeling mo, you want to avoid that feeling. No, you just have to feel it until it hurts no more. Taray, di ba? I love it. Ganun talaga. Well, that's part of life. We tend to be in love. We get hurt. We heal. Then be in love again. But of course, speaking of fish, oras na para basahin ni Papi Abicado ang ating letter of the day. Kaya naman, you better listen up, people. Okay? And of course, sa lahat ng mga nanonood dyan sa ating Facebook Live, better listen para at least, di ba, i-comment nyo yung mga advices or opinions nyo para sa ating letter sender for today. Dear Papi Abicado, gusto ko lang po sana ilabas yung bigat na matagal ko nang nararamdaman. Nasa isang relasyon po ako ngayon na dati sigurado akong mahal ko siya. Pero habang tumatagal, parang unti-unting nagbabago ang nararamdaman ko. Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Pero ngayon, aminado ako sa sarili ko na parang wala na yung dating pagmamahal. Hindi naman siya nagkulang, mabait siya, maalaga at wala akong maipintas sa kanya bilang partner. Siguro, yun din ang dahilan kung bakit mas nahirapan ako. Kasi alam kong hindi niya deserve masaktan. Pero alam ko rin sa sarili ko na hindi na tama ipagpatuloy ko pa ito kung wala na akong nararamdaman. Araw-araw, kinokonsensya ako. Parang niloloko ko siya kahit wala naman akong ibang tao o ibang mahal. Ang bigat sa pakiramdam na nandito ako pero hindi nabuo. Gusto ko sanang tapusin pero hindi ko alam kung paano sisimulan. Paano mo sasabihin sa isang tao na wala siyang ginawang mali pero ikaw mismo hindi nabuo ang pagmamahal? Takot ako sa magiging reaksyon niya. Takot akong makita siyang masaktan dahil sa akin. Pero mas natatakot ako na mas lalo siyang masaktan kung patagalin ko pa ito. Papi Abi, paano ko ba ito sasabihin nang hindi ko siya tuluyang masira? Paano ako magiging honest nang hindi ako nagiging masama? Lubos na gumagalang, isang nalilito at nahihirapan, Jairus. Palapakan natin si Jairus, no? Ang bigat ng problema niya. Diba, bottom line is, may mga taong na-fall out of love. Diba? Kahit walang third party, walang ibang minahal. Maybe, that's part of the process, diba? Ng pagmamahal din, na sometimes, may mga nararamdaman tayong nawawala. Diba? Feelings fade. But how can you be so honest to the person na parang, diba, ang bigat lang na paano mo sasabihin na na-fall out of love ka or paano mo sasabihin na dito na nagtatapos ang inyong relasyon nang walang nasasaktan. Right? Kung ikaw man si Jairus, for sure maraming Jairus na nakikinig sa atin ngayon. Kung ikaw man ay isa sa mga Jairus or naging Jairus, please don't hesitate to comment down below your advice, your messages para sa ating letter sender. We're live at 100.7 FM Radio Tacloban Facebook fan page. So comment down below because I will be reading that later on as I go back. But for now, here's a song from Passenger. It's Let Her Go. 8 minutes before 2. Good afternoon.

0: ang lupit!
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan! FM Radio! Ka-vibes!
2: Muling damhin ang tamis ng pag-ibig sa saliw ng mga nakakabighaning awitin. Mga kwento ng pagmamahalan na magbibigay ng inspirasyon sa mga pusong nangungulila at patuloy na umaasang darating ang kanilang The One. On Scent, Heart and Vibes. Kasama ang nag-iisang certified cupido na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado, mula alauna hanggang alas tres ng hapon, dito lamang sa iyong number one favorite Bet na Bet 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet!

You're still listening to your number one favorite, ang yung bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban, ang lupet. 24 minutes after 2 in the afternoon, and of course, kasama nyo pa rin for a back-to-back program, DJ Papi Abicado for Unsent Heart and Vibes, and of course, Happen Hits. May 6, 2026, mga ka-vibes, Wednesday, nasa kalagitnaan na tayo ng week, no? Naho, sa mga may balak mag-inom-inom dyan this coming weekend, congratulations to you. But of course, ito na, babasahin na natin ang mga advices na pinadala ng ating mga texters and sa ating Facebook Live. Going back sa problem ni Jairus, no? May karelasyon si Jairus, but it turned out na, you know, feelings fade. And gusto yun ang makipaghiwalay to end the relationship kaysa naman to stay a relationship na wala ka na talagang nararamdaman. Right? But nahihirapan siya paano sabihin sa partner niya in a way na hindi siya masasaktan. Pero ako, either way, di ba, kahit sa anggulong patignan, may masasaktan at may masasaktan pa rin. Di ba? It's just a matter of ano yung less painful way of saying things, right? Ito, basahin natin ang mga... Before that, happy listening muna kay Warena. Warena na napaka-sexy kong friend. Happy listening. Isa yan sa mga solid listener natin. Hi Warena, happy listening to you. Ito, basahin natin ang mga sinabi ng ating mga texters. And of course, yung mga nagpadala ng kanilang mensahe sa ating Facebook fanpage. Hello Papi Abicado, shout out ang mga taga-Sagkahan. And of course, happy listening kay Lely and kay Uncle Christopher. Mas okay na yung masaktan siya ngayon kaysa habang buhay siyang niloloko. Well, that makes sense, right? Sabi pa dito, be honest. Hindi mo kailangan maghanap ng mali sa kanya para makipaghiwalay. Timing and tone lang yan. Pili ka ng tahimik na moment, wag sa chat. Oo nga naman, di ba? May mga tao, di ba? Hindi ko gets. Like, why is it like may mga tao na makikipaghiwalay through chat? Right? Is this kind of, ito ba yung mga avoidant kind of people na para at least less confrontational yung mangyayari, i-chat-chat mo, uy, ano, naghalikan kayo sa chat, nag-holding hands kayo sa chat, wag ganun te, di ba? If you want to end things, the most proper way to do it is to end it in person, di ba? That's the most mature way to do things, hindi sa chat. Bakit? Sa chat lang ba kayo naging mag-jowa, di ba? Wala bang nangyaring mga ano dyan? Mga movie, ganun. Mga Netflix and chill, di ba? Para sa chat mo tapusin ang lahat. Huwag ganun, hoy! Sinasabi ko sa'yo. Ito pa, sabi pa dito. Hi, Papi Abicado. Happy listening daw sa mga taga San Jose. And of course, hatanan nga naman mati yan na. Kung higugmaon mo hiya, biskan guti nala, set him free. Deserve niya hintawo nga bugos itpaghatag hingugma. Oh, I love it. Bugos nga paghatag hingugma. I love waray. You know, I don't really speak much of that because I'm not really comfortable. Because in our place way back in USA, we don't really speak in waray-waray. That's why I'm really fascinated of words like hilarum itpaghugma. But anyway, maraming salamat sa iyong mga advices. Keep it coming, mga ka-vibes. I-send yan or comment down below sa ating live at 100.7 FM Radio Tacloban. And of course, please don't forget to follow and like na din and share na din ang ating Facebook live ngayon, di ba? Kasi kung mag-share ka, ibig sabihin, masaya ka, hindi ka malungkot. Di ba? Kasi kung hindi mo i-share yan, malungkot ang buhay mo. Sinasabi ko sa'yo. Di ba? Kung hindi mo yan i-share, nakahiwalay ka ng jowa mo mamaya. Lalong-lalo na kapag nakikinig ka ngayon, tapos wala ka pang ginagawa. Oy! Sinasabi ko sa'yo, 5 minutes from now, magme-message yung jowa mo. Wala na kayo. But anyway, stay with me because later on, I will be giving my advice para sa ating letter sender. Alright? So keep it coming because we still got more for you only here sa Unsent Heart of and Vibes. Dito lamang yan sa inyong number one favorite, 100.7.

0: And polycotton, samancha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Mula sa number one, smart dishwashing paste.
3: Ang galing-galing mo.
4: Smart two.
3: Smart dishwashing paste ko.
4: Smart two.
3: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
4: Smart.
3: Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
3: Tanggaling-galing mo.
4: Smart dishwashing paste.
2: Heavy duty linis bawat pahit.
0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
5: Nakalusugan, sino po sila?
6: Pwede na rin po.
5: Nagasampo kayo?
6: Anawan Ocampo po.
5: Kayo po nanay, umiinom na ng ating rice coffee?
6: Opo, matagal na po.
5: Nung kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
6: Magaling na po, hindi na po nagano yung blood sugar ko. Baba, mababa na po.
5: So nakatulong ng napakalaki yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
6: Napakalaking tinulong talaga po ng rice coffee po sa blood sugar ko.
7: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: FM Radio, the vibes,
9: ang lupet!

0: polycoffin, semancha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
2: FM Radio, the vibes!
3: Ang lupet!
1: Ka-vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang Hapon Hits kasama ang certified puppy ng bayan, DJ Papi Abicado. Susunod na, dito lamang sa inyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet!
4: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
5: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV News Network. Ito ang FM Radio News Break.
6: FM Radio News Break.
7: Mapaya ko na pinservisayas ng Tacloban City na muna ito na Land Transportation Office sa mga opisina ng gobyerno nga may na pinakadamang mga nakarawat nga reklamo at pinakasyaan nga quarterhan niya ng tuig. Iling gumawas nga datos yung tika nga Anti-Red Tape Authority o kun ARTA. Nagdepensa naman ito ng opisina nga 77% o sobre 2,000 nga mga reklamo habuatan tika nga Setyembre tuig 2025 nga dahil ito ng Abril tuig 2026 inasulbar na. Nga na mo ito na itong dalikin nga news breaking ng attack na adi naman ito mga angay bantayan yan nga alas 5 itong kulop.
8: Tomahawk missile launch sa Tacloban, tikat 29 siya, nagmali ng puson. LTO 8 ang nagdepensa hapag hilakipan ahensya hamay na pinakadamong reklamo nga nakakarawat. Nga Southern Leyte, gindeklara nga insurgency free.
7: Nga na, muntun natin mga headlines sa Kunuwal Yogo, yung mga nga kulok, nga stay tuned para ang Hapon Hits with DJ Papi Abicado.
5: Inyong narinig ang FM Radio News Break dito sa FM Radio. Favorite Music Radio.
4: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: Lupet!
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan! FM Radio! Kabibes!
2: Lobat dahil sa init ng panahon at matinding traffic? Full charge ka kaagad! Kung paboritong alternative hits ang maririnig, swabe ang iyong biyahe sa Hapon Hits! Kasama ang nag-iisang papi ng bayan, DJ Papi Abicado, mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lamang sa inyong number 1 favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes ang lupet!

22 minutes after 3 in the afternoon, and of course, kasama nyo pa rin si DJ Papi Abicado playing you your favorite music playlist, mga ka-vibes. 3:22, and of course, I guess it's time for me to say goodbye. Maraming salamat sa pagsama kay DJ Papi Abicado mula alauna hanggang sa mga oras na ito. But before anything else, happy listening muna sa aking gwapong friend, Brian Adona. Happy listening, Brian. And of course, sa lahat ng ating mga ka-vibes na nagmamaneho ng kanilang mga sasakyan ngayon, sa ating mga manong driver, sa lahat ng mga nasa merkado publiko, magandang hapon po. Alright, and of course, sa lahat ng mga ka-vibes natin na naghihintay ng alas 5 para mag-time

0: Hits with DJ Papi Abicado.
1: FM Radio, the vibes!
2: Ang lupet!

0: bad! Ang bad!
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan! FM Radio! Kabibes!
2: Low bat dahil sa init ng panahon at matinding traffic? Full charge ka kaagad! Kung paboritong alternative hits ang maririnig, swabe ang iyong biyahe sa Hapon Hits! Kasama ang nag-iisang papi ng bayan, DJ Papi Abicado, mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lamang sa inyong number 1 favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes ang lupet!

0: Plus papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti. Power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: White
2: two.
1: Rose papaya. Pinis ulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: Magandang balita. Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
5: FM Radio, the vibes!
6: Ang lupet!

Ka-vibes, huwag kang bibitaw. Abangan mamayang alas 5 ang mga nagbabagang balita sa Pilipinas headlines ngayon. Dito lamang sa inyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet!

0: lupit ang lupit.
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan. FM Radio. Good vibes. FM Radio. Good vibes.
0: Ang lupit.
2: The time now on FMR. It's 4:02.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
4: ACS.
5: This June 2026, kumapit ng mahigpit sa paparating na malupitang music festival sa Eastern Visayas ngayong taon. Enigma Music Fest 2026. An explosive 5-hour performance featuring today's top artists and legends. Umindak sa sayawan kasama ang Sex Bomb. Kiligin sa boses ni Piolo Pascual. Mapawaw sa birit ni Morissette.
6: Gusto ko nang bumitaw.
5: Ma-inlove sa cool at seductive songs ni Arthur Neri. And vibe sa mga songs ni Janella.

0: Polycotton, semencha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
3: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis bawat pahit.
0: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
5: Ako galing si Rodrigo Limtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginambatiyag ko ang akong gitsigar. Swerte din tataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabatik ko yun na sa radyo about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilinom. Ay, inom ko na mga siguro mga 15 days. Dulagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintinan ko sinaasang DTX 500. Pag kaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga ngasyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung po DTX 500? Para sa mga pigado, mga makabulig, kag makapapan sa lawas ng tao.
6: DJX 500,
7: mapali sa mga butika.
8: FM Radio, favorite music radio.
9: FM Radio.

0: The time now on FMR. It's 4:45.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
3: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
4: Pimples at rashes?
5: It's DTX 500 mo na yan!
4: DTX 500!
5: Ito ay may antimicrobial property
4: na nakatutulong sa pagtanggal
5: at paggaling ng pimples at rashes.
4: DTX 500!
5: Highly recommended
4: ng mga eksperto.
5: DTX 500!
6: Mabibili sa mga butika.
7: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

Heto ang ating 3-digit Lotto Swear 13 result kaninang alas 2 ng hapon, Miyerkules, May 6, 102. Ulitin ko, 102.

0: Wala silang masabi ng FM Radio Ambet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Ambet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes. FM Radio Kabibes.
0: Ang lupet.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
5: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
6: Magandang araw at welcome sa programang
7: The Secret of Health.
6: Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
8: At ako naman si Dr. Remel Lito Uy.
6: Katuwang nyo kami ni Dr. Remel sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santone Plus Gold ay may taglay na mataas na bilang ng polyphenols? Ayon sa pag-aaral, ang palagiang pag-inom ng mga suplemento na mataas sa polyphenols ay nakapagpapalakas ng ating panunaw at nakapagpapalusog ng ating utak at makakatulong din para maiwasan ang mga pagkakaroon ng diabetes, hypertension, kidney problems at heart disease. Pero, Doc, ano po ba ang polyphenols?
8: Ang polyphenols, Sir Wing, ay isang mataas na uri ng antioxidants na may kakayanan itong i-neutralize ang mga harmful free radicals para maiwasan ang mabilis na pagkasira ng mga selula upang mapababa ang tsyansa ng pagkakaroon ng cyst, tumor at cancers. Ang mabilis na pagkasira din ng mga selula ng katawan ay nauugnay sa mga karamdamang tulad ng anemia, Alzheimer's, Parkinson's at iba't ibang uri ng mga cancers. Kaya upang makaiwas sa ganitong mga sakit, ugaliing uminom ng Santone Plus Gold Herbal Capsule at sabayan ng pag-inom ng Santone Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para malabanan ang mga karamdaman at mapanatiling malusog ang ating pangangatawan.
9: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hirap. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Santone Plus Gold araw-araw.
10: Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Sa mga mahilig magkape, ito ang hanapin. Ang hanapin ay kape na makakapagpalusog ng ating katawan. Yung kape ba na walang bad side effects?
8: Kung yon ang hanap nila, Sir Wing, abay, nandito lahat yan sa ating Santone Plus Coffee Mix. Ang Santone Plus Coffee Mix, Sir Wing, ito po ang kape na makatutulong magpanormal ng balanse ng ating hormones para maiwasan ang menstrual problems at prostate problems at iba pang mga sakit.
6: Ang Santone Plus Coffee Mix ay nagtataglay din ng mga isoflavones na isang uri ng polyphenols, Doc, di ba?
8: Yes, Sir Wing. Ang mga isoflavones na makukuha sa Santone Plus Coffee Mix ay nagtataglay ng mga phytoestrogen na tumutulong sa ating katawan upang mapabalansi ang mga hormones nito. Ang Santone Plus Coffee Mix ay mapagkukunan din ng mayaman na daidzin, isang klase ng isoflavones. Base sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang daidzin ay kinoconvert ng ating mga natural gut microbes into E. coli, isang compound na may estrogen-like effects. Kapansin-pansing lumilitaw na 30 to 50% lamang ng mga tao ang may ganitong mga microbio na maaring mag-convert ng daidzin sa E. coli. At mas mataas ang porsintong ito sa mga populasyon na nasa Asya. Kaya para mapanatiling balanse ang hormones ng ating katawan, ugaliing uminom ng Santone Plus Coffee Mix.
11: Ako si April. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santone Plus Coffee Mix araw-araw.
10: Santone Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Ulitin ko po, para sa mas healthy na digestion, healthy brain function at overall health, uminom po tayo ng Santone Plus Gold Herbal Capsule na mayaman sa polyphenols at sabayan ng pag-inom ng healthy coffee. Santone Plus Coffee Mix na makatutulong sa pagbalanse ng hormones nating mga Pilipino.
6: Ngayon, ang mga produktong ito ay mabibili sa Yes to Health Quezon City na nasa second floor lamang ng Crownland Building sa EDSA Corner Mother Ignacia Street, Quezon City. Ang numero nila doon, 0969-627-1262. At inyo pong muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Ito po muli ang inyong mga Bantay Kalusugan, Weng de la Peña
8: at Dr. Remy Litooy.
6: Salamat at pakinggan niyo muli kami sa programang
12: The Secret of Health.
5: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
0: FM Radio, the vibes
13: and the fact.
14: The time now on FMR. It's 5:01.
15: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
16: ACS.
17: Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako po si James, isang office manager. Ang dami ko nang natikman na kape, pero kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. At ang kagandahan sa Santon Gold Coffee Mix sa aking kalusugan dahil ito'y may mangosteen, moringa, spirulina, garlic, collagen at glutathione. Sulit talaga sa bawat higop ng Santon Gold Coffee Mix.
17: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabili sa mga butika.
19: Are you ready to embark on a fulfilling journey in the field of healthcare and life sciences? Look no further than DRTRMF, the Doña Remedios Trinidad Romualdez Medical Foundation. We are proud to offer Bachelor of Science degrees in Biology, Physical Therapy, Medical Technology, Nursing, and Medicine, with a 100% board exam passing rate for Nursing and Physical Therapy. But that's not all. Our Nursing, Physical Therapy, Medical Technology, and Medicine programs have produced board exam top-notchers. We provide a conducive learning environment. Our state-of-the-art campus features air-conditioned classrooms, elevators, a centralized gymnasium, an amphitheater, and a conference room. Need resources for your studies? We've got you covered. DRTRMF boasts three libraries. Our main library, law library, and medicine library are well-stocked. We offer a comfortable and secured student dormitory. The DRTRMF provides complete skills laboratories for all our programs. You'll have access to cutting-edge equipment and facilities to enhance your practical knowledge. For more information, call us at 0927-594-8343. DRTRMF, where excellence meets opportunity.
3: FM Radio. Favorite music radio. FM.
0: Umaga pa lang na
12: FM Radio. The vibes
13: and the fact.
3: This is FM Radio.
7: FM Radio.
3: Favorite music radio.

0: Maupay nga takna, sinirangan Visayas nga ni siyudad hang Tacloban. Live kita yung nanakikitaan na Facebook pages han arang kada balita nga PRTV Tacloban. Kopunan bukos na puwersa ang PRTV News Team. Ako, Hijay Baryon nga atong ipapadangat ang mga notisya yan ang oras nga aton mga laray uluhan.
1: Tumahog ni sa lunch at aklubang tikadwan nueva isiha, nagmalinang puson. Land Transportation Office 8, dumipensa hapagilakipan ngaran ng ahensya na may adap pinakadamo nga reklamo nga nakakarawat. Southern Leyte, gindiklara nga insurgency free. 93rd Infantry Battalion, ginpatapod nga igmimintinar ang panmaihaan nga kamurayawan ha probinsyan Southern Leyte. Presensya han NPA, waray na hulga ha komunidad. 33 bilyones ka pesos nga proyekto ha renewable energy, magpapakusog ha rehiyon. Parang umahapalanog, nakakatagamtang permi hin libre nga liso hin mga utanon.
0: Arangkada! Nganya na hatun mga katukiban, hatun siya notisya lokal, usa nga mid-range Tomahawk missile ang ginpalupal kakulop han maagahon ha Daniel Z. Romualdez Airport sa Tacloban. Tipak kato naman han Nueva Ecija. Adito report ni Don Leandro Chu.
2: Arangkada!
3: Usa nga mid-range Tomahawk missile ang ginpalupad na kulupan magaon na Daniel Z. Romualdez Airport at Tacloban. Kaparte niya nagpapadayon nga balikatan exercise and armed forces of the Philippines nga United States Army. Lumapra ka target zone halaur Nueva Ecija missile tigang Tacloban kamay karayong nga 630 kilometros.
4: National activity wherein land base ano naman ito activity. And then yung MRC is in support of that ground activity, ground ano attack.
3: Pinakasahan na kasaysayan hanasod nga may adag ipalupad nga Tomahawk missile o sa ini nga pangandaman na depensahan nasod haanuman nga panitabu habulig itong US Army nga ang kaparte magpakusog itong depensahan Pilipinas. Nati pa naman yung perang grupo ha kadelikaduan ng aktividad pero paglaron AFP, coordinated na tanaan nga paluparan ha Pilipinas ang missile launch.
5: Sa pool.
3: Don Leandro Chu, Arangkada Balita.
2: Arangkada!
0: Sumala haarta ginbuyag yang gini nga nangunguna itong Land Transportation Office sa mga ahensyang gobyerno nga may ada pinakadamo ang mareklamo nga nakakarawat at pinakasahan nga kwarter hini nga tuig sang LTO. May depensa, adito ni Katukiban, hini nga report.
2: Arangkada!
6: Sumala ha dato sa Anti-Red Tape Authority, ginpuyagyag hini nga nangunguna itong Land Transportation Office sa mga ahensyang gobyerno nga may ida ginadamuin nga mga reklamo nga nakakarawat at pinakasahan nga kwarter hini nga tuig. Nga ni sumalakan Arta Secretary Ernesto Perez nga ginlabuan nahan LTO and Food and Drug Administration halistahan nga naikatuluhan to nakalabay nga tuig ha may pinakadamo nga mga reklamo nga nakakarawat. Pero dumipensa naman itong manguluhan LTO Harion 8 nga ginklaro ang tinuod ng sitwasyon.
7: Usala ta akong komento ito. Itreklamo, mga tao la ito man inadiri nagsusunod ito tao. Tapos, mag-urek mag-explain. Kaya damot, mga tao la ito, mga motorista, mga tao nga nadilit amon opisina, nadiri karuyag sumunod dito mga programa o ginpapasunod ng mga balaw dito pisina.
6: Nahibaruan nga kadamaan ha mga igindadang hala nga mareklamo ay nakasentro ha mga kalangan ha pag-file han mga aplikasyon ngan han pag-sumiter han mga kadugangan ng mga resikitos.
7: O damo nga programa ito pisina, itratrabaho ito pisina, damo enduro nga programa para makaintindi itao. Pero sharing pa na mo na assistant secretary usahay ma nagaka disappointing talaga it gawas dida social media kay bisan ano timo ulit opisina at LTO damo lagi apit negative it comments it, pero di kita may direct at maihimo kay may adagod talaga mga tao nga na diri suga dito.
6: Pero ha 77% han sobre 2,000 nga mga reklamo nga nakakarawat itong buhatan tikang han Setyembre 2025 nga nakutob Abril 2026 in nasulbar na an arta in nagdudumarahin mga aktibidad yada nga Mayo durante han pagsilibrar han Ease of Doing Business Month para han mas epektibo nga mga proseso han gobyerno habugus nga nasod. Ngani nakipagsumpayan na an arta han mga lokal nga gobyerno nga magtukod hin mga one-stop shop para han mas paspas nga proseso. Sumalakan makaryola, nagbubuhat na irahin mga konkreto nga mga pitad para paupayon pa ang ira operasyon ngan serbisyo subay na mismo hapag sunodhan ira mandato. Jay Barion, Arangkada, Balita.
2: Arangkada!
0: Halain nga sumat, insurgency free. Uwaray na presensya ng influensya hin New People's Army ha Provincial Sergeant Leyte. Aditon report.
2: Arangkada!
6: Insurgency free, uwaray na presensya ng impluensya ang New People's Army halalawigan ng Southern Leyte. Inihan sunod-sunod ng pagkamatay ng pag-surrender ng ginatos-gatos ng mga rebelde ng ilang mga taga-suporta. Salit gindiklara na mismo ang gobyerno provincial ang Southern Leyte kumutalwas na ha-insurhensiya. Ngani nagtutuhi Governor Damian Mercado ng hailarom ang deklarasyon indako daw ini nga pagbiksal ang probinsya para ang kamurayawan ug talwas ng lugar. Sigun han 93rd Infantry Battalion, ang probinsya in ada na yana hailarom han stable internal peace and security condition. Pagpamatu daw ini nga libre na ha-insurhensiya ang lugar ngan waray na tarhog ng probinsya han komunista ng NPA. Manunugduman nga hatun tuig 2002 han matindog ang kilusan nga grupo han Southern Leyte Front Committee pero ini nga hugpuin napukan darhan kamatay ngan pag-surrender han ira mga lideres ngan miyembro. Urhi ngan katapusan ng engkwentro habot nga han militar ngan NPA ha Southern Leyte inahitabu hatun Agosto 2021 habarangay Laugawan habungtuhan buntok. Jay Barion, Arangkada, Balita.
2: Arangkada!
0: Igin parayaw han 93rd Infantry Battalion ang kalampusan na Provincial Southern Leyte ang pakakabot han hulos na kamurayawan matapos ini igpailarom han stable internal peace and security conditions. May adak kadugangan na sumati Sylvia Abadingo.
2: Arangkada!
5: Igin parayaw 93rd Infantry Battalion ng Kalampusan na probinsya ng Southern Leyte ang pagkabot ng hulos ng kamurayawan matapos inigpailarom ang stable internal peace and security conditions. Dako ang papel ng karatag sa local government unit ng komunidad hini na Kalampusan ng pagmintinaran panmaihaan ng kamurayawan.
8: The stable internal peace and security condition or often abbreviated as SIPS is the highest level of security status an LGU, be it a municipality, city, or province, can achieve within our government's counter-insurgency framework.
5: Karyag signo dini na neutralize na ang gobyerno ang New People's Army o anwalhon nga grupo nga di rin na magiging hulga hakinabuhian mga ini.
8: Primarily, the New People's Army have been neutralized to the point that they no longer pose a threat to the state of public order and safety.
5: Ginpatapon naman ang gobyerno nga igmimintinar nira ang pakakabutan panmaihaan nga kamurayawan habuligan komunidad sugad man diri liwat ang mga ini magpapakakampante kundi ginsasagdan ang lagyapon ang pagiging vigilante nga tanan nga nigreport lagyapon ang mga hintutuinan kung may da mga kaduda-duda nga mga gios. Sylvia Abadingo, Arangkada, Balita.
2: Arangkada!
0: Ginhingitay na han pag-orsa han ekonomiya han sinerang Visayas yan ang tuig ipinagyan pagkahin hindi ako nga puhunan ha renewable energy matapos ang pag-ubos han pag-uswag han riyon hatun tuig 2025. Adito report ni Sylvia Abadingo.
2: Arangkada!
5: Ginihingitay na ang pag-urusan ekonomiya ng sinarangan Visayas. Yan ang atuig. Pinaagihin durodag ko nga puhunan ng renewable energy katapos na ang pag-ubos ang pag-uswag ang rehiyon at noong year 2025. Sumaliton Deep Dev o Department of Economy, Planning and Development, ginaprobahan na ang Board of Investments ang tulong nga projects na may kabugusan nga balor nga 33.39 billion pesos. Ini nga mga proyekto, amo ang San Palo Solar Power Project nga may na 2.7 billion nga namumutang barangay Ginsiaman San Miguel Leyte nga may daliwat kapasidad nga 250 megawatts. Gemini Wind Power Project nga may na 29 billion pesos nga makikita luwat ni Hakalbayog City ngan San Isidro Northern Samar nga may na kapasidad nga 304 megawatts. Victoria Green Power Corporation Solar Plant 1.8 billion Hababat ngun Leyte nga may na kapasidad nga 120 megawatts. Subay ha Deep Dev ang Gemini Wind Power Project in papadakuon ha nagpapadayon nga 19 billion nga San Isidro Wind Project. Magdudugang inhin 38 nga wind turbines nga may tagsa-tagsa kapasidad nga 8 megawatts. Nagpaplano Luwatan Energy Development Corporation kun EDC nga magpuhunan rin maabot 30 billion para itong rehabilitasyon ng expansion ng Leyte Geothermal Production Field nga may itutukod nga bago nga power plant by year 2026. Agud maliwanan ang mga kadaan nga pasilidad nga gilalauman nga mapapahitas anhini ang kapasidad ng kuryente in 55%. Ginklaro naman ang Deep Dev nga ini nga mga proyekto in magiging dalan para bumas kung utro ang ekonomiya ng year 2026 katapos itong slowdown unay hinay nga naglabay nga tuig. Manunumduman, hadon year 2025, humitaas lahin 1% ang growth rate ang rehiyon. Harayo kaupay, ha 6.2% nga naitala hadon year 2024. Sumala PSA, ang rason ni Amon pag-ubos ang manufacturing sector tungod ang pagsarahan Philippine Associated Smelting and Refining kung Pasar Corporation ha isabilate at the year 2025. Sylvia Abadingo, Arangkada Balita.
2: Arangkada!
0: Ngan hay bapang notisya lokal. Dako ang pagpasalamat hanusang asosasyon han maparag umabarangay barangay Palanog katapos sira makatagamtam hin suporta tikang ha City Agriculturist Office ng Tacloban. Ibalik nato ni Sylvia Abadingo.
2: Arangkada!
5: Dako naman ang pasalamat ang usang asosasyon han mga paragumaha barangay Palanog katapos sira makatagamtamin suporta tika nga City Agriculturist Office ng Tacloban. Nakakarawat rin mga lisong ang pananom sugad ang patola tarong ang iba pa nga mga klaseng utanon nga dako na ibubulig ay rakada adlaw nga panginabuhi. Gintagan gihapon ang grupo ng kalugaringon nga pwesto o stall kundi inhirain pwede makabaligyan era mga produkto ha barato o minimal lang nga presyo. Ang nasabi nga asosasyon ginkukomponiran hinachenta isinko nga mga miyembro ngangatanan in mga residente ngan paraguman barangay Palanog. Dako liwat ang nagiging papilan era grupo kun may da kalamidad. Sering niya hirain na bulig ang mga biktima pinaagan era mga produkto.
9: May damang kami mga tanong nga nasalin. Oh. Among ito, gikukumpreto ni Mayor nga tanan wholesale ito nga igikakan ng City Hall nga
5: Nagpahayag gyapon niya hin pasalamat kan Mayor Alfred Romualdez maitungod kaya panahonan krisis. Ang lokal nga pan-gobyernuhan mismo ang napalitan era binulto o durdako nga kantidad ng mga utanon agud igpanhatag ang mga nakinahanglan. Pinaagiin ang syudad agud mabuligan ang mga biktimahin kalamidad dungan ang pagsuporta ha lokal nga ekonomiya han mga paraguma. Sylvia Abadingo, Arangkada Balita.
2: Arangkada!
10: Arangkada! Police Report! Arangkada! Police Report!
0: Por lo menos 7 milyones pesos na kantidad hingintutuhan shabu ang narikopo hinbuhat nga magkaibang operasyon han mga otoridad. Adito report ni Dunkirk Riquez.
2: Arangkada!
11: Nagkakantidad din haro sa 7 milyones ka peso sin gintutuuhan shabu ang narecover haginhimo nga anti-illegal drugs operation han Provincial Drug Enforcement Unit han Leyte Police Provincial Office kaupod ang PDEA Leyte Provincial Office, Municipal Drug Enforcement Unit han Palo Municipal Police Station, Regional Drug Enforcement Unit 8, Leyte Provincial Intelligence Unit ngan First Leyte Provincial Mobile Force Company dito sa Zone 1 Barangay San Jose, Palo Leyte. Haginhimong operasyon in naaresto ang Rank 1 Regional Priority Target List na ginkilala kan alias Joe, 46 anyos, ngan residentehan mao nga bungto. Napalita suspect ang usa ka butok hing gintutuuhan shabu ngan nakumpiskar pa iya posisyon ang pira pa nga pakete hing ginaaligar shabu kalakip ang buy-bust money nga nagkakantidad hin 62,500 pesos.
12: At ang nakumpiskang ebidensya ay isang knot-tied transparent plastic container na may hinihinalang shabu, ang subject of sale, isang heat-sealed transparent plastic pack na may hininalang shabu, isang brown paper bag na may 7-Eleven label, isang gold colored plastic, isang transparent plastic pack, isang 500 peso bill na ginamit bilang buy-bust money, isang bundle ng Budol money na nagkakahalaga ng 62,000 sa iba't ibang denominasyon, isang digital weighing scale na may brand na B-Max, isang Hawk backpack na kulay itim at maroon, at isang Motorstar single motorcycle na kulay itim at berde.
11: Ang mga nakumpiskar ng mga gintutuuhan shabu in ginbaba na bana ng 1,025.96 gramos ang kabugaton ng nagkakantidad din 6,976,528 pesos. Ki alias Joe in gindara ng Tuhapalo Municipal Police Station para hansakto ng disposisyon ng iniin nakatalaan o matubang hinkaangayan ng kaso.
12: Yes po, sa kasulukuyan, nasa Palo Municipal Police Station po ang ating suspect at naghahanda po ang ating mga investigador ng kasong violation of Section 5 and 11 of RA 9165.
11: Hasunod naman ang Tacloban, inmaabot sa 7.1 milyones ka pesos ng kantidad ng gintutuuhan shabu ang nakumpiskar haduang suspect mauman ang mga ini mapalitan hinusa nga pakete hin ginaaligar shabu haginhimo nga kaparehas nga operasyon han PDEA Regional Office 8 Regional Special Enforcement Team Tacloban City Office kaupod ang PNP Regional Drug Enforcement Unit PDEA Regional Office 8 Leyte Provincial Office ng Tacloban City Police Office Station 2 dito sa Barangay 94 Tigbao, Tacloban City.
13: Nahuli dito ang dalawang suspect nga in-identify natin as high value targets. So ito ay si na Mike, alias Mike, 42 years old, driver at saka residente ng Barangay 96, Kalinipawan, Tacloban City, at saka si alias Boyet naman, 41 years old, delivery rider from Barangay 57, White Lane, Sampaguita, Tacloban City.
11: Labot lahan na palit ng usang paketeng ginaaligar shabu inakumpiskar pa ira posisyon ang pirapanga sa shay hinggin tutuuhan shabu ng iba pang gamit.
13: Nakuha sa kanila ang hinahinalang shabu na may bigat na approximately 1,055 grams at mga including din dito yung sa shay is used in sale and possession of illegal drugs at saka buy bus money, motorcycle, mobile phones, bags, packing materials, and other non-drug evidences.
11: Ang mga nakumpiskar ng mga gintutuuhan shabu in ginbaba na bana ng 1,055 gramos ang kabugaton ng nagkakantida din 7.1 milyones ka pesos. Ang naaresto ng suspect inaadaya na ha kustodiyahan mga operatiba ng ang mga iniin nakatalaan o matubang hinkaso ng pagtalapas ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Dan Kirkriquiaz, Arang Kada Balita.
2: Arang Kada!
0: Ngan amad to naging kabugusan han aton mga notisya iyan ang oras parang kadugangan ng mga impormasyon ngan magpasok ng mga balita. Bisita lang Facebook pages han Arang Kada Balita ngan PRTV Tacloban. Pwede gihapon yung may download ang FM radio app of Play Store ngan App Store. Makikita gihapon ang Arang Kada Balita sa YouTube. I-search Laan PRTV Tacloban. I-like ito, mag-subscribe, giniklik ang notification bell para mga pinakabago ng update. Nanhangaran han bugos ng puwersa han PRTV News Team. Ako, KJ Barion, ngan mo pa yung oras, haaton nga tanan.

0: Lang Radio. The vibes.
1: Ang lupet.
2: Napakayamala.
3: Pakianahin mga isyu nga ito nadadabihan in mga ahensyahan gobyerno, labi na kun mga tagbuhis ang naaagrabyado.
2: Napakayamala.
3: Mga isyu nga kinahanglan klaruhon, mahitungod nga hiraman ang ginsusweldohan han mga mulupyo.
2: Napakayamala.
3: Taramdan nga waray tuyo pagdumit ng pagpakaraot hinig kasitawo, kundi ang pagklaro lahin mga isyu.
2: Napakayamala.
3: Bato-batohan langit ang maigo dire mabigit. Kaya ko, napakianala.
4: Panindugan! Karasika sa nakathan panahon, daraan mga balita. Paghingaday han pinili nga mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agun ikaw, kamo, sumatan han sakto nga kahintang. Tindog o komentaryohan, komentarista. Panindugan!
5: Bongga ang iyong umaga sa napaka-awesome na tugtugan at walang humpay na masayang kwentuhan. Bongga ka Vibes!

0: 9 hanggang alas 11 ng umaga. Rayot ang morning mo. Dito lamang sa inyong number one favorite bet na bet. 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes ang lupet! Mas masarap ang tanghalian kung may kasamang nakakaaliw na tugtugan. Samahan pa ng kwelang usapan at over the top na kulitan. The Noon Show. Kompleto ang menu mo kasama ang mga bibong DJ sa balat ng radyo. DJ Papa Pear at DJ Honeydew mula 11:30 ng umaga hanggang 12:30 ng hapon. Dito lamang sa inyong number one favorite bet na bet. 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes ang lupet! Muling damhin ang tamis ng pag-ibig sa saliw ng mga nakakabighaning awitin. Mga kwento ng pagmamahalan na magbibigay ng inspirasyon sa mga pusong nangungulila at patuloy na umaasang darating ang kanilang The One. On Scent, Heart, and Vibes. Kasama ang nag-iisang certified cupido na papana sa inyong mga puso. DJ Papi Abicado mula alauna hanggang alas tres ng hapon. Dito lamang sa iyong number one favorite bet na bet. 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes ang lupet! Low bat dahil sa init ng panahon at matinding traffic? Full charge ka kaagad. Kung paboritong alternative hits ang maririnig, swabe ang iyong biyahe sa Hapon Hits. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan, DJ Papi Abicado. Mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lamang sa inyong number one favorite bet na bet. 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes ang lupet!
1: No label. Pero kayo, boring ba love life mo?
0: Lonely at walang makausap?
2: Oh no!
1: Tara, kwentuhan tayo. No secrets, no limits.
0: Painitin natin ang iyong gabi.
1: Every Monday to Saturday, 8 to 10 p.m.
0: Kasama ang nagagandahan mong ka-vibes kada.
1: DJ Faye Lemon.
3: DJ Cherry Lou.
4: DJ Nico Chico.
5: Gandang gabi, vibes!
0: Narito na ang iyong mga bilibong ka-vibes kada na magpapainit sa nanlalamig mong gabi. Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalab sa natutulog na damdamin sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite bet na bet. 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes ang lupet!
6: FM Radio, Favorite Music Radio.

0: Wala silang masabi.
1: FM Radio, the vibes!
0: Ang lupet!
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Ngayon, abangan.
3: Mawalang galang na po.
4: Magbabalik po sila.
3: Para bumanat. With due respect.
5: Pinasok ng baha dahil sa mga flood control project na yan.
3: Richard Heydarian.
6: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
3: Carlo Flores.
7: Eh, para mas marami pang nag-resign kasi sa napakulong.
3: Clive Arguelles.
8: Seryoso, sincero, at yung buong...
3: Dino De Leon.
9: Katotoo lang. So, sumigil talk lang tayo.
3: No? At ang bago. Jessica Persia.
10: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makaroon.
3: With you, respect tuwing linggo,
11: launa imedya ng hapon.
3: Sa PRTV Prime Media.
11: At sa bayang mapapakinggan.
3: DZMM Radio Patrol sa East Trenta. At FM Radio Regionals.

0: Mga karangkada, live traffic update muna tayo mula sa MMDA Metro Base. Tingnan natin ang traffic situation dyan sa may EDSA corner Main Avenue. Unahin natin yung nasa left side ng ating mga television screens. Yan yung northbound lane ng EDSA Main Avenue. So yan yung mga galing ng Mandaluyong, galing ng Makati, pumasok ng Quezon City at papunta yan ng Cubao area, papunta ng Quezon Avenue. Sa nakita nga natin, habang papalapit kayo dyan sa may Tuazon underpass ay medyo mabagal na at nag-uumpukan na ang mga sasakyan. Volume, yun nakita natin problema dahil uwian na galing sa trabaho sa mga oras na ito. Pero kung gagamit kayo ng service road, ay medyo maluwag pa naman sa mga oras na ito. Ngayon kung kayo ay southbound, galing ng Cubao, papunta kayo ng Ortigas area, papunta ng Mandaluyong at papunta ng Makati, maluwag naman ang daloy ng trapiko habang papalapit kayo dyan sa may Santolan flyover.
1: May 6, 2026, Miyerkules. Napakainit ng panahon sa Metro Manila. Pero may binabantayan po tayong low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. At may isa pang tropical depression na nasa labas pa ng PAR. Alamin ang detalye niyan mamaya. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
0: Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay nyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
1: Arangkada Balita.
2: Walong lugar sa Albay, isinailalim sa state of calamity dahil sa ash fall. Founder at CEO ng Peanut Gallery Media Network, arestado ng NBI dahil sa tangkang pangingikil. DOH, kinumpirmang ligtas at walang sintomas ng hantavirus ang 38 Pinoy crew na sakay ng cruise ship. Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Marso, nabawasan ayon sa PSA. At Manila LGU, nagbabala sa publiko laban sa drug-resistant bacteria na makukuha sa ilang palamig sa lungsod.
1: Sugatan ang driver at konduktor ng isang bus sa road rage incident sa Quirino Highway, Quezon City. Kita sa cellphone video ang pagkuyog sa kanila ng nakaalitang motorcycle riders. Yan ang umaarangkadang balita ni Lester Aler.
3: Kuha ang cellphone video na ito sa Quirino Highway sa Quezon City nitong Sabado. Makikitang kinukuyog ng mga tao ang isang lalaki na hinampas ng helmet at pinagpapalo ng tubo. Ang biktima, konduktor ng bus. Habang ama ng bugbog, dalawang motorcycle rider na nakaalitan sa kalsada.
4: Nag-swerve yung rider and then nagbusina po yung bus driver para i-aware yung rider natin. Pag ito ng bus, nagkaroon na sila ng pagtatalo. Nauwi sa pagbasag ng side mirror at pagbasag ng windshield. Bumaba yung ating driver na may dalang tubo para depensa ng sarili. Ngunit tagaw ito ng rider. Kaya yung naipalo sa ulo. Nung nagkaroon ng komosyo, tumulong na rin yung isang rider.
3: Bukod sa mga rider, sumali rin sa away kalsada ang mga kaangkas ng rider. Makikita ang konduktor na umakyat sa bus na duguan.
4: Yung ating bus driver nagtamo ng sugat sa ulo kaya kailangan tahiin ng 5 stitches. Ganon din naman yung konduktor nagtamo rin ng sugat sa ulo at tinahi.
5: At Food Panda, we're on a mission to make life delicious. Dahil minsan, sobrang init.
3: Rider, napag-alamang nasa 27 at 23 anyos na ang magkapatid na dalawang rider. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Isinailalim sa state of calamity ang walong lugar sa Albay dahil sa ashfall ng Bulkang Mayon. Kabilang dito ang Kamalig, Malilipot, Santo Domingo, Daraga, Ginobatan, Tabaco, Legazpi City at Ligao City. Layunin nito na mapabilis ang relief at rehabilitation habang patuloy ang panganib na dulot ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon.
1: Kalaboso sa entrapment operation ng NBI, ang mga opisyal ng online media network na Peanut Gallery Media Network o PGMN, kabilang na ang mismong founder at CEO nito na si Franco Mabanta. Kaugnay yan ng umaarangkadang balita ni JM Pineda live. JM?
6: Yes, di niya hanggang sa ngayon nga ay nananatili pa rin dito sa NBI headquarters itong limang opisyal ng Peanut Gallery Media Network na kahapon nga o kagabi ay nahuli ng NBI kasama na nga dyan ang mismong founder nila na si Franco Mabanta. At kanina nga lang ay duwan sila sa inquest proceeding through online at inaalam pa natin ngayon kung ano pa yung mga details na mga mangyayari sa NBI lalo na't ngayon nga ay nandun pa rin sila sa mismong opisina ng OTCD. Alas 8 kagabi ng ikasa ng National Bureau of Investigation ang isang entrapment operation laban sa pamunuan ng Peanut Gallery Media Network. Huli ang founder at CEO ng PGMN na si Franco Mabanta at apat pang kasama sa pagtanggap umano ng tatlong maletang naglalaman ng higit 70 milyong piso. Nagugat ang reklamo sa pangingikil umano ng PGMN sa isang personalidad kapalit ng 300 milyong piso. Hindi na umano ilalabas ng PGMN ang video na nagsasangkot sa nasabing personalidad sa isang flood control anomaly.
7: Nagsimula po yung investigation natin sa isang complaint from Congressman Romualdez na there's an individual demanding for a certain amount in exchange for non-publication of a supposed expose containing a purported video portraying him as mastermind in corruption and other content. So he filed through representative a complaint with the NBI and upon assessment, we hatched an entrapment operation.
6: Ayon sa NBI, hinati sa apat na bugso ang hinihingi ng grupo, 75 million pesos o 300 million pesos suma total.
8: Meron deadline eh. So kung hindi masettle yun, May 5, magre-release sila ng first part 1 ng video kasi merong pinadala una, teaser, kung saan makikita nga na yung complainant is damaging yung kanilang publication.
6: Tinitignan din ng NBI kung may iba pang nabiktima sa umano'y extortion activities ng grupo kaya sisilipin ang mga na-recover na gadgets sa kanila.
9: Maybe we'll apply for search warrant and cyber warrant. Pero if you are arrested tapos related sa crime yung gadgets, under the law, pwede na namin siyang kuhain as evidence.
6: Mahaharap sa reklamong robbery extortion na may kaugnay sa Cybercrime Prevention Act si Mabanta at mga kasama niya. Tinawag naman ni Mabanta na pag-atake sa media ang paghuli sa kanila.
10: Do you claim that this is an attack on the press?
11: Yes.
10: Do you claim it? On record?
11: I do.
12: Yan, yung freedom of expression, there's always a corresponding responsibility, ano? So, tingnan mo na, sabi ko, I protect freedom of expression, but I will go after criminal activities in relation to the defense that is freedom of expression.
6: Git pa ng NBI, lihitibo ang operasyon at hindi pa mumulitika lang. Yun niya, ayon nga sa NBI, ngayon nga ay ongoing pa rin yung inquest proceedings nitong ng limang opisyal ng PGMN sa Pasig Prosecutor Office. Through online nga lang yan ginagawa at nandito pa rin sila hanggang ngayon dun sa opisina kung saan sila dinala kagabi. Yun niya.
1: Para lang mas malinawan tayo, JM, ano, paano ba nahuli itong si Franco Mabanta at ang kanyang mga kasamahan? Ano ba yung circumstances ng kanyang pagkakahuli?
6: Yes, Nina, ayon sa impormasyon na nakuha natin sa NBI kahapon nga o kagabi, mga bandang alas 8 ay nag-set up sila ng entrapment operation kung saan ang nangyari nga ay ang subject nila itong si Franco Mabanta o yung mismong CEO nitong PGMN dahil nga ang nangyari ay meron siyang personalidad na hinihilingan ng pera para hindi i-upload yung isang video na hawak nila online. So part daw yan ng extortion o pangingikil, sabi ni Attorney Matibag. So ang ginawa nila kagabi ay sila mismo yung nakausap ni Franco Mabanta para nga dun sa hinihiling ng grupo. Pero ang nangyari nga medyo nagkagulo pa o medyo na-delay pa kagabi yung nangyaring operasyon dahil hindi daw muna tinanggap ni Franco Mabanta yung pera. Kaya ang nangyari ay humiwalay sila at pagtapos noon ay ginawa nila
11: Ang sabi daw kasi ni Franco Mabanta ay meron siyang tauhan na pwedeng tumanggap noon. Ginawa ng mga tauhan ng NBI, doon din nila yung pera at sinundan nila yung mga tauhan na yon. At mismong doon din sa unit ni Franco Mabanta nagpunta yung dalawang tauhan na yon. Niya?
1: Mm-hmm. So, naibigay doon sa dalawang tauhan na yon. Ano? Sa unit mismo ni Franco, itong 350 million?
11: Yes, Nina, sa sinabi ng NBI kanina, unang banggit kasi na pera ay 350 million. Pero yung final deal na sinabi ng agent, pati na rin nung ni Franco, ay 300 million pesos. Kaya nga suma total niyan ay 75 million kada tranche. Yun yung inihingi niya, kada bungso nung pera ay 75 million pesos. At sa hotel nga daw, mismong yung sa unit, sabi nung mga agent, mismong sa unit ni Franco Mabanta, pumunta yung dalawa. Binigyan nila ng mga maleta at doon nga nangyari ay nakita nila mismo doon yung subject, which is yun nga yung founder ng PGMN, Nina.
1: Oo, so sa doon siya mismo inaresto sa kanyang sariling unit, tama?
11: Yes, Nina, ganoon nga ang nangyari at sabi ng NBI, hindi naman na pumalag itong si Franco Mabanta, pero after nung kagabi, nung dinala sila dito, agad nilang tinawagan yung mga abogado at kanina nga, nung hinirap sila sa media, ay kasama na nila yung mismong abogado para nga dumepensa sa kanila. Tinatanong natin sila kanina at kung ano nga ba yung komento nila dito, pero sinasabi nga nila na wala silang kasalanan at gaya rin ng mga pahayag na sinabi nila sa social media, wala silang kinalaman sa ganitong transaksyon niya.
1: Hmm. Paano niya masasabi yon when they are caught, kumbaga, red-handed? Ando na mismo yung pera, nagka-exchange, di ba? Ililipat pa ata sa ibang maleta, di ba? So, how can you deny something like that na nandun na mismo sa harapan nila yung pera na binibigay na sa kanila, no, ng NBI?
11: Yes, di niya ang iginigit nga dito ng PGMN at pati na rin ng ibang mga kritiko. Isa daw itong uri ng pamumulitika ng NBI. Pero una na nga rin sinabi ng NBI ni NBI Director Attorney Matibag na ito ay hindi pamumulitika at ito lamang ay nakabase sila doon sa mga ebidensyang nakita nila doon mismo sa pinagpuntahan nilang hotel. Kaya naman ginigit nila na ito ay isa lamang kumbaga, nakabase sila doon sa mga ebidensyang ipinapakita nung mga nakita nila doon sa mismong hotel. Niya.
1: Oo, kasi ang balita nga natin dyan ay kinuha or kinontak ng office, di ba, nung ating nung politician na binabribe, di ba, yung NBI. Kaya after that sila na ang gumawa nitong entrapment operation, tama?
11: Yes, niya, ayon nga doon sa sinabi ng NBI kanina sa press con na si mismong si yung kongresista na si dating House Speaker Martin Romualdez ang nagsabi na ang nangyari nga daw ay kinontak sila ng kinontak niya yung NBI through representative ni House Speaker Martin Romualdez. Kaya ang nangyari ay dito nila kinuha yung lead na yon para maimbestigahan itong sinasabi nga nilang bribery or extortion na pangyayari dahil nga dito sa video na sinasabi ng PGMN. Niya.
1: Oo, meron pa ngang phone call. Pwede ba bang pag-usapan yan or hindi pa? May phone call na narinig natin mismo yung boses nung founder na siya, Franco Mabanta. Kausap yung mga NBI agent kung saan sinasabi niya na dito nyo na ilagay yung pera na yan at meron akong dalawang tao, etc. Yung mismong kwento mo.
13: So, the time now on FMR. It's 5:45.
14: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
15: ACS
16: FM Radio, good vibes.
17: Ang lupet.
11: Pero hindi rin sila naglabas ng mismong procedure o yung proseso na ginawa nila doon sa paghuli doon sa limang personalidad ng PGMN dahil nga medyo kumbaga crucial yung mga ebidensya na yon na pwede rin nila magamit sa korte.
1: And last question, JM, kumusta na ang proseso nitong mga nahuli, no? Franco Mabanta at yung kanyang mga kasamahan, meron bang bail na naset or na-recommend para sila ay makalaya? Makakalaya kaya sila mamaya?
11: Hindi niya kumakalapa tayo ng impormasyon patungkol sa paglaya nila. Pero sabi ni Attorney Matibag kanina, yung kaso naman ay bailable, yung case na yan. Kaya naman pwedeng-pwede. Pero sa ngayon nga, ongoing pa yung online na inquest proceedings ng Pasig Prosecutor Office. Kaya hinihintay pa natin yung ilang impormasyon kung yung kampo ba ni Lama Banta ay mag-ahain ng piyansa mamaya niya.
1: Alright, maraming salamat, JM Pineda.
0: Sentro ngayon ng kontrobersya ang social media personality na si Franco Mabanta matapos maaresto ng NBI dahil sa tangkang pangingikil. Ngunit sino nga ba si Mabanta at paano siya naging bahagi ng media at usaping politika? Alamin sa umarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
15: Laman ng balita ngayong araw matapos maaresto ng NBI sa tangkang pangingikil si Franco Mabanta. Bago sumabak sa pagiging political strategist, nagsimula siya bilang host at model noong 2000s. Naging TV host at VJ rin ito sa mga lifestyle at youth-oriented show at naging sports commentator. Pero taong 2016, nag-umpisang maging digital strategist si Mabanta ng ilang politiko. Partikular na tinutukan niya ang online messaging at public relations ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Madalas siyang mapasabak noon sa mga diskursong politika sa social media. At noong 2021, dito sinimula ni Mabanta ang Peanut Gallery Media Network o PGMN. Nagsimula ito sa mga podcast, panel discussion at political commentary. Nagpakilala sila bilang alternatibo sa tradisyonal na media na hinihikayat ang free speech. Nitong linggo umingay ang pangalan ng PGMN matapos maghain ng resolusyon si Bicol Sur Party List Representative Terry Ridon para imbestigahan ang umunoy disinformation operation ng PGMN. Pinuna ni Ridon ang post ng PGMN tungkol sa isang Meralco consumer na inireklamo ang pagtaas ng kanilang bill mula 700 pesos hanggang 7,000 piso kada buwan. Pero sa post, makikitang magkaiba naman pala ang account number ng dalawang bill. Sabi ni Congressman Ridon, dapat itong liwanagin ng PGMN dahil magdudulot ito ng public disinformation. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Nagbabala ang lokal na pamahalaan ng Maynila laban sa mga drug-resistant bacteria na natatagpuan sa ilang palamig stalls sa lungsod. Ayon sa Manila LGU, ang babala ay alinsunod sa isinagawang pag-aaral ng University of the Philippines, Manila, kung saan mahigit 10 palamig stalls ang nagpositibo sa nasabing bacteria. Ayon kay Manila City Health Officer Dr. Grace Padilla, binalikan nila ang mga stalls at pinagsabihan kaugnay sa preparasyon nila sa palamig. Nilinaw naman ng Manila LGU na hindi lahat ng palamig ay delikado. Pero mainam sa stalls na sertipikado ng Manila Health Office, bumili para matiyak na maayos ang preparasyon ng mga nagbebenta.
0: Nagsasagawa ang World Health Organization ng contact tracing sa mga pasahero na nakasabay ng isa sa mga namatay sa cruise ship dahil sa hantavirus. May kabuuang 82 pasahero at 6 na tripulante ang nakasakay sa flight noong April 25 mula sa British Island ayon sa WHO. Kasama sa flight ang isang babaeng Dutch na ang asawa ay namatay sa barko. Lumala umano ang kondisyon nito habang lumilipad mula sa St. Helena sa British Island patungong Johannesburg at namatay sa emergency department noong April 26. Lumabas sa pagsusuri na positibo sa hantavirus ang biktima noong May 4. Kinumpirma naman ng Department of Health na ligtas at walang naintalang sintomas ng hantavirus ang 38 Pinoy crew na sakay ng nasabing cruise ship.
1: Alamin na natin ang latest and hottest news mula sa showbiz, mula sa ating beshi ng bayan, Jai Ho. Jai!
17: Heto na nga ang latest na umarangkadang showbiz balita. Tinapos na ng Sex Bomb Girls ang kanilang Sex Bomb Round 6 Get Out the Finale Concert sa MOA Arena last April 30. Nakapanayam natin si Sex Bomb Mia at Sex Bomb Ira mismong pagkatapos nila sa stage at bumalik sa backstage exclusive. Alamin natin ang detalye dito lang sa Jai Hot Exclusives. Tila sunod-sunod man ang schedule ng kanilang concert mula round 1 hanggang sa round 6. Inalam natin kung inisip or di kaya inakala ni Sex Bomb Mia na ganito pa rin ang init at suporta ng mga binansagang pinalaki ng Sex Bomb.
18: Sa sobrang dami ng pagod, hindi na namin sa totoo lang naisip na natanungin or kamustahin kung ano na ba yung benta ng tickets or may bumili ba ng tickets namin. Parang ang sa amin, matapos lang namin yung round 6 pa rin ang sama-sama at kumpleto.
17: Nagkaroon din ng biglaang pagpapalit ng venue na sa SMDC Open Grounds unang gaganapin ang round 6. Ibinalik ito sa SM Mall of Asia Arena.
18: Medyo nagkaroon din kami ng alangan. Kaba kasi baka mamaya mamagalit sila, pero still nakakatuwa kasi nandito silang lahat ngayon, nakipagsayawan, nakipagkantaan pa rin sa atin, di ba?
17: Ano naman ang mensahe niya sa mga supporters at kanilang mga fans na nag-aabang sa iba't ibang bansa para mapanood silang mag-concert.
18: Ngayong tapos na ang round 6, abangan nyo kami ngayon dyan sa USA, sa Hawaii, sa Pechanga, sa Thunder Valley at syempre sa Canada soon at ang Saban Theater sa LA.
17: Samantala, bago pa man ang reunion concert na ito, sa Australia na nga naka-base si Sex Bomb Ira kasama ang kanyang asawa. How's the experience na mag-perform para sa mga kababayan at sa lugar kung saan na siya nakatira?
19: From Sydney pa lang, naramdaman na namin yung energy ng mga pinalaki ng Sex Bomb kasi sila talaga yung humatak ng energy namin.
17: Masasabi nating tila isa sa pinakapaboritong production number ay ang Alarma ni Sex Bomb Ira. Ito nga ang isa sa mga hindi binago sa lineup.
19: Kasi nga, huli na kasi, round 6. Gusto ko rin ibigay ng huling hirit ang Alarma but with a twist.
17: Bukod sa concert, ano pa nga ba ang mga gustong gawin ni Ira ngayon na talagang hot na hot at very in demand sila?
19: Maraming mangyayari sa Sex Bomb, hindi lang sana maging pati sa acting, pumasok din kami. Excited kami sa maraming darating na blessing.
17: At yun na muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako nga po, ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito niyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusives. Balik sa inyo!
1: Maraming salamat, Jai Ho!
0: Impeachment case laban kay VP Sara, posible umanong hindi tinggin kung haharangin sa Senado.
1: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
16: FM Radio, the vibes!
10: Ang lupet!
20: Ang kinis na niya?
21: In fairness, nag-glow up.
22: May ba?

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros
2: two.
0: Micros Papaya. Sulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS.
6: Are you in need of quality healthcare services that you can trust? There's RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness. We are a DOH classified level 2 tertiary hospital, credited and affiliated with PhilHealth and private insurances, ensuring accessible and comprehensive care for everyone in the community. We provide outpatient services including dental care, minor surgeries and expert consultations. For inpatient care, we have private rooms, executive suites, suite rooms, semi-private accommodations, or even ward charity rooms. Clinical services includes OB-GYN, medical surgery, pediatrics, DNT ophthalmology, and family medicine. RTR Hospital also offers specialty services such as a state-of-the-art recovery room, delivery room, advanced operating room, a neonatal intensive care unit, emergency and dialysis units. Laboratory services includes histopathology, blood chemistry, hematology, clinical microscopy, bacteriology, and serology. Our advanced radiology services offers X-ray, ultrasound, 2D echo, and CT scan. Exciting news! We now offer new services from laparoscopy and endoscopy to colposcopy, mammography, hysteroscopy, and oncologic services. We also provide ambulance services for safe and efficient transportation, located at Kalanipawan Road in Tacloban City. RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness.
7: In health and wellness.
8: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500, ito ay may Momordica Sharantia compound mula sa Ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong atay. Mag DTX 500. Araw-araw, DTX 500. Mabibili sa mga butika.
9: This is FM Radio.
10: FM Radio.
9: Favorite music radio.
11: Gustong banatan.
12: Mga ba?
13: Real talk. Wala kang ligtas.
14: Ano klase ng partner mo po?
13: Sa 4 alas.
11: CRTV na kami.
13: Kasama si ng Dr. Guido David.
11: Ano ibig sabihin?
13: Michael Fatin.
11: Seryoso usapan po ito, guys. Oh.
13: Alan Herman.
15: Lalong maingay.
13: At Ronald.
16: Nakakuha ng tablang rating si Senator Raffy Tulfo at Vice President Sara Duterte sa isinagawang MAC 1-on-1 presidential survey ng Pulse Asia. Sa nasabing survey na isinagawa noong February 27 hanggang March 2, kapwa nagtala si Tulfo at Duterte ng 46%, 7% ang undecided. Sa isa pang hypothetical face-off, nakakuha ng 51% si Duterte sa 1-on-1 presidential mock survey laban kay Naga City Mayor at dating Vice President Lenny Robredo na nakakuha ng 43%. Kaugnay niyan, kasama natin ngayon si Professor Ronald Holmes, presidente ng Pulse Asia Incorporated. Magandang gabi po, Professor Holmes, at welcome sa Arangkada Balita.
17: Magandang gabi sa inyo at sa inyong mga tagapanginig.
16: Yes, una po, ba't po tayo nagkaroon ng ganitong klaseng survey at sino po yung nagkomisyon po nito?
17: Well, bahagi yan ng aming ulat ng Bayan Quarterly Survey. Although ito'y karagdagang katanungan galing sa opisina ni Senador Juan Miguel Zubiri. So ang tuling namin dyan ay rider questions. Pero bahagi yan ng aming regular quarterly survey na ulat ng bayan.
18: Okay. So sir, paano po nangyari na tabla sa 46% sina Senator Raffy Tulfo at VP Sara Duterte? Ano po ang ibig sabihin nito?
17: Well, ang ibig lang sabihin yan ay pareho silang nakakuha ng at least yung sa panahon ngayon, no, yung preference ng mga botante. Makikita dyan na tabla sila sa National Capital Region. Pero mas malaki ang kalamangan ni Sara Duterte sa Mindanao. Pero sa Balanas at Luzon, ay malaki naman ang kalamangan ni Senator Raffy Tulfo. Kung titingnan natin, mas marami ang botante sa Luzon kasama ang NCR. That's about 55%. Yung Visayas and Mindanao is about the remainder, no, 45%. So kung malakas si VP Salas sa Visayas Mindanao at may kainaan sa Sabana sa Luzon, talaga magtatabla kung ang nagugustuhan na mas maraming nasa balance sa Luzon ay si Senator Tulfo.
18: Mm-hmm. Pero may chance po ba? I know we always hear na solid ang base ng mga Duterte, lalo na po sa Mindanao. Pero since iba na po itong lumilitaw dati si VP Lenny Robredo, no, ngayon we have a populist figure like Senator Raffy Tulfo, meron bang nangyayari kaya o posible bang mangyari yung migration from being a pro-Sara to lilipat kay Senator Raffy?
17: Well, posible yan, pero hindi dahil lang sa popular yung maaaring kandidato. As you said, medyo may pagka-populist si Senator Tulfo. Pero depende na rin yan, no? Sa mga makaganapan, sa mga susunod na buwan leading up to the 2028 election. Depende na rin yan kung sino ang makakasama ng sino maglalaban kay Sara Duterte sa kanilang slate. Kanyari, sino magiging presidente o vice-presidente. Kung ang vice-presidente ay natatakbo kasama ng, say, ni Senator Tulfo o hypothetically si dating Vice President Lenny ay galing sa Mindanao, maaaring makakuha yun ng boto sa ilang lugar sa Mindanao, hindi necessarily doon sa riyon ni VP Sara, no? Which is Region 11, the Davao Region. So yung mga events, mga kaganapan sa mga susunod na buwan na maaaring makaapekto sa mismong reputasyon ng ni Vice Presidente Sara, maaaring rin makapagdulot yun, no, ng withdrawal of support. Hindi natin alam kung mag-withdraw o mag-firm up. Depende yan kung paano sasagutin ng kampo ni VP Sara yung nilalabas ng mga aligasyon ngayon, lalo-lalo na na mukhang mapapasa na yung impeachment sa mababang kaplungan.
16: And Professor Holmes, no, ano tingin nyo, nakabuti ba or medyo kahit paano nakasama yung maagang pagdeklara ni VP Sara? Kasi nga, ginawa niya ito bago itong impeachment trial at wala pang sinasabi kung sino ang lalaban sa kanya mula sa opposition. Tingin nyo, mahirap i-sustain yung naging linya noon?
17: Well, hindi sa preference, no? Pero doon sa survey namin kasi may tanong kami doon kung kayo ba'y aprobado o kayo nagtitiwala sa vice-presidente. At nakita namin doon hindi gumalaw yung performance at trust rating si VP Sara. Bagamat, nagdeklara na siya. So, ibig sabihin, walang naging epekto yung kanyang maagang deklarasyon. Naasahan kasi na pag maaga ka nagdeklara, maaaring yung dati-dati nag-aalinlangan kung sila'y susuporta. Maaaring bibig kasi nila, aprobado kami, nagtitiwala kami. Pero walang magalawan. Kaya masasabi natin, walang epekto yung early declaration.
18: Mm-hmm. Ah, ganun pala. No? Kasi akala ng lahat, they were expecting tataas. Pero now, na-declare na niya, tapos may impeachment. Mukhang panipis ng panipis po yung kanyang, kumbaga, edge sa ibang mga kandidato, no, bilang presidente. Tapos ito pong 7% na undecided. Magiging game changer po ba ito?
17: Well, hindi natin alam kung mananatili yan. Kasi nga, diba, ito yung hypothetical one-on-one. Hindi natin alam kung magiging head-to-head lang yung eleksyon sa 2028. Wala pa tayong nagiging eleksyon pagkatapos ng transition ng 1986 na dalawa lang ang kumandidato sa pagkapangulo. So, depende yan. Kasi mas marami ang kumakandidato, mas maliit yung nagsasabing undecided sila. At itong undecided o yung ayaw pumili doon sa dalawa, maliit na porsyento lang eh. 7% pag in-apply mo yung margin of error, halos wala pa sa isang sa 10 Pilipino ang nagsasabing hindi sa desidido. Hindi rin natin alam kung yung undecided na yan, madalas nakikita namin sa survey, sila yung hindi nagpa-participate, hindi nag-turn out sa election. So, in that case, hindi sila, it would not matter in terms of the final count.
16: Parang non-factor, kumbaga, o yung mga undecided. Uh-huh. Pero Professor Holmes, no, kung sakaling ay, eto, di ba si Mayor Robredo sa Naga, sinabi niya na ayaw na niya ng national position. Si Senator Raffy Tulfo, sinabi niya na ayaw niya. Pero kung sakali po ba, dahil ito lumiliit na yung gap between kay Vice President tsaka doon sa mga kalaban niya, once na kunyari magbago isip ni Senator Raffy, magbago isip ni Lenny, pwede bang mas lalong lumiit or maging pantay na rin talaga sila?
17: Well, hindi natin masasabi kung mag-iiba sila ng isip dalawang taon pa bago Kalaunlo ng eleksyon. Doon sa bahagi ni dating Vice Presidente Lenny, narinig mo na yung kanyang mga kalyado na nagpapaliwanag na maaaring ganyan ang kanyang disposition ngayon. Mm-hmm. Maaaring siguro dapat kumumbinsi sa kanya ay yung mga Taga-Naga na sabihin ng mga Taga-Naga na kailangan ka ng bansa, umayos lang kami dito. Mm-hmm. Mayroon mga ibang mga alaga. So, may iba't ibang grupo na sumusuporta sa kanya, na nagkukumbinsi sa kanya, maaaring magkumbinsi sa kanya, na pag-isipan niya muli at magdeklara siya sa napaka mas maagang panahon. So, hindi natin masasabi dahil nakalaan ng election, mayroon mga nagsasabi hindi tatakbo, pero tumakbo eh.
10: Mm-hmm. Pero yung youth, sorry partner, yung youth vote po ba, gano'ng ka-importante? Dito ba sa ginawang survey, di ba, para makita natin kung saan ba nanggaling yung malaking boto na para kay Senator Raffi or kay Lenny Robredo, itong youth vote, gano'ng ka-importante po ito?
17: Hindi ganun nakikita kahit na ng mga nakarang eleksyon yung youth vote. Eh. Mm-hmm. Kumbaga, bumoboto sila ng ilang kandidato na independent of political camps. Mm-hmm. Nung 2025 election, nakita namin, bumoboto sila ng mga nandoon sa Duterte. Mm-hmm. Binoboto rin nila yung mga liberal, si Bam Aquino, si Kiko Pangilinan. Mm-hmm. So hindi siya solid, no? Hindi siya monolithic. Alam natin maraming butante ang masasabi natin na doon sa Gen Z at Millennial, pero hindi na hulugan na iisa ang kanilang tunguhin o ang kanilang ideolohiya, na hati sila. So at least yun ang nakita natin sa mga nakaraang eleksyon, yun yung nakikita natin dito sa datos pag titignan mo yung edad ng mga respondents.
18: Mm-hmm. Mm-hmm. So ito pong nakikita nating 46-46, ano? Mm-hmm. Sa tingin niyo po ba, ito na yung pinakamataas na maaaring ma-reach ni VP Sara considering ito na nga, papalapit na itong impeachment trial, ano? Nakikita niyo po ba na habang lumalabas itong mas maraming mga ebidensya, mm-hmm, laban po sa kanya, no? Ay baka magsimula ang isang downward trend para po sa kanya?
17: Well, may posibilidad na ganoon, pero depende yan kung ano nga mangyayari doon sa impeachment case. No? Una, kung ito ipapasa ng mababang kaplungan. Pangalawa ay kung ito sisimulan kaagad yung paglilitis sa Senado. Kasi sa aking pagkakalam, maaring tanggapin ng Senado kaagad yung impeachment case. Pero yung paglilitis, maaring in reasonable time. Eh. So, masusukat natin yan sa mga susunod na survey. Sa ngayon, although masasabi natin na medyo seryoso yung mga aligasyon at maaaring maapektuhan yung reputasyon ng Vice Presidente rito.
18: May pahabol lang po ako. What about po yung mga pangalan rin na naririnig natin? Senator Bam Aquino, Senator Visa Contiveros, sinama nyo rin ba sila sa isa pang atang survey or bakit si Senator Raffi Tulfo lang ang ginawa nyo dun sa one-on-one?
17: Yung pangatlong rider question ni Senator Subiri, mayroong anyo na pangalan. At makikita doon na lamang pa rin si Sara Duterte nasa 43%. Kung mapangalawa si dating Vice Presidente Lenny nasa 27%. Pangatlo si Senator Raffi Tulfo 19%. At nando si Bam Aquino with 5%, Risa with 2%, and John Bicrimonia with 1%. So yun yung animans, no? Kami mismo, hindi na as a rider question, ang Pulse Asia normally conducts pre-election preference surveys 2 years before the election. So yung susunod naming survey sa June ay mapapasama na yung mga pre-election probes pang sa presidente, Mr. Presidente at mga senador.
18: Pagka ginawa niyo pong VP Sara and VP Lenny, may resulta po ba tayo na mas malapit si VP Lenny or ganun rin ba? Kasi parang bakit dyan sa maramihan, number 3 lang si Senator Raffi, no?
17: So mas marami, yan. Mas marami. Ibig sabihin doon sa lugar na medyo malakas silang dalawa, which is the balance of Luzon, mas maraming pumipili kay VP Lenny kumpara kay Senator Tulfo. So, kaya nakakaungos si VP Lenny doon sa balance of Luzon, kaya mas mataas yung kanyang pre-election preference, kung ani man. Yan yung sinasabi ng namin in political observations of past elections. Pag mas marami, mas nahahati yung boto.
18: Opo. Kaso pag silang dalawa lang, pag one-on-one lang, VP Sara and former VP Lenny, Mayor Lenny, 51% si VP Sara and 43% si Mayor Lenny, medyo mas malayo compared kay Rafi Tulfo.
17: Medyo may pagkadikit pa rin. Depende na rin yan kung sino ang tatakbong kasama ni BP Lenny. Kung may tatakbo siyang kasama ng Taling Mindanao o Popular. Mm. Yan, kung tatakbo siya, may hypothetical ang sinasabi ng iba, na kung tatakbo siya ng BP niya ay si Rafi Tulfo, mapapaniguro nun na yung suporta nila sa Balanas of Luzon siguro ay mas titibay. At since 45% ng voting population yon, so medyo malaking bagay yan. So, kasi yun din yan eh. Di ba? Yung tandem ni Sara at ni Bongbong Marcos noong 2022, alam natin na kung hindi sila nagsama, maaaring ating hati yung boto. Pero dahil nagsama yung North at South, ganun, noong kinilabasan, sila ang unang naboto ng mayorya ng mga botante sa kasaysayan pagkatapos ng political transition ng 1986.
18: So kung gusto mo ng panlaban, laban kay VP Sara, kailangan someone like, yun nga, VP Lenny, and Senator Tulfo, magandang combination.
12: Oh, you one-on-one din.
18: And then VP Sara, lumalabas mga pangalan nila. Robin Padilla.
12: Yun nga, yung pwede maging running mate.
18: Opo. Maraming salamat, Professor.
17: Maraming salamat. At ingat.
18: Maraming salamat, Professor Ronald Holmes. Hindi malabo ayon sa ilang kongresista na may papadala sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Anila, mahirap kasing matapatan ang mga ebidensya na ilatag sa mga pagdinig ng House Justice Committee. May umaarangkadang balita si Mari Ocampo.
15: Magkakaiba man ang political party na kinabibilangan, tila iisa ang tono ng mga mambabatas ng Kamara. Wala umanong duda na makakakuha ng sapat na boto ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa plenaryo. Si NUP Chairman at Deputy Speaker Ronaldo Puno tila kumambyo na sa una umanong pagtutol ng partido sa impeachment. Ayon sa kanya, kasalukuyan ng kumukonsulta ang mga miyembro ng partido sa kanya-kanyang mga distrito para sa posibleng boto ng mga kongresista.
19: We will probably meet before the vote count, I think on Monday, and then we will see what the final vote will be.
15: Tansya ni Puno, nasa 60% ng NUP o katumbas ng halos 30 sa kasalukuyan na 55 miyembro nito ang nais ipadala sa Senado ang impeachment case. Ngunit aminado si Puno na may mga pinangangambahan ng ilang kongresistang pabor sa impeachment.
19: Yung mga problema dyan, siyempre in Mindanao, you know, nahirapan yung mga aming mga miyembro kasi when they ask around, everybody says no.
15: Tila sinigundahan naman ni Lakas CMD member at Lano del Sur 1st District Congressman Zia Alonto Adiong ang sentimiento ni Puno.
20: May ganung klaseng consideration. Of course, we are in reality would dictate that there are other factors that influences one member's decision regarding the vote that he or she will cast on Monday.
15: Sa kabila nito, mayorya ng partido aniya ang suportado ang impeachment. Ani Adiong, mula kasi sa mga endorser, Justice Committee Chairperson at mga aktibong kongresista umano sa nagdaang hearing ay miyembro ng kanilang partido. Klinaro naman ni Partido Federal ng Pilipinas member at Marikina Congressman Miro Kimbo na walang kumpas mula kay House Speaker Boji D sa kung ano ang dapat na boto ng kanilang partido. Martes ng gabi ng formal na naipresenta sa House Plenary ang Committee Report No. 261 na naglalaman ng Articles of Impeachment laban kay VP Sara. Ayon kay Justice Committee Chair Jervin Luistro, bibigyan ng kopya ng articles ang lahat ng kongresista para masuri ito. Padadalhan din ang bise bilang responded at sa mga naghain ng reklamo. Matapos ipamahagi ang mga dokumento, may 5 araw ang mga mambabatas para pag-aralan ang nilalaman nito. Tinataya na sa Mayo 11 may sasagawa ang plenary vote. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
16: Kahit may akakyat ng Kamara sa Senado ang kaso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, ay maaari pa rin itong maharang sakaling may mga kumontra sa pag-convene ng impeachment court. Yan ang umarangkadang balita ni Angela Babad.
21: And hindi niya dapat hinahayaan.
2: Tila mahaba-haba pa ang tatahakin ng kaso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte dahil... at President Pro Tempore, Panfilo Lacson.
21: Kasi nga, 24-member court ito, na kung ano yung sabihin ng majority, yun ang ruling ng court. We will rule as a Senate. Di ba? Wala pa sa, hindi pa impeachment court eh. So Senate yung mag-rule as a body kung magkoconvene ba kami o hindi. But in any eventuality, we should be prepared to tackle that. Kasi pwedeng mabot ulit sa Supreme Court yan eh. Kung sa...
2: Bilang paghahanda, pinag-aaralan na rin ni Lacson kasama sina Senate President Vicente Soto III at Senate Majority Floor Leader Juan Miguel Zubiri ang pagtatalaga ng isang impeachment manager na magpapanatili ng kaayusan sa plenaryo. Ani Lacson, si Senator Francis Kiko Pangilinan ang nakikita nilang tatayo sa posisyon dahil isa itong abogado na bihasa sa rules of court.
21: Alam ba, may mga question of law na pwedeng interpret. Kasi kailan kabisado mo yung rules of court, di ba? So, although, ang mananaig dito, yung rules of impeachment. Supletory yung rules of court. So, mas mainam na yung merong lawyer do sa... Si SP, hindi rin lawyer. Nagka-crash course nga siya. Pero mas mainam na yung lawyer na sanay sa trial. Oh. Para more or less, masisignalan niya man lang si SP na yung objection would be overruled or sustained.
2: Ani Lacson, posibleng sa June o July pa magsimula ang trial proper. Hindi naman anya ito problema dahil kahit napipinto ang session break, ay maaari pa rin magpatuloy ang pagdinig ng impeachment court. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
18: Nasa plenaryo na ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Sa Mayo 11 or May 11 sa Lunes, pagbobotohan ito kung tutuloy ito sa Senado para sa impeachment trial. Pag-usapan natin yan kasama ang dating dean ng FEU, Institute of Law, Attorney Mel Santa Maria. Magandang gabi, Attorney Mel. Welcome back sa Arangkada Balita.
22: Magandang gabi sa iyo, Nina at Jack.
18: Attorney Mel, dati sinabi niyo na ang Supreme Court should apply yung judicial restraint. Ngayon, 'di ba, lagi niyo pong sinasabi 'yan, ano? Ngayon, given na itong defense team is claiming the process daw departed from the constitutional design, do you see again another risk or a real risk na itong Korte Suprema stepping in to stop the plenary vote?
22: Ang sa tingin ko, hindi na. Sapagkat nga malayo na ang narating ng proseso. Ito na ang huling yugto. At para sabihin papasok na naman ang Korte Suprema, palagay ko ang Korte Suprema sinasabi na nila, bahala na kayo dyan. Sapagkat nabigay na namin sa inyo ang mga alituntunin ng mga nakaraang desisyon, it's up to you now. Malabo na yan, hindi na bibigay ng Korte Suprema yung TRO niya kung humihingi ulit sila. Huli na ito eh. Punto de caramelo, last step ang pagboboto sa plenary para maipasa na sa Senado.
10: Kasi Attorney Mel, di ba yung hinihingi niya doon sa una niyang last year ay due process. Pero ito ay naibigay sa kanya at hinimay talaga yung mga ebidensya.
22: Oo nga, check. Ang nangyari nga dito, naging one-sided ang mga presentasyon ng ebidensya sapagkat si VP Sara hindi siya umattend. At yung mga abogado niya hindi rin umattend. Walang hinaing na ebidensya ang kabilang panig. So ang kaya naging one-sided, it's because of the camp of VP Sara. So ang nangyayari ngayon, Jack Nina, isa lang talaga ang kwento. At ang hantungan nga, probable cause lang, likelihood lang. So napakadali. Kaya talagang handang-handa na dapat magbutuhan. At sa tingin ko, ang ating mga kongresista, there is no choice but to vote yes dito. Sapagkat walang pagsisinungaling eh. Yung controverting evidence eh. Wala eh. Isang ebidensya lang ang tinitignan nila.
18: Opo. So, Attorney Mel, sa apat na articles of impeachment laban sa bise, alin po para sa inyo ang pinakamalakas?
22: Lahat. Mukhang lahat, ano? Alam mo, yung level is probable cause. Minya, yung probable cause. Pero sinadmit nila, sobra-sobra talaga mga dokumento. Yung video, it speaks for itself. Yung unexplained wealth, SALN, at saka yung mga transaksyon, yung galaw ng transaksyon ng AMLAC, eh wala namang controverting evidence, it will stick. At saka tandaan natin, Jack at Nina, kung baga sa House Committee, ang level is probable cause, likelihood lang. Sa Senate trial, kung gagawin nila yung ginawa nila kay Corona, hindi proof beyond reasonable doubt. Substantial evidence lang. Kaya madali ring marating yung level na yon. Ang sa tingin ko nga eh, nahandoon na. Kaya obligado ang kampo ni BP Sara na umaten at pasinungalingan lahat ng mga dokumentong ipepresenta.
10: And Attorney Mel, kumpiyansa po ba kayo pag dumating sa Senado ay boboto yung mga senators base sa ebidensya at siyempre sa konsensya? Kasi katulad na lang ni Senator Robin Padilla, sinabi niya member siya ng minority, so trabaho nila ang mag-oppose. Ano po masasabi niya?
22: Nakakapagtaka nga yung mga salitang ganon, sapagkat hindi dapat siya nagsasalita ng ganon, sapagkat West na siya. Magiging West siya at sasabihin niya, ako'y mag-uopos, mukhang hindi tugma yun sa pagka-West. Ngayon, kung ang tatanungin natin ay ebidensya, talagang labanan niya ng ebidensya. At kung sasabihin natin ang politika ang iiral, talagang may posibilidad na ang politika iiral. Ang magiging laban dito is accountability versus loyalty dito. Kaya tayong lahat, walang kasiguraduhan sapagkat nga less than 16 lang, 15 acquitted na yan. Siyam lang ang bumotong acquitted na yan. So ang legal exit dito ng acquittal mas madaling kunin kesa sa conviction na dapat 16. At kung bibilangin mo ngayon at titignan mo kung parang yung mga seemingly kaalyado ni VP Sara, meron talaga silang 9. Kaya ang punto dito, meron dalawang korte dito para sa akin, Jack, dalawang korte dito. Isang political Senate impeachment court at saka isang court of public opinion. Ang madla yun. Kaya dapat makita ng madla ngayon ang mga paghahain ng ebidensya para sila rin magkaroon ng sarili nilang opinion. Kasi tatandaan natin ang huling experience natin sa impeachment. Hindi nagustuhan ng taong bayan ang hindi pagpapalabas ng pagbubukas ng envelope. Sila na ang gumalaw. Diba? Sila na, because that is a reality. This is a political event. Na ang reality, there is a possibility like that. So iyan rin ang ating tawag, kumbaga iyan rin ang sinyal natin sa Senado. Wasto kayo. Baka kami ay gumalaw. Legitimately, ayon sa Constitution.
10: Okay.
18: Maraming salamat, Attorney Mel Santa Maria.
22: Maraming salamat sa inyo.
18: Walang iisang mastermind sa flood control scandal. Ito ang iginiit ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson sa Chairman's Progress Report tungkol sa flood control projects. Nagbabalik si Angela Babad.
2: Sina Senator Jinggoy Estrada, Senator Joel Villanueva at Senator Cheese Escudero ang ilan sa mga pangalan ng mga senador na inirekomendang imbestigahan para sa kasong direct bribery tungkol sa maanomalyang flood control projects. Kabilang din sa listahan sina former Representative Zaldi Co at former Senator Bong Revilla. Ang direct bribery ay ilan lamang sa mga kasong inirekomenda ng Senate Blue Ribbon Committee sa DOJ at Ombudsman. Sa Chairman's Progress Report na ipinresenta ni Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson kahapon, kanyang idinetalye ang sistema ng anomalya na lumabas mula sa mga naunang pagdinig ng komite. Sa hiwalay na panayam, dagdag ni Lacson, sa lungat sa pagturo sa ilang personalidad, ay lumalabas na tila walang iisang mastermind sa nasabing katiwalian.
21: I think bawat region or bawat district engineer merong mastermind.
18: Pero yung...
21: Like for example, di ba testimony ni Henry Alcantara, sa Bulacan First District Engineering Office pa lang, ang nai-allocate ni Zaldi Co, 35 billion. I don't think there's an overall mastermind. Kasi nga, di ba, ano to driven by greed.
2: Pinatutsadahan naman ni Lacson si Senator Rodante Marcoleta patungkol sa tangka nitong pag-interpolate kahapon.
21: And I also mentioned that in my speech, di ba?
2: Mm-hmm.
21: Na more than 50 years, consistent naman ako. So ang sagot ko lang, hindi naman ako nagbago at hindi naman ako kailanman magbabago. Ang nagbago si Senator Marcoleta kasi nawala siya sa hulog. Hindi na siya in sync with reality.
2: Ayon kay Lacson, bukas ang komite sa sinumang nagdanais na magbigay ng impormasyon o tumistigo, basta't ito ay sinusuportahan ng ebidensya at may katuwiran. Bagamat wala pang pinal na petsa, magpapatuloy anya ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee habang hinihintay ang karagdagan.

0: Malaking problema kay Lian Bergancia na taga Las Piñas City ang pagbabayad sa kuryente kada buwan. Bukod sa init ng panahon na nagpapataas sa paggamit ng bentilador o aircon, ay naging mainit din ang usapin sa bill shock dahil sa taas ng singil sa kuryente.
1: Nung dati, naglalaro lang siya ng 6,000. Ngayon, nasa 9,000.
0: Kaya ikinatuwa ni Lian ang naging kautosan ng Energy Regulatory Commission sa lahat ng distribution utilities sa bansa na suspindihin ang tinatawag na electricity service disconnections. Ito ay para sa billing period mula Mayo hanggang Hulyo 2026. Para sa mga kumukonsumo ng hindi hihigit sa 200 kilowatt hours kada buwan, pinapayagan silang bayaran ang kanilang bill ng staggered basis o hulugan. Walang dagdag na interest o penalty para sa mga kwalipikadong consumer sa ilalim ng payment scheme na ito. Nananawagan naman ang ilang mambabatas na magpatupad ng mas istriktong regulatory rules pagdating sa mga power distributors. Ayon kay Akbay Representative Chel Jokno, bagaman maituturing na legal sa ilalim ng batas ang pass-through cost para sa lifeline discount, hindi naman maituturing na patas ito lalo sa panahon ng krisis. Sa panig ni Nery Colmenares ng Bayan Muna, dapat na i-renegotiate ang power supply agreements ng Meralco sa pagbili ng imported na coal at liquefied natural gas. Ako si Justin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility ang isang low-pressure area. Pero ayon sa PAGASA, maliit ang tsansa nito na maging ganap na bagyo. Ayon sa PAGASA, huli itong namataan, 670 kilometers silangan ang hinatuan, Surigao del Sur. Pero binabantayan din nila ang isa pang LPA sa labas ng PAR na ganap ng bagyo. Namataan ito, 2,395 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Taglay nito ang hangin na aabot sa 55 kilometers per hour at pagbugso na aabot sa 70 kilometers per hour. Tinatahak nito ang direksyon na pakanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
3: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
2: Arangkada Balita.
4: FM Radio, the vibes!
5: Ang lupet!
6: Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag pa lampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
7: Sunfon Gold Coffee Mix.
8: Ako po si Rodel ng Pampanga. Ang dami nagtatanong sa akin, ano daw ang sekreto ko kung bakit mukhang bumata at pumuti ako? Sabi ko, nagkakape lang. Sabay tawa sila. Oo, kape. Sunfon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito. Simula noon, lahat ng co-office mate ko, nag-Sunfon Gold Coffee Mix na. Kaya subukan nyo na rin.
7: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Sunfon Gold Coffee Mix.
9: Goodbye.

0: Plus ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa pagkaka-aresto sa isang kilalang vlogger. Inaresto ang social media personality at founder ng isang online media platform na si Franco Mabanta at apat niyang kasamahan kaugnay sa umano'y pangingikil ng 350 milyong piso kay dating House Speaker Martin Romualdez. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
2: Inarest ng mga ahente ng NBI Organized and Transnational Crime Division ang limang opisyal at tauhan ng online media platform na Peanut Gallery Media Network o PGMN sa isang entrapment operation na ikinasa sa Pasig City Martes na gabi. Kabilang sa dinakip ang founder at chairman ng PGMN at vlogger na si Roberto Franco Mabanta. Inireklamo ang grupo ni dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na umano'y kinikikilan kapalit ng hindi paglabas na isang expose.
3: Nagsimula po yung investigation natin sa isang complaint from Congressman Romualdez na there's an individual demanding for a certain amount in exchange for non-publication of a supposed expose containing a purported video portraying him as mastermind in corruption.
2: 300 milyong piso man ang hinihingi nila Mabanta kay Romualdez na babayaran sa apat na bahagi.
4: I just got information that you were extorting money from Speaker Romualdez. But is it true you're going to do an episode about corruption?
5: We weren't extorting any money.
4: No, I mean, are you really going to do an episode about corruption?
5: We're not extorting any money.
4: Yeah. Sorry. My question was about an episode on corruption. Are you going to do that?
5: I'll wait for my lawyers to arrive.
2: Na-recover sa mga suspect ang 75 million pesos na magkakahalong totoo at peking pera. At tinanggap mula sa isang NBI agent na nagpanggap na PR ni Martin Romualdez bilang paunang bayad.
6: Ayon sa NBI, tila pinaghandaan ng mga suspect ang pagtanggap ng pera dahil nakabili pa sila ng maleta na ito na nagkakalaga ng halos 24,000 pesos bawat isa kung saan ililipat umano ang 75 million pesos.
2: Nakilala si Mabanta bilang model ng soft drink commercial, isang VJ at naging social media personality. Nagsilbi rin siyang social media director at naging aktibo sa kampanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero itinanggi naman na kanyang na may personal na ugnayan ng Pangulo at ang inarestong vlogger.
7: Hindi po siya kaibigan ng Pangulo. Siguro mas nanaisin ko po kung ito po ang inyong itatanong dahil ito po ay mismong pinost ni Franco Mabanta. Baka ito po ang itanong nyo kung ano po ang relasyon niya sa mga Duterte. Nandiyan pa nga po si Harry Roque.
2: Dagdag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, dapat managot ang sino mang mapatunayang lumabag sa batas, kasabay ng pagtiyak na masusunod ang due process. Ayon naman sa NBI, walang kinalaman sa politika ang pagkakaaresto kay Mabanta.
8: Evidence-based po tayo, even dito sa nangyari na to, sinundan natin kung saan pupunta yung ebidensya. Kung hinuli ko sila, hinuli ng NBI nang walang ebidensya. Pero kung mayroon pong ebidensya, hindi mo pwedeng sabihin na pinupolitika lang.
2: Samantala, sa pahayag ng PGMN, sa kanilang social media page, iginit na Mabanta na isa umanong setup ang nangyari. Ayon kay Mabanta, 5 buwan na lang sinuri ang umano'y korupsyon na kinasasangkutan ni Congressman Martin Romualdez. At nakahanda na ang 90 minutong expose nila na may matibay anyang ebidensya. Itinanggi niya ang paratang na extortion at sinabing wala silang nilabag na batas. Iginit din niya na sila ay pinatahimik dahil sa nalalapit na paglabas ng kanilang ulat na magdidiin muna sa dating House Speaker sa mga anomalya. Sinabi rin niya na may babala umuno sa kanilang kaligtasan bago ang pagkakaaresto. Nasa kustudiya na ng NBI si Mabanta habang inihahanda na ang kasong extortion laban sa kanya at patuloy na rin ang investigasyon sa posibleng iba pang sangkot. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
1: May isa na namang insidente ng road rage. Nagtamo po ng mga sugat sa ulo ang driver at konduktor ng isang bus matapos ilang beses silang hatawin ng tubo at bugbugin ng nakalitang magkapatid na rider sa Quirino Highway sa Quezon City. Nagpapatrol, Christopher Sitson.
9: Kuya! Nabidyohan ng pasahero ang pagkuyog, pagbugbog at ilang beses na paghampas ng helmet ng dalawang rider sa konduktor ng bus na ito. Nangyari ang insidente Sabado ng gabi habang tinatahak ng sasakyan ang Quirino Highway sa barangay Pasong Putik, Quezon City. Itinigil ng driver ang bus at bumaba hawak ang isang tubo para tulungan ang bugbog sarado ng konduktor. Pero maging siya ay nabugbog dahil naagaw ng rider ang tubo ng sumaklolo ang nakababata nitong kapatid na rider din. Sumali na rin sa pagsapak ang angkas nilang mga live-in partner na ang isa ay may karga pang bata. Batay sa investigasyon ng PNP, nag-ugat ang road rage ng businahan ng driver ang isa sa mga rider na biglang lumihis para umiwas sa lubak. Tumindi pa ang tensyon nang sirain nito ang windshield at side mirror ng bus.
10: Nag-swerve yung rider and then nagbusina po yung bus driver para po i-aware yung rider natin. Umabanti po ulit yung rider pag ito ng bus. Yan na po, nagkaroon na po sila ng pagtatalo.
9: Kinailangang tahiin ang mga sugat sa ulo ng mga biktima. Nakaharap na nila sa pulisya ang mga suspect nitong Martes at desidido silang ireklamo ang mga ito ng serious physical injuries.
10: Sa ating mga motorcycle riders at sa mga driver po ng bus, panatilihin po natin kalmado ang ating isip para po maiwasan po yung mga ganitong pangyayari.
9: Ayon naman kay Land Transportation Office Chief Marcos Lacanilaw, maglalabas ng show cause order ang ahensya sa mga sangkot para pagpaliwanagin sa nangyaring road rage. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
1: Halos 3,000 customers ng Meralco sa pinagbuhatan sa Pasig City ang nakaranas ng brownout nitong Martes dahil ito sa natumbang poste ng kuryente matapos masabitan ng mixer truck ang mga kable nito. Nagpapatrol, Allison Ko.
11: Perwisyo para sa maraming residente ng barangay Pinagbuhatan, Pasig City, ang natumbang poste ng kuryente na nagdulot ng brownout sa lugar noong Martes. Sa CCTV footage ng barangay, kitang dumaan ang isang mixer truck sa Sandoval Avenue bandang alas 3 ng hapon. Ayon sa barangay, nasabitan nito ang mga kable kaya nabuwal ang poste.
12: Base doon sa lisay ng driver at chinek din namin yung CCTV, nakita namin yung pangyayari. Dumaan siya dito sa Sandoval at paglampas niya dyan sa Centennial 1, nakita na lang na bumagsak itong mga kable at saka yung poste.
11: Sabi naman ng ilang residente, bago ang insidente ay nakatagilid na ang poste dahil sa bigat ng mga nakalaylay at buhol-buhol na kable. Matagal na rin itong inireklamo ni Rose na nakatira malapit sa tumumbang poste.
13: Kaya na naging cost na sobrang bigat ng poste. Sabi ko, sir, dedikado na ito kasi inaano ko yung bahay namin. Baka mabagsakan kami, pagbagsak niya. Buti nga walang nasaktan. Nakatalon yun sa driver ng tricycle, tatlong single. Tumalo na agad sila kasi sumabog. Sabog talaga, ang usok talaga niya, kala mo bomba.
14: Hindi nasunog.
11: Ayon sa Meralco, umabot sa 2,800 na customer ang nakaranas ng brownout dahil sa insidente. Tiniyak din ng kumpanya na tuloy-tuloy ang isinasagawang pagkukumpuni para agad na maibalik sa normal ang supply ng kuryente sa lugar. Ayon sa mga Meralco engineer na nasa lugar, nasa 20 bahay na ang wala pang kuryente alas 12 ng tanghali ngayong Miyerkules. Bumagal naman ang daloy ng trapiko sa lugar habang inaayos ang mga kabling na sabitan. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente, nakikipag-ugnayan na rin ang Meralco sa kumpanyang nagmamay-ari sa mixer truck. Allison Ko, ABS-CBN News.
15: Sa ibang balita naman, wala pang kasiguruhan kung magkoconvene ang Senado bilang impeachment court kahit maiakyat sa kanila ang articles of impeachment ng Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Tinitiyak naman ni Senator Panfilo Lacson na tuloy ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee sa flood control scandal kahit matuloy ang impeachment trial. Nagpapatrol, RG Cruz.
16: Aminadong isang mataas na leader ng Senado, hindi agad-agad ang paglilitis ng Senado sakaling may articles of impeachment galing Kamara laban kay Vice President Sara Duterte.
17: Well, kung hindi pa reconvene yung impeachment court, we will rule as a Senate. Di ba? Wala pa sa, hindi pa impeachment court eh. So Senate yung mag-rule as a body kung magkoconvene ba kami o hindi.
16: Una nang sinabi ni Senador Robin Hood Padilla na haharangin nila ang impeachment kung umabot ito sa Senado. Ani Lacson, mauuwi ito sa botohan.
17: Expected na yon.
14: Meron.
17: Kasi nag-express na sila eh.
14: Mm-hmm.
17: Di ba? Ang unang-una nagsabi nga niyan, di ba? Kukwestiyonin ko muna yung basihan, yung basis ng articles of impeachment.
16: Iba pang botohan kung sakaling ipatigil ng Korte Suprema ang pag-ilitis.
17: Kung pending yung petition, I don't think we should stop based on a pending petition before the court.
14: Hanggat walang ruling.
17: Kung walang, kung may temporary restraining order, which I think is unlikely, no?
16: Pero kahit magdesisyon silang maglitis, hindi rin naman ito magsisimula agad dahil sa mga preparasyon kasama na ang summons at pre-trial. Pwede naman din anyang maglitis kahit sinindi adjournment ang Kongreso. Umpisa June 5 dahil iba naman ang impeachment court sa Senado.
17: Based lang sa yung 10 days, 5 days,
18: yes.
17: Preliminary conference, based lang yon, inestimate lang namin yon. Baka nga abutin pa ng ano eh.
18: July.
17: Baka mabutin ng July.
16: Napag-uusapan na rin anya ang pagtatalaga kay Senator Francis Pangilinan bilang impeachment manager para tulungan si Senate President Vicente Soto III bilang presiding officer dahil hindi abogado si Soto. Kung sakali, si Soto ang unang non-lawyer na mamamahala sa isang impeachment trial.
17: Parang siya yung bastonero sa floor.
14: Mm-hmm. Diba? Pero
17: parang majority leader. De facto, parang gano'n.
16: Pero ngayon pa lang tinitiyak ni Lacson tuloy ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee sa flood control scandal kahit matuloy ang impeachment trial. Ani Lacson, walang isang mastermind sa flood control scandal.
17: I think bawat region or bawat district engineer merong mastermind.
14: Pero yung...
17: Like for example, di ba testimony ni Henry Alcantara? Sa Bulacan First District Engineering Office pa lang, ang nai-allocate ni Saldico, 35 billion.
16: Sinabi rin ni Lacson na pwede pang matanggal ang mga kasamahang mamamabata sa report ng investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Pero hinahanda na niyang ipadala sa ombudsman ang progress report na inilabas niya sa plenaryo nitong Martes. Kanina kinumpirma ni Lacson na may impormasyon mula umano kay dating Public Works Undersecretary Catalina Cabral na may 500 milyong pisong halaga ng proyekto na nilaan kay Senador Rodante Marcoleta.
17: Actually, meron pa. Oh. Kasi sabi ko nga, yung request for allocables, although sa tingin ko, hindi proper, pero hindi naman illegal. Kasi dati naman pinapractice, pinagbigyan ng DPWH. Pero yung binigyan ka ng items, tapos sinab-standard ng contractor mo, ginos project ng contractor mo, doon may problema.
16: Ani Lacson, ang kasunod nilang hakbang, iimbestigahan lahat ang mga proyektong laan sa mga mamabatas na tinatawag na allocables para malaman kung may proyekto ba talaga o nawaldas ang pera. Inaantabayanan pa ang opisyal na pahayag ni Marcoleta sa sinabi ni Lacson. RG Cruz, ABS-CBN News.
15: Inamin ng isang liaison officer ng Sims Construction na nagde-deliver siya ng kahon-kahong pera kay dating DPWH engineer Bryce Hernandez simula pa noong 2021. Ginawa ni Monica Ocampo Santos ang kanyang testimonya sa pagharap sa Sandigan Bayan 4th Division kaugnay sa graft trial ni dating Senator Bong Revilla. Ayon kay Ocampo Santos, ginawa niya ang deliveries ng mahigit sa 10 beses base sa utos ng kanyang tiyahin na si Sims Contractor sa Santos. Nauna na niyang inamin ang paghahatid ng 299 million kay Hernandez na inilagay sa mga karton ng chips, noodles, soy sauce at kape.
19: The time now on FMR. It's 6:45.
20: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
21: ACS. Mula sa number 1, Smart Dishwashing Base.
22: Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Base ko.
23: Smart 2.
22: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero.
23: Smart.
22: Tanggaling for everyday.
21: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
23: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
22: Tanggaling galing mo.
23: Smart Dishwashing Paste.
21: Heavy duty linis, bawat pahit.
24: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
25: ACS.
26: FM Radio. The vibes.
27: Ang lupet.
28: This is FM Radio.
29: FM Radio.
30: Favorite music radio.
31: Aniya, hindi ito isiniwalat bilang respeto sa ina ni Leviste na si Senator Loren Legarda na dati niyang nakasama sa Senado. Sinisikap na ng ABS-CBN News na kunin ang panig ni Ligarda. May narinig din aniyang mga ulat si Recto ng vote buying operation sa Batangas. Nilabas ni Recto ang pahayag matapos ang privilege speech ni Leviste sa plenaryo nitong Martes, kung saan binanggit niya ang Executive Secretary at si CWS Portillo's Representative Edwin Garjola.
0: Sa aming dinner noong April 16, inalok ako ni Congressman Garjola na mag-partner sa kanya at kay Secretary Recto sa pagnenegosyo sa DPWH sa aking distrito. Sa sistema raw na ginagawa nila noon pa sa Lipa at sa ibang mga bayan, tukuyin ang mga lugar para sa mga road opening ng DPWH. Sabihan ko daw sila pag meron akong mga nakita para makasama sila sa bilihan ng lupa.
31: Sinabi pa umano kay Leviste na kayang tumulong ni Recto sa pagpondo ng proyekto dahil nasa gabinete siya, habang si Garjola ay malakas umano sa Department of Public Works and Highways. Isa si Garjola sa mga mambabatas na iniuugnay sa mga construction firm na may proyekto sa gobyerno. Ayon din kay Leviste, bago umano pinapondohan ni Recto sa DPWH ang bypass road sa Lipa, kinundisyon niya ang mga may-ari ng lupang dadaanan na bigyan siya ng parte nito sa mababang presyo.
0: Iba't ibang mga tao ay nagkwento din sa akin na gawain ni Recto ito. Kung lehitimo man ito, mabuti at maging transparent si Secretary Recto sa kanyang yaman. At kung ang ginagastos ni Cong Garjola para sa kampanya nila ay may kaugnayan sa pagiging contractor ni Garjola sa Batangas.
31: Sagot ni Recto, wala siyang ghost of flood control project at lahat ng proyekto niya sa Batangas ay may resibo. Nilalagyan umano ng mali siya ang koneksyon nila ni Garjola na ani ay matagal na niyang kalaban sa politika. Pinabulaanan din ni Batangas 6th District Representative Ryan Recto ang mga aligasyon laban sa ama.
2: Their association is purely professional, as Congressman Garjola is also a member of the House of Representatives and a fellow Batanggenyo.
31: Sa kabila niyan, patuloy ang pag-post ng kongresista ng mga litrato na magkasama sina Recto at Garjola. Sabi pa ni Leviste, walang basihan ang mapahayag ni Recto. Dumistansya naman ang Malacanang sa issue.
3: Kung meron man silang personal na alitan, sa kanilang dalawa na lamang po yun.
31: Ang ibang mambabatas, kinwestiyon ang paratang ni Leviste sa kanyang privilege speech na dawit umano ang buong kamara sa vote buying.
4: For the record, this representation does not engage in any vote buying in any elections. It has no basis, it has no evidence. It's purely speculative, it's offensive, it's unfair.
5: Were the proper cases filed in COMELEC? Were ethics complaint filed in Congress? Now I question, Mr. Speaker, the timing of all of this.
31: Order. Sa huli, bumoto ang plenaryo na alisin o i-strike off the record ang buong pahayag ni Leviste. Naaprubahan ang motion para ma-refer ang privilege speech sa Committee on Rules. Hinamon din ni Leviste si Recto na humarap sa Kongreso para malaman kung sino ang nagsasabi ng totoo. Agatha Gregorio, ABS-CBN News.
6: Kalaboso ang dalawang babae at kasabwat nilang taxi driver na mga miyembro umano ng Ativan Gang sa Maynila. Pinainom umano nila ng juice ang biktimang Singaporean, dahilan para ito ay mahilo at magawa ang masama nilang balak. Exclusive nagpapatrol, Jesse Cruzat.
7: Sunod-sunod na naaresto ng pulisya sa magkakahiwalay na lugar sa Tondo, Maynila, ang dalawang ginang at isang taxi driver nitong Lunes. Ayon sa Manila Police District, mga miyembro ng Ativan Gang ang tatlo na nambiktima ng isang babaeng Singaporean noong April 11.
8: Ito yung tinatawag nating Ativan Gang, kung saan yung mga binibiktima nila dito kalimitan puro mga turista. At ipinapainom nila ito at nakakaroon ito ng pagkahilo o disoriented ng pakiramdam nitong ating mga biktima dito at magagawa na nila yung kanilang mga masasamang balak.
7: Sa imbestigasyon, namamasyal sa Binondo, Maynila ang biktima ng lapitan ng dalawang babaeng sospek. Nakipagkaibigan umano ang mga sospek sa biktima hanggang ayain nila ang dayuhan na mamasyal sa baklaran. Sumakay sila ng taxi. Sa kalagitnaan ng kanilang biyahe, nakipag-selfie pa ang mga sospek sa biktima. Maya-maya, pinainom umano ng isa sa mga sospek ang Singaporean ng juice. Hindi na umano naalala ng biktima ang mga sumunod na nangyari. Nagising na lang siya kinabukasan sa kanyang tinutuloyang hotel na nawawala na ng 10,000 pesos na cash at napag-alaman ding may mga withdrawal transaction sa kanyang bank account na aabot ang halaga sa 160,000 pesos.
1: Sa pagkahilo na yon at sa disoriented, doon kinuha ng mga suspect yung mga gamit at saka ATM.
7: Sabi noong Special Investigation Team ng MPD, nakita sa CCTV na tanging ang taxi driver na lamang ang naghatid sa biktima sa tinutuloy niyang hotel sa Taguig City. Dahil naman sa kuhang selfie, natunto ng mga otoridad ang mga babaeng sospek.
1: So yung Singaporean, hindi na siya nagtuloy ng kaso. And kasi may trabaho siya sa abroad, umalis na siya kinabukasan.
7: Bagamat hindi nagreklamo ang biktima, napag-alaman naman ng otoridad na may warrant of arrest sa Binian, Laguna ang isa sa mga babaeng sospek dahil sa kasong pagnanakaw. Inireklamo naman ng panggagancho ang isa pa noong May 3.
9: Niyayaman lang po kami na may kung gusto po namin magkapera. Tapos, siyempre kailangan namin ng pera. Kaya po napasama po kami sa kanila.
10: Humihingi po ako ng alo, buong puso kapatawaran po sa nagawa po namin sa kanya.
7: Naaresto rin ang taxi driver matapos mahulihan ng illegal na droga at paglabag sa city ordinance. Umamin siyang kontak ng mga sospek tuwing may bibiktimahin.
11: Yung last time, binigyan akong 20,000. Bago lang, wala pa ako isang taon.
8: Unang-una, yung mga foreigner na pumupunta rito, pag nabiktima ng mga ganitong grupo, ikikwento yan sa kanilang bansang pinanggalingan. At yung epekto nito sa ating turismo ay mabigat.
7: Nakapit ng mga sospek sa Mexic Police Station na maharap sa patong-patong na reklamo. Patuloy naman ang imbestigasyon ng pulisya sa posibleng mga kasabwat pa ng mga sospek. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
12: Sa pagbabalik ng TV Patrol, disconnection o putulan ng kuryente, suspindido. Bilang ng mga Pinoy na walang trabaho nitong Marso, bagyang bumaba. At paggawa ng kasaysayan ng bini sa Coachella, formal na kinilala ng Senado. Abangan ang iba pa mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
13: Iconic. Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang Radyo Patrol. Yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
14: Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
17: Hoy! Kilala ba kung sino ko?
14: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
17: Magdasal ka na! Tatapusin na kita, demonyo ka!
14: Suwabing bigotilyo.
18: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
25: Wala naman akong boyfriend din.
18: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
14: Malinis trumabaho.
17: Walang personalan to, ha. Trabaho lang.
14: Walang aksyong di tatata.
17: Ano?
14: Lahat ay magmamarka.
17: Sige! Tumukal mo!
18: Pare-pareho tayo ng likaw ng pito ka. Huwag niyo ko nga munis. Nagkakamatay tayo.
14: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Garrido.
27: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako. So, bahain din po sa lugar namin once na may maano po yung rains. So, naano po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news, yung report nila.
14: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service. Lola, nanay, ate,
15: babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
16: Maghanda na kayo! Nandito na ang mga nagahari sa aksyon!
19: Kung kinakailangan ko ubusin sila, gagawin ko.
20: Ibahin mo ko!
16: Maaksyong tapatan!
20: Papakita ko sa iyo hindi ka ang pinakamagaling na lalaki!
19: Pasalamat ka suot mo sutana mo kung hindi pahahalikin kita sa lupa.
16: Maaksyong baridan!
19: Tatapatan ko ng balang tapang mo.
16: Punong-puno ng aksyon! Kahit patay na ang katawan lupa mo, hindi ko titigilan ang kaluluwa mo!
19: Ako ang dapat tumatol sa kanila.
16: Walang kupas ang ipapamalas nilang aksyon dito sa Sine Aksyon! Dito sa Sine mo, aari ka rito! Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan!
21: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
22: Pero sa house,
21: retrabaho ko bilang Radyo Patrol reporter. Sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko. At the same time na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka-complicated na batas at ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag naisa batas yung bill na ito. Siyempre, may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat PP.
23: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rubaratsyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gise Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga.
24: Bawal na ang disconnection o putulan ng supply ng kuryente mula ngayong buwan hanggang Hulyo bilang konsiderasyon sa nararanasang National Energy Emergency sa bansa. Iniutos din ng Energy Regulatory Commission na pati ang bayarin ng mga consumer na hindi lalagpas ng 200 kWh ang konsumo ay pwedeng hatiin sa tatlong buwang utay-utay na bayad.
26: May disconnection notice na si Adelia pero hindi pa nakakabayad dahil naghahanap pa ng pera. Pero kahit hindi makabayad ng bill ngayong buwan, hindi sila pwedeng putulan ng Meralco. Naglabas kasi ng utos ang Energy Regulatory Commission sa Meralco, iba pang private utility at lahat ng mga electric cooperatives na bawal muna ang disconnection mula ngayong buwan hanggang July 2026 dahil sa umiiral na National Energy Emergency.
28: Hopefully, maibsan yung epekto nung inaasahan pa nating mga maaring pagtaas sa singil sa susunod na mga buwan dahil ito yung buwan na kainitan ng panahon.
26: Pero ayaw sumali sa programa ni Adelia, hahanap umano siya ng paraan para mabayaran ang April billing bago mag-Lunes.
29: Eh, babayaran ko rin yun, ganun din eh. Di, gihintayin ko pang magpatong-patong yun, yung madagdagan, nalalaki siya.
26: Para sa grupong Nasicor, dapat matagal nang ginawa ito ng gobyerno dahil bugbog na sa pagmahal ng bilhin at serbisyo ang taong bayan.
30: Marami ang mga consumers na walang kakayahan upang mabayaran on time ito. At kawawa naman sila kung sila ay magiging biktima nitong biglaang pagtaas ng presyo.
0: Iniutos din ng ERC na kapag hindi lumagpas ng 200 kilowatt hours ang konsumo ninyo ngayong buwan hanggang sa July 2026, ang pagbabayad dito ay pwedeng hatiin sa tatlo. Ibig sabihin, utay-utay. Pasok dito ang mga consumer ng Meralco, ibabang private power utilities at lahat ng mga electric cooperatives sa buong bansa. Kung halimbawa, nasa 1,200 pesos ang bill mo ngayon, pwedeng 400 pesos lang muna ang babayaran ngayong buwan at tig 400 pesos ulit sa June at July. Kaya lang, kung utay-utay, ay magkakaroon ng hiwalay o iba pang patong sa magiging bayarin ng consumer kada buwan. Sa isyu naman ng sangkaterbang other charges na sinisingil sa mga consumer, isinusulong ng NASICOR na dapat ilagay din sa bill kung magkano na ang nakolektang other charges sa lahat ng consumer at kung saan ito ginamit.
30: Pagka pinag-uusapan ay pera ng publiko, dapat merong tinatawag na complete transparency and accountability, sapagkat ito lamang ang proteksyon ng consumer.
0: Sagot ng ERC, may dagdag gastos at kakapal ng todo ang bill kung isasali lahat ng detalye hanggang sa kung saan napunta o ano ang pinagkagastusan ng sinisingil sa taong bayan. May mekanismo naman umano para malaman ng regulator kung magkano na at saan ginagastos ang mga pondo.
28: Hindi naman po pwede na buwan-buwan ay makatatanggap tayo ng bill na kasingkapan ng encyclopedia at ito rin ay may gastos. May gastos ito sa utility, pagpapaimprenta nito at lalo lang mapapamahal ang singil natin sa kuryente.
0: Samantala, nanatili ang malaking ibinagsak sa presyo ng diesel at kerosene sa world market sa ikalawang araw ng trading. Lagpas 4 pesos pa rin ang nabawas sa presyo ng diesel, mahigit 5 pesos sa kerosene. Pero ang gasolina, naging 2 pesos naman ang pagsipa. Pero magbabago pa ito dahil may natitira pang 3 araw ng kalakalan sa pandaigdigang pamilihan.
1: Bagyang bumaba ang bilang ng mga walang trabaho noong Marso sa kabila ng krisis sa Middle East. Pero ayon sa Philippine Statistics Authority, may ilang sektor ang nabawasan ng mga trabaho dahil sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. Nagpapatrol, Jackie Pascual.
2: On-call na labandera si Neneng pero ngayon wala muna siyang tanggap na labada dahil sa nagtataas ang presyo. Pati anya amo niya, bihira na lang siyang kunin.
3: Dati weekly, minsan 2 beses linggo, ngayon 2 beses ang buwan, titipid na, mataas sa kurete, mataas sa tubig.
2: Ayon sa Philippine Statistics Authority, bahagyang bumaba ang unemployment rate nitong Marso sa 5% mula sa 5.1% noong Pebrero. Katumbas nito ang 2.58 milyong walang trabaho. Pero ayon kay Undersecretary Claire Dennis Mapa, mataas pa rin ito kumpara sa 3.9% Marso noong isang taon. May epektuan niya ang pagsirit ng presyo ng petrolyo sa mga mangingisda at pati sa mga kasambahay.
4: Mangingisda natin na sa municipal fisher folks, so sila yung gumagamit ng diesel din. So may impact sa kanila kasi nabawasan. Yung mga households natin pwede nagtitipid. Kaya they let go of some of the domestic helpers.
2: Ayon sa PSA, 420,000 na trabaho ang nawala sa fishing and aquaculture sector noong Marso kumpara noong Pebrero at halos 300,000 naman nawala sa other service activities kung saan napabilang ang mga kasambahay. Tumaas din ang underemployment rate o yung naghahanap ng dagdag na kita sa 12.3% mula sa 11.8%. Aminado si Economy Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan na umabot na sa 5.3% ang average unemployment rate ngayong taon na mas mataas kaysa sa government target na 4-5%. Pero patuloy anyang isinusulong ng gobyerno ang mga hakbang para maprotektahan ang mga trabaho at magkaroon ng social protection at job skills matching para sa mga Pilipino. Nakatulong din sa labor sector ayon sa pamahalaan ang pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN Summit 2026.
5: Ang mga trade na yon, actually, they're already ongoing. We already experienced that. Dahil po doon, nakakatulong din po yun sa trabaho, sa kabuhayan ng mga kababayan po natin.
2: Dagdag ng PSA, magkakaroon sila ng mas kumpletong datos sa epekto ng Middle East crisis sa trabaho sa susunod na labor force survey para sa Abril. Jackie Pascual, ABS-CBN News.
6: 4 sa bawat 10 Pilipino ang umaasang gaganda ang kanilang pamumuhay sa susunod na 12 buwan. Ayon ito sa pinakabagong survey ng Social Weather Stations o SWS. Batay sa survey, 38% ng mga Pilipino ang naniniwalang bubuti ang antas ng kanilang pamumuhay sa sunod na 12 buwan. 32% naman ang nagsabi na walang pagbabago o kaparehas ng dati. Habang 16% naman ang nagsabi na mas lalala pa. Wala namang tugon ang nasa 14%. Isinagawa ang survey nationwide sa 1,500 na Pinoy adults mula March 24 hanggang 31. Samantala, nakahanda umano ang Department of Agriculture na ipatupad ang price cap na 50 pesos kada kilo ng imported na bigas sa oras na mailabas na ang kaulang executive order mula sa Malacanang. Nagbabala rin ang DA na paparusahan ang mga lalabag sa itinakdang presyo, lalo na ang mga mapapatunayan nagsasamantala o nagmamanipula ng presyo sa mga palengke. Pero ayon po sa ilang retailers, hindi na nila kakayanin pang ibaba ang presyo ng imported na bigas, lalo't umaasa lamang sila sa presyo na ibinabagsak sa kanila ng mga trader. Hirit pa ng ilan sa kanila, dapat umanong ang DA na ang direktang mag-supply sa kanila ng mas murang bigas para makasunod pa rin sila sa 50 pesos kada kilo na price cap. Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, ano ang update sa mga binabantayang sama ng panahon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility?
7: Bernadette, patuloy na lumalapit sa Mindanao ang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huli pong namataan ng LPA, 305 kilometers silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Nagpapaulan na po itong LPA sa Eastern Visayas at maging sa silangang bahagi ng Mindanao. At posibleng magdamag pa magpaulan ang LPA sa mga lugar na ito. Kaya kapamilya, maghanda po at magingat sa posibleng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, lumakas pa at naging tropical storm na ang bagyo sa labas naman ng Philippine Area of Responsibility. Ito ngayon po ay may international name na Hagupit. Alas 3 ng hapon, ang bagyo ay mahigit nasa 1,200 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. At din nga malayo, wala pa itong epekto sa panahon sa ating bansa. Posibleng malusaw na yung LPA sa may Mindanao sa pagtawid dito sa lupa. Habang pagpasok naman po ng Sabado ay posible rin ang pagpasok sa PAR ng Tropical Storm Hagupit na tatawagin po sa local name na Kaloy. Pa-west-northwest yung magiging pagkilos ng bagyo at posibleng humina habang binabaybay itong Philippine Sea. Posible po itong lumapit dyan sa bahagi ng Eastern Visayas at ng Bicol Region sa susunod na linggo. Magbabago pa itong forecast kaya manatili po nakaantabay sa updates ukol sa bagyong ito. At bago yung paulan ng LPA sa Eastern Visayas, pumalo muna sa 45 degrees Celsius ang heat index sa Borongan City. Bukas naman, Webes, 6 na lugar ang pwedeng makaranas nang delikadong antas ng damang init dyan po sa Haborongan City at San Jose Occidental Mindoro, 43 degrees Celsius, habang 42 degrees Celsius naman sa Cavite City, Cuyo, Palawan, Dagupan City at Lawag City. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas May 7 sa Mindanao, may malalakas na ulan dyan po sa bahagi ng Caraga. Pero bago po yan, itong Angat Dam ay patuloy ang pagbaba ng level ng tubig dahil walang ulan sa Angat Watershed. At posible po na sa mga susunod na araw ay marating na itong minimum operating level nito na 180 meters. Dako na po tayo sa pag-ulan sa Mindanao. Umaga pa lang malalakas ng ulan dito sa may Caraga dahil sa LPA. Pansamantala itong hihina pero lalakas muli pagsapit ng tanghali. Sa hapon naman, mas maraming lugar sa Mindanao ang uulanin, lalo po dyan sa may bahagi ng Lanao del Sur, maging sa may South Cotabato, sa may Zamboanga Peninsula, at maging dito po sa may Maguindanao del Sur at Sultan Kudarat. At pagsapit ng gabi, meron pa mga pag-ulan sa maraming bahagi dyan sa Mindanao. Sa Visayas, maghapong makakaranas din po ng kalat-kalat na ulan dito sa Eastern Visayas dahil din sa LPA at niyaasan din mga pag-ulan sa umaga sa may Negros Island, dito po sa may Bohol at Panay sa tanghali at sa hapon sa may Northern Cebu. At pagsapit ng gabi, may ilang lugar pa na pwedeng makaranas ng pag-ulan sa gabi po iyan. Sa Palawan, hapon may kalat-kalat na ulan sa gitna at timugang bahagi ng probinsya, bagamat mawawalan yung mga pag-ulan pagsapit ng gabi. Sa Luzon, may aasahan din pong kaunting ulan sa umaga sa Mindoro provinces, pero maghapon namang may aasahang ulan dito sa may Bicol region, lalo pagkapananghalian sa may Camarines Sur at dito po sa Masbate. Meron ding malalakas na ulan sa hapon dito sa may Southern Quezon at Marinduque at posible rin po yung thunderstorm sa may Ilocos at ilang bahagi ng Cordillera. Pagsapit ng gabi ay uulan muli dito sa may Mindoro at sa ilang bahagi po ng Albay. Sa Metro Manila naman, posibleng pumalo sa 42 degrees Celsius ang heat index. Base po yan sa forecast ng The Weather Company. Mainit maghapon, may okasyon na kukulimlim ang kalangitan, pero hanggang pagsapit ng gabi ay mananatiling mababa ang tsansa ng pag-ulan. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya!
1: At susunod, babae bugbog sarado sa dating live-in partner. At WHO nakatutok sa isang cruise ship kasunod ng pagkamatay ng dalawang pasahero nito bunsod ng antivirus infection. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
8: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapakipakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
9: Makukulit na hirit. Tatak Dolphy.
10: Ano yun?
11: Shooting star.
10: Ano yun?
11: Falling star. Mga banat na malupet. Tatak Dolphy.
12: At tutunayan ko siya, mas malaki limbandaan sa 1,000. Kuha ka mo.
9: Palaging may bitbit na pampahapi.
11: Ito for you. Chocolate yan, imported.
9: Yan ang Tatak Dolphy.
13: Muscle yan, oh.
11: Hanggang dito, umabot ang muscle.
9: Tatak hari ng comedy.
17: Mamamatay ako sa lungkot pag hindi kita kasama.
18: Lupit naman nyo.
9: Sa sini mo, hari ang saya. Hari ka rito.
11: Wala kayong gagawin kundi mag-relax.
9: Uminom. Wow! Ang sakit sa lalamunan.
22: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede ring makasira sa mga palay at ways. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, malalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
25: Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
27: Ay! Kilalan ba kung sino ko?
25: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
27: Magdasal ka na!
31: Tatapusin na kita, demonyo ka!
25: Ang Suwabing bigotilyo.
13: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
14: Wala naman akong boyfriend eh.
13: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
25: Malinis trumabaho.
15: Walang personalan to ha. Trabaho lang.
25: Walang aksyong di natata.
15: Ano?
25: Lahat ay magmamarka.
15: Sige! Dabukan mo!
13: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka.
15: Huwag niyo ko nga munit. Nakamatay tayo.
25: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Carido.
16: Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
18: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pala ang mga ako rito, pinalabas tayo agad para mag-cover ng baha. Tumatak yung sa akin, hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung nagiresulta ito. Nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pag-broadcast, para sa akin, isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.
25: Maghanda na kayo! Nandito na ang mga nagahari sa aksyon!
15: Kung kinakailangan ko ubusin sila, gagawin ko.
13: Ibahin mo ko!
25: Maaksyong tapatan!
15: Papakita ko sa'yo hindi ka ang pinakamagaling na lalaki!
19: Pasalamat ka suot mo sutana mo kung hindi pahahalikin kita sa lupa.
25: Maaksyong barilan!
13: Tatapatan ko ng balang tapang mo.
25: Punong-puno ng aksyon!
15: Kahit patay na ang katawan lupa mo, hindi ko titigilan ang kaluluwa mo!
19: Ako ang dapat tumatol sa kanila.
25: Walang kupas ang ipapamalas nilang aksyon dito sa Sine Aksyon. Dito sa Sine mo, Ari Garito!
20: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
21: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
23: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
21: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas? At masasayang usapan.
24: Kwaira ko dati nung bata-bata ko.
21: Yung Martin, ako nag-train kay...
23: Ah, ganyan. Mm-hmm. Ako naman, ako nag-train kay Leia.
21: Leia...
23: De Guzman.
21: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
25: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
15: Anip sa tindig.
29: Ang galing mo, Tiriling. Pero mas magaling ako sa'yo. Nahuli kita eh.
15: Ibang klase tumitig.
31: Alias Pretty Boy.
32: Agad narito ko. Liligaya ka.
15: Kapag sila ang pumorma. Kahit sino may yayanin.
33: Ito ang tandaan mo. Pistado na ang bulok mo.
34: Ang tigas ng dibdib mo. Si tigas rin ba ng tuhod mo? Hindi mo subukan.
15: Yan ang tunay na astig.
35: Sa Diyos lang ako may takot. Pero...
6: Sa poll sa CCTV, ang pambubugbog sa isang babae ng kanyang dating live-in partner sa Quezon City. Sinampahan na ng reklamo ang suspect at pinaghahanap na sa ngayon. Nasa linya ng telepono si Daryl Sarmiento. Daryl, kumusta na ang biktima at ano ba talaga ang motibo ng suspect?
36: Bernadette, personal ko nakausap ang biktima na isinailalim na sa medical check-up matapos magtamo ng mga pasa at bukol sa katawan matapos pagbubugbugin umano ng kanyang dating kinakasama. Ayon sa pulisya at biktima, wala silang maisip na dahilan hanggang ngayon kung bakit siya sinaktan ng ganoon kalala ng kanyang ex. Wala rin umanong pagtatalo na naganap pero bigla na lang sinugod ng lalaki ang biktima. Dinaganan, pinagsusuntok at pinagpupukpok pa umano ng isang speaker. Maswerte umanong nakakuha ng tsyempo at nakatakas ang biktima nang may dumating na delivery rider na nakatawag ng pansin sa suspect. Sa video, makikitang nagsuot pa ng disguise ng suspect para hindi agad makilala.
0: nung una po nakamaskara pa po siya. Kaya iba po yung makikita niyo na ano, na
1: sa CCTV. Itura.
0: Oo, sa CCTV nung una. Iba po yung buhok niya, iba po yung kulay ng mukha, ganyan. Pero nung bandang gitna na po, nung binubugbog niya po ako, tinanggal niya po yung mask niya.
36: Nagsama ang biktima at suspect ng 9 taon bago naghiwalay noong 2025, pero maayos naman umano ang naging hiwalayan.
0: Wala po talaga akong maisip na dahilan. Ang maisip ko lang po ngayon siguro is nade-depress siya o wala siyang makausap. Hindi ko po talaga alam bakit. Kakauwi ko lang po ng Japan. Tapos mukhang Pinlano po talaga niya kasi nga naka-disguise po siya.
36: Nangangamba ngayon ang biktima para sa kanyang kaligtasan dahil hindi pa nahuhuli ang sospek. Ayon naman sa pulisya, nagsampa na sila ng reklamo laban sa sospek na aarestuhin nila oras na lumabas na ang warrant of arrest.
2: Ongoing pa po yung investigation po natin and ang update lang po is preparing na po yung station for filing po RA9262 or the Violence Against Women and Children.
36: Bernadette, sa ngayon ay pansamantala na munang humingi ng police assistance ang biktima para mabantayan ang kanyang seguridad. Bernadette?
6: Maraming salamat, Darryl Sarmiento.
3: Nakatutok ngayon ang World Health Organization sa isang cruise ship sa may West Africa kasunod ng pagkamatay ng 2 pasahero nito bunsod ng hantavirus infection. Sinasabing nasa halos 40 Pinoy seafarers din ang lula ng barko. Nagpapatrol, Rafael Bussano.
4: Nananatili sa gitna ng dagat sa may Cabo Verde Island sa West Africa ang MV Honduras, isang cruise ship na kasalukuyang binabantayan ng mga health expert sa cluster ng hantavirus infection. Ang hantavirus ay posibleng makuha ng isang tao mula sa laway, ihi at dumi ng mga rodent gaya ng daga. Posibleng makapasok sa ating katawan ng virus sa pamamagitan ng pagkain o pag-inom ng kontaminadong bagay maging sa kagat ng rodent. Wala itong gamot sa ngayon kaya delikado at nakamamatay kung maahawa ang isang tao. Nagtatagal mula sa 1 hanggang 6 na linggo ang incubation period ng hantavirus. Ito yung panahon ng exposure sa virus hanggang sa paglitaw ng mga sintomas na hindi nalalayo sa sintomas ng leptospirosis.
5: We're not just a story. We're not just headlines. We're people. People with families.
4: Video ito ng isang takot na pasahero ng MV Honduras dahil sa banta ng hantavirus. Ayon sa World Health Organization, sa 147 na crew at pasahero ng barko, 7 ang nagkasakit. Kabilang sa mga ito ang mag-asawa na kalaunay namatay. Sila ang kumpirmadong tinamaan ng hantavirus. Isa pang pasahero ang namatay din pero wala pang kumpirmasyon kung dahil din sa naturang virus. Isang pasyente naman ang nailipat na sa isang ICU sa South Africa habang 2 pa ang nakatakdang i-evacuate sa the Netherlands. Isa naman ang nag-report ng mild fever pero sa ngayon ay mas mabuti na ang kanyang kalagayan. Bagamat sinasabing bihira ang kaso ng human-to-human transmission ng hantavirus, isa ito sa tinitignan ng WHO sa kaso ng mga nagkasakit sa MV Honduras.
7: We do believe that there may be some human-to-human transmission that's happening among the really close contacts, the husband and wife, people who've shared cabins, etc. We do know that some of the cases have had very close contact with each other and certainly human-to-human transmission can't be ruled out.
4: Ang MV Honduras ay isang expedition

0: na si Dr. Ronjit Solante, sinabing hindi dapat na mabahala ang publiko dahil ang impeksyon mula sa hantavirus ay hindi nakikitang magiging kasing laki ng isang pandemya. Tiniyak din ng DOH na mas handa ang mga bansa ngayon kabilang ang Pilipinas.
1: Bago sila pagbigyan or i-clear na umuwi, dadaan po yan dun sa quarantine and testing protocols nung bansa na pupuntahan nila. In this case, yung Canary Islands versus Spanish territory.
0: Tiniyak ng WHO at DOH na patuloy ang kanika nilang investigasyon para mabigyang linaw kung saan nakuha ng mga pasyente ang virus. Rafael Bossano, ABS-CBN News.
2: Inaasahang matatalakay ang Code of Conduct sa South China Sea sa ASEAN Summit, pero hiwalay ang negosasyon para maisapinal ito. Sa unang pagkakataon, dadalo ang Timor-Leste bilang ganap na miyembro ng ASEAN. At live mula Mactan, Cebu, nagpapatrol Jervis Manangan. Jervis, may mga dumating na bang ASEAN leaders sa Cebu at kailan ang inaasahang pagdating ng iba pang leaders?
3: Kagad ngayong gabi darating si Pangulong Bongbong Marcos dito sa Cebu habang ang Sultan ng Brunei Darussalam ay nandito na rin. Inaasahang darating ang lahat ng mga leader ng mga bansa ng Timog Silangang Asya para sa ASEAN Summit sa Biyernes, maliban na lamang sa Myanmar na kakatawanin ng Permanent Secretary ng kanilang Ministry of Foreign Affairs. Kanina, Karen, ay nagbigay na ng welcome statement si Pangulong Marcos sa isang video message kung saan winelcome niya ang delegasyon na nandito na at sa mga pagdating pa lamang dito sa Cebu. Aniya, ipapakita sa lahat ng mga delegado ang Filipino hospitality, ang ating mayamang kultura, tradisyon at kasaysayan. Sinabi rin ng Pangulo na titiyakin niyang madarama ng mga ASEAN nationals sa buong mundo ang epekto ng ginagawa nila dito sa rehiyon.
4: I will lead discussions on how the region can bolster regional preparedness, ensure stable energy supply, and accelerate energy diversification to reduce vulnerability to external shocks, including those stemming from the conflict in the Middle East. I will push to strengthen food security in the region, keeping the free flow of essential goods and building measures to support farmers and MSMEs.
3: Sa kauna-unahang pagkakataon ay dadalo ang Timor-Leste bilang opisyal na miyembro ng ASEAN. Lalagdaan ng Cebu Protocol para formal na maging bahagi ng regional bloc ang Timor-Leste, ang pinakabatang bansa sa Asia. Ito ang unang amendment sa ASEAN Charter mula nang mabuo ito noong 2007. Inaasahan din magkakaroon ng ASEAN Leaders Declaration sa Maritime Cooperation sa pamamagitan ng mga hakbang gaya ng pagsama ng ASEAN Coast Guard Forum bilang isang sectoral body at pagtatayo ng ASEAN Maritime Center dito sa Pilipinas. Ayon sa DFA, magiging bahagi ng diskusyon ang Code of Conduct sa South China Sea, pero hiwalay ang negosasyon para maisapinal at malagdaan ito. Ayon din sa DFA ay malaki ang natipid ng pamahalaan ng Pilipinas dahil pinaikli ang summit at ginawang virtual ang ilang pagpupulong.
5: The leaders' summit is only for one day, and we're deferring the other day of that to the next summit. And when it comes to the preparatory meetings, we have also shortened that. It was supposed to start on the 5th, but the working group has shifted to online or video conferencing. On the preparatory meetings for the SOM leaders and the ministers, that was also shortened and keep very austere the preparations.
3: Inaasahang magkakaroon din ng pahayag ang ASEAN leaders kaugnay ng Middle East crisis. Layo nitong makabuo ang ASEAN ng mga hakbang para maging mas epektibo ang pagtugon nito, hindi lamang sa digmaan sa gitnang silangan ngayon, kundi pati na sa iba pang mga krisis. Karen, bukod sa Cordova at Lapu-Lapu City ay nagdeklara na rin ng special non-working days sa Cebu City at sa Mandaue dahil nga dito sa isinasagawang ASEAN Summit. Karen.
2: Maraming salamat, Jervis Manangan.
6: Tita Winnie,
7: hoy!
6: Ano bang pwede? pwedeng gawin para naman matuwa ang ating mga nanay ngayong Mother's Day?
7: Naku, Ate B, bakit hindi surpresahin natin ang mga nanay? Tiyak na patok sa kanilang ilang winning discard.

0: ibinahagi sa atin.
1: Sa loob ng isang buwan, hindi nawawalan ng customer ang event organizer na si Emma May Nasyanseno. Labis na kilig kasi ang naramdaman niya nang minsay sorpresahin siya ng kanyang boyfriend. Kaya naisip niya na simulan ng ganitong negosyo.
2: Nung magkaibigan pa lang kami, meron kami tinatawag na very best friendship anniversary. So, kinasabot niya yung nanay ko to do a setup. Mula nung araw na yon, gusto ko rin maramdaman ng ibang tao yung saya na naramdaman ko. So, that's basically the goal.
1: Kwento ni Emma May, Abril pa lang, may mga nagpaplano na para sa Mother's Day. Kaya kung nakaipon ng extra budget, pwedeng gawin ng car surprise. Oops, hindi naman kotse ang ibibigay. Gagamitin lang ito para surprisahin si nanay.
2: Yung likod nitong car, no, yung dito sa likod, and then yun na, may car set up na, tapos may bouquet na rin nakasama. May freebies din kami na crown at saka sash.
1: Ang winning discarded tip number 1, i-customize ang regalo o pagsama-samahin ang mga gusto ni nanay. Kung certified foodie naman ang inyong mommy, ang winning discarded tip number 2, pag-aralan ang paborito niyang putahe. Hindi lang tiyan niya ang mabubusog, kundi pati ang kanyang puso.
2: Kahit simple lang naman eh, kasi yun naman talaga yung mahalaga, di ba? Yung heart na ibinibigay mo dun sa pag-surprise na gagawin mo.
1: Pero mga ating mga kuyang, bukod sa sorpresa, pinakamahalaga na maging mabuti at mapagmahal tayong mga anak para araw-araw maramdaman ng ating mga nanay na sila ay espesyal. Muli ako po ang inyong Tita Winnie Cordero. Tandaan, sa tamang diskarte, make every moment your winning moment.
3: Susunod, lumang barko ng Pilipinas pinalubog gamit ang missile ng Japan sa Balikatan. At A ng Bini umabot hanggang Senado. Nations Girl Group formal na binigyang pugay. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
4: Ang bat
5: super sa kapastikan.
6: Hindi ka mapapahamak dito. Maniwala ka. Akong bahala sa'yo.
7: Tabla-tabla muna, tol.
5: Super sa katatawanan.
8: Okay na ba to? Eto pa!
5: Super pati sa pogi points.
9: Honestly, I'm just really happy because I've gotten to know you better.
8: Hindi ko maipaliwanin. Parang bang may magic!
5: Super sa lahat ng hanap mo!
10: For everybody!
5: Super exciting ang Sine tuwing Sabado sa Super Sabado Sine! Dito sa Sine mo, hari ka rito!
11: Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga tagapakinig.
12: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Anumang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. masusing patalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
0: Isa lang araw na ito para sa mga hari.
7: Ako nang pahala dyan.
0: Sit back. Wow, ang sarap ng The King. Relax, sweetheart, and enjoy. Isama na ang buong pamilya. Blockbuster movies, abot kaya.
13: Talaga?
7: Talaga ho?
0: Yeah! Dahil sa sine mo, hari ka rito.
14: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. May nabalita. DZMM Radio Patrol sa Estrenda. Una sa balita, una sa family service.
15: Tamaan po tayo ng presyo.
16: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
15: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
16: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
15: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
16: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
17: Hindi ako susuko!
16: Digasin.
18: Ibabalik ko yung mga dinambong ninyo sa pulis.
16: Habulin!
19: Ang lakas-lakas ng apil mo.
20: Bulaklak para sa'yo.
16: Hindi ka sasantuhin.
21: Si Maroy! Bubuga na kaboy!
22: Talagang
16: ang bumangga. Iba!
23: Sagasaan ang dapat sagasaan. Patas ang pinaiiral ko rito.
16: Sinong sila dito?
23: Ako!
24: Palakpakan po natin ang magiting na lalaki!
16: Sine siga sa sine mo. Hari ka rito! Pakinik! Manuper!
25: Maaaring hindi ka na makalabas ng buhay.
26: Hindi ako natatakot sa isarapin.
16: Matindi.
27: Kahit sino kung siya pinagpupuntay mo rito, tutulungan kita.
16: Ganyan talaga kapag may bibit na atima.
27: Pananagutin ko ganyan.
16: Walang kakabataan nag-iisang alama.
25: Sino ka ba talaga?
16: Ramon Revilla Sr.
28: Bilib naman ako sa inyo. Mukuyan natin ka.
16: Alamat ni Akima.
29: Lalong bumabangis, lalong bumabaksik.
16: Sa sine mo, hari ka rito.
30: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a Radio Patrol. Nakikita ko.
31: Iginit ni Vice President Sara Duterte na hindi patas na idamay ang mga kaanak niya sa impeachment proceedings laban sa kanya. Samantala, mayorya ng dalawang malalaking partido ang nakikitang boboto pabor sa pag-impeach sa bise. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
32: Tinawag ni Vice President Sara Duterte na gawa-gawa lang ng kamera ang impeachment laban sa kanya. Pero anuman aniya ang maging resulta ng botohan sa House of Representatives kaugnay nito?
33: Lahat ng mga nangyayari sa buhay ng isang tao ay sinulat yan ng Diyos. So kung ma-impeach ako, yan ay sinulat na ng Diyos. Kung hindi man ako ma-impeach, see you sa
34: 2028.
33: See you tomorrow.
32: Kiit din ni Duterte, hindi patas na idawit ang mga kaanak niya sa impeachment proceedings ng House Committee on Justice laban sa kanya.
33: It's unfair dahil hindi naman na sila vice president and hindi naman sila ini-impeach. They have the right to privacy being ordinary individuals and private citizens.
35: Yung mga naabuso sa kapangyarihan, mga kamag-anak din niya mula noon hanggang ngayon. Dito pamumulitika. Ang tawag dito, pananagutan.
36: These are the joint sal and the husband and wife. And then, hindi namin kasalanan yun na ganun ang lumabas. 6.7 billion, 4 point something billion of inflows ng pera sa mga accounts nila.
32: Ayon kay Deliman, naging patas ang komite sa pagtalakay ng umano'y impeachable offenses na ibinabato sa bise at ng mga ebidensyang susuporta rito. Wala anayang ipinresenta ang kampo ni Duterte na kukontra sa mga alegasyon. Kaya tanong niya, ano ang magiging basehan ng mga kongresistang boboto ng no sa committee report na nagre-rekomendang i-impeach ng Kamara si Duterte? Muli namang iginiit ni Representative Edgar Elise na hindi siya lalakok sa botohan.
0: Is this accountability or is this about political leverage? After the impeachment vote in the plenary, let us examine the status of the four later release allocations.
32: Nitong Martes ng gabi, ni-refer ng plenaryo sa House Committee on Rules ang committee report at resolution na nagtatakda ng articles of impeachment laban kay Duterte. Inaasahan ni House Committee on Justice Chairperson Jervie Luistro na sa Lunes ito tatalakayin at pagbobotohan sa plenary session. Hindi bababa sa 106 o one-third ng mga miyembro ng Kamara ang kailangang boto.
1: Kung pumupusta ka sa karera ng kabayo, ipanalo na siguro itong kabayong ito kasi 106 lang ang kailangan.
32: Sa pagtataya ni Napuno at House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adiong, hindi bababa sa 180 na kongresista ang papabor sa pag-impeach kay Duterte at posible pa umanong umabot ang bilang sa 200. Sa NUP pa lang, sabi ni Puno, nasa 60% na ng 55 miyembro nila sa Kamara ang nakikitang boboto ng yes. Sa Lakas CMD naman, nasa 90 to 95% ng 69 na miyembro ang inaasahang papabor sa pag-impeach kay Duterte.
2: Lakas CMD has the substantial number, the majority of its member will vote in favor and supporting the impeachment. Wala naman nagsabi na no.
32: May mensahe naman si Delima kay Senador Robin Padilla na nagsabing kontra sa pag-convene ng Senado bilang impeachment court kung iaakyat dito ang articles of impeachment laban kay Duterte.
36: Pag gano'n na lahat na lang i-oppose ng minority, you're no longer a genuine minority. You would be considered an obstructionist.
32: Sa sesyon ngayong Miyerkules, inutusan ng Kamara ang House Secretary General na bigyan ng lahat ng kongresista ng kopya ng committee report at kalakip na House Resolution na nagtatakda ng Articles of Impeachment laban kay Duterte. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
3: FM Radio, good vibes!
4: Ang lupet!

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros
2: two.
0: Micros Papaya. Sulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: Micros Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.
6: We have seen how it works. And it is something that we can interoperate with in the future. It also upgrades the skills and the awareness of our troops in the capabilities that our allies have and in coordination mechanisms with the different participants.
7: Sa gitna ng pangamba ng mga progresibong grupo sa umano'y militarization ng Pilipinas, iginiit ni Chodoro na bukas at nakatuon sa pambansang depensa ang mga pagsasanay.
6: The claims of militarization are totally misplaced at this day and age when we are open, transparent with the exercises, save for operational security.
7: Samantala, pinanood din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang maritime strike mula sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Kasama ng Pangulo ang mga opisyal ng militar ng Pilipinas at Amerika. Bianca Dava, ABS-CBN News, Paway, Ilocos Norte.
8: Mula Coachella Valley, umabot na hanggang Senado ang viral A ng Dini. Sa ilalim ng Senate Resolution 370, formal na binigyang pugay ang Nation's Girl Group dahil sa kanilang makasaysayang pagtatanghal sa Coachella Valley Music and Arts Festival. At live sa Senado sa Pasay City, nagpapatrol si MJ Felipe. MJ, kamusta ang pagdalo ng Dini sa sesyon ng Senado ngayong araw?
9: Gretchen, napakaganda ng energy ng Bini na dumating sila dito sa Senado kanina. This is their very first public appearance mula nang dumating sa Pilipinas galing Amerika. Mag-aalas 5 ng hapon nang dumating ang 8. At mainit silang binati ni Senator Bam Aquino at ng kanyang team. Mga bulaklak, handmade bags ay ilan lang sa mga regalo o welcome gifts para sa grupo. Dumayo ang grupo sa Senado kung saan tinalakay ang Senate Resolution 370 na inisponsor ni Senator Bam Aquino para kilalanin ang tagumpay ng Dini na ipinagmalaki ang talento at musikang Pinoy sa Coachella Festival. Sa plenary session, maraming senador ang nag-deliver ng sponsorship at co-sponsorship speeches na sumusuporta sa resolusyon at sa Nation's Girl Group.
10: Masasabi po natin na ang tagumpay na ito ay isang salamin ng galing at talento ng Pilipino sa pandaigdigang entablado.
11: Hindi na kailangang mag-blink twice ang mundo para makita na kaya ng Pilipino makipagsabayan sa pinakamalalaking pangalan sa international music scene.
12: Ng ating mga kababayan ay kayang humarap sa kahit anong hamon ng may zero pressure.
13: Wala nang ibang sinasayaw ang mga staff ko tuwing Christmas party. Totoo yan, kundi mga kanta ninyo.
14: It is a long time coming for Pinoy Pop to make it to the global stage and make Filipino music reverberate around the world.
15: Kami rin pong mga babae dito ay sumusuporta sa inyo. Congratulations to Bini for a wonderful Coachella run.
16: Palagi ko pinakikinggan sa Spotify ang pang-tropiko at salamin-salamin. Totoo yan. Tapos kaya nagulat ako, nandyan sila.
17: Hey naman, Senator, hey! I said, ganito pala kasikat ang Bini.
9: Gretchen, hindi na nga napigilan ng girls na pumalakpak sa speeches ng mga senador.
18: It is prohibited to clap in the Senate during a session. So, but it's all right, you're exempted.
9: Gretchen, alam mo, sobrang saya ng girls at overwhelmed talaga sila sa kanilang mga narinig. Umaasa ang Bini na mas marami pang OPM artists ang mabibigyan ng oportunidad at platform na maipakita ang musikang Pinoy sa global stage. Gretchen.
8: Hey, and congratulations sa Bini. Maraming salamat, MJ Felipe.
5: Susunod, Darren, handa na kayang mag-settle down? At Palawan, sa pag-ibig, kasalan tinuloy sa gitna ng pag-aalburoto ng Mayon. Iyan, nariba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
19: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag mayroong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.
20: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So dapat nakatutok kami sa pag-pabalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
21: Sa tindig.
22: Ang galing mo, Tiriling. Pero mas magaling ako sa'yo. Nahuli kita eh.
21: Ibang klase tumitig.
23: Alias pretty boy.
24: Agad narito ko, liligaya ka.
21: Kapag sila ang pumorma, kahit sino, may yayanin.
25: Ito ang tandaan mo. Estado ng bulok mo.
26: Ang tigas ng dibdib mo, si tigas rin ba ng tuhod mo? Hindi mo subukan.
21: Yan ang tunay na astig.
27: Sa Diyos na ako may takot. Pero sa katulad mo, hindi na babahag ang puntot ko.
21: Dito sa Sine Astig. Lunes hanggang Biyernes, 12 PM.
28: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
29: Cas Abelga,
30: Jesse Cruzat.
28: Sa Suso sa DZMM.
21: Sa DZMM.
28: Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
20: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So dapat nakatutok kami sa pag-pabalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
21: Walang kalma-kalma!
31: Lahat ng tao! Huwag tatayo!
21: Sa kanilang angas, hindi ka na makakaalma!
32: Tawan mo ko!
33: Pagtatanggol ko kayo.
21: Bumibuelo ka pa lang, kamauna nila ang sasalubong sa'yo.
33: Pasensya ka na, mas mabilis ako eh.
32: Yes!
31: Giling mo, giling! Pinapiling po kami!
32: Ayun o! Oh.
21: Sine Kamao! Sa sine mo, hari ka rito!
34: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsyad ang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga isyu ng bayan sa Balitapatan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwalaang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Niña Corpus kasama si Migs Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
0: Kung may matraffic sa kalsada, di ka mainip, magkinig ka ng balita, DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
1: Anak naman ako ni Mayor. Anong pakialam kung ako anak ako ng nanay ko?
2: Ito ang komedya para sa buong pamilya.
3: May bayad bang bata?
1: Wala.
3: Mga bata!
2: Isama pa ang tropa para mas masaya.
1: Ah! Ah! Uy! Basta na! Okay lang kayo, ah?
2: Present ang mga bida sa comedy.
4: Huwag sa may ceiling fan!
1: What?
4: Ma'am, bakit? Wala!
1: Patayin mo!
2: Present din ang kulit nila sa fantasy.
6: Meron kang magic eh.
1: Hindi magic ang kailangan mo. Operasyon!
2: Oh, bawal lumausin ha.
4: May pa ako ng kausli dito, baka makadisgrasya. May pakibunot mo na!
2: Sini Comedia, 9 a.m. sa sinimo. Hari ka rito!
34: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Niña Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaservisyo.
2: Kung ikaw ay masaya, tumawa ka!
4: Sana nisanay ko dyan!
2: Kung panalo ang joke nila, tumawa ka.
4: Say hello to Marian.
7: Hello, Lola!
10: Cute na.
2: Kung malastik ang kulita, tumawa ka.
1: Patay ka ngayon.
4: Sino ang babatayin mo?
1: Ako.
2: Kung sila ang araw-araw mong kasama.
11: Walang hiyatong lapad ng ipin mo. Parang palak lang Indian.
2: Sure kang tatawa ng tatawa.
12: Netama ako!
2: Fantastic. Yes! Sinetawanan. Monday to Friday, 5 p.m. Dito sa sinimo, hari ka rito.
13: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong kakayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po kung gusto.
23: Tinawag na malisyoso ni Senator Marcoleta ang ibinunyag ni Senate President Panfilo Pro Tempore Panfilo Lacson na may inilaan umano sa kanyang 500 milyong piso na halaga ng proyekto o yung tinatawag na allocables. Pinuna rin niya ang anyay kwento ni Lacson na nanghingi umano siya ng halagang 1.5 billion pesos na mga proyekto nung bahagi pa siya ng Commission on Appointments bilang kongresista. Sabi ni Marcoleta, tila targeted umano ang mga patama ni Lacson.
29: Ano po ba? Noon pa man malinaw nang may pagtatangkang sirain hindi lamang aking pangalan kung hindi pati ang aking kredibilidad bilang lingkod bayan. At ngayon, tila inuulit na naman ang parehong taktika.
8: Pasok na si Pinay tennis star Alex Ayala sa ikalawang round ng Italian Open sa Roma. Tinalo niya sa round of 128 si Magdalena Freck ng Poland ngayong Miyerkules ng gabi. Nakuha ni Ayala ang opening set, 6-love. Bumawi naman si Freck sa second set. Sa ikatlong set, agad lumamang ang Polish 2-love, pero nag-rally si Ayala para manalo sa score na 6-love, 3-6 at 6-4. Makakaharap naman ni Ayala sa round of 64 si Wang Xinyu ng China. Ready to settle down na nga ba ang singer at its Showtime host na si Darren? Yan ang sinagot niya sa latest episode ng Oh My God!
3: Hindi naman ako nanalo. Pero, parang in God's time, everything worked out. I've always seen myself doing this. I just didn't imagine it to actually happen. And if it's destined for you, it'll happen. Mas naapektuhan ako kapag, kunwari, may comment sila about my family. I really appreciate it, the way they taught me how to live on my own independently. Ngayon ko lang sinabi yun sa interview.
5: What was your biggest heartbreak?
3: Wow, biggest heartbreak?
5: Pero ano, right now, yung heart mo, ano ba siya, open to love or may love na?
3: I would never close doors to, you know, to love.
5: Pero deserve ni Jackie si Darren.
3: Masasabi ko naman na, I mean, as a jowa, yung...
5: As a jowa?
3: Oo, may pagmamalaki ko yung sarili ko. Whoa.
5: Wow!
8: Samahan si Star Patroller Daniel Krishna sa Oh My God sa ABS-CBN News YouTube channel mamayang alas 8 ng gabi pagkatapos ng TV Patrol.
9: Kaway-kaway sa mga palabas sa pag-ibig, isang couple ang hindi po nagpatinag sa gitna ng pag-aalburuto ng Bulkang Mayon nitong weekend. Ito nga itinuloy ni Najee Marquez at Martin Morales ang kanilang kasalan dyan sa Kamalig Albay kahit na nangangalit pa at nagbubuga ng uson ang Mayon. Ayon po sa mag-asawa, nasa kalagitnaan sila na palitan ng vow sa reception nang mapansin ng isa-isang naglalabasan ng kanilang mga bisita. Yun pala, actually, tanaw na ang makapal na abo at usok mula sa bunganga ng Mayon. Sa kabila ng pangyayari, ipinili ng bagong kasalan, tingnan ito bilang blessing. Pero kasabay nito ay ang kanilang panalangin para sa mas mabilis na pag-recover naman ng kanilang bayan na apektado naman ng matinding ashfall. Pinusuan naman ng mga kaibigan at netizens ang mga pasabog na larawan ng couple, literal na pasabog, kung saan tanaw ang ganda at bagsik ng Mayon. Kaya naman, Ge at Martin, mabuhay ang bagong kasal.
12: Congratulations!
9: Ibang level yun ah.
12: Mahirap din mag-cancel kasi bayad na yun eh.
14: At hindi lang yun, malayo-layo naman sila.
12: Malayo-layo naman.
14: Kasi kung hindi, naisip mo, kamusta Ge yung makeup?
9: Hindi naka-foundation na siya.
14: At hindi nga, baka diba buti hindi naka-abo si Ge. Diba, ang ganda pa rin sa litrato.
12: Parang iba yung ihip ng hangin. Hindi yung papunta sa kanila.
14: Oo.
12: Maroon magandang backdrop.
14: Alam nyo, yung mga nakatira sa danger zone, huwag nyo po tularan yun ha. Makaakala nyo, pwede kayo magpa-picture ng gano'n kapag may nangyayari tas nandun.
9: Alam mo,
12: bawal yun.
9: Alam ng mga kababayan natin dahil palaging ang nangyayari.
14: Diba?
9: Sanay na alam sila. Na rin nila kung pa kailan mag-evacuate naman.
14: Yan.
12: Tsaka ako, concern ko talaga yung gastos. Ang hirap mag-cancel ng ganyan. Ika-cancel mo. Magbayad ka sa catering. Sa makeup artist sa hotel.
14: Safe naman kasi sila. Mag-cancel ka.
9: Isipin mo, sobrang memorable yun.
14: Yeah.
9: Pag napakita mo sa anak ko balang araw.
12: Ang ganda ng itsura.
9: Diba?
14: Yeah.
9: Yung araw na kinasal kami, nag-alburuto.
14: Yeah. Diba? Okay. Good congratulations. Congratulations, guys. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang Oh My God. Ako po si Karen Davila.
9: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa 6:30. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
12: At sama-sama pa rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino. Maraming salamat at magandang gabi, bayan! Yes.
15: This is FM Radio.
16: BCMN.
15: Music Radio.
16: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag-DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar, sugar cane extra na may pinakamataas ng ORAC value na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500.
17: This June 2026, kumapit ng mahigpit sa paparating na malupitang music festival sa Eastern Visayas ngayong taon. Enigma Music Fest 2026. An explosive 5-hour performance featuring today's top artists and legends. Umindak sa sayawan kasama ang Sex Bomb. Kiligin sa boses ni Piolo Pascual. Mapawaw sa birit ni Morissette.
18: Gusto ko nang bumitaw.
17: Ma-inlove sa cool at seductive songs ni Arthur Neri.
19: Isa lang ang hinahanap ko.
17: And vibe sa mga songs ni Janella.

0: ang malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
1: No label. Pero kayo, boring ba love life mo?
2: Lonely at walang makausap?
3: Oh no!
1: Tara, kwentuhan tayo. No secrets, no limits.
2: Painitin natin ang iyong gabi.
1: Every Monday to Saturday, 8 to 10 p.m.
2: Kasama ang nagagandahan mong ka-vibes kada.
1: DJ Faye Lemon.
4: DJ Cherry Lou.
5: DJ Nico Chico.
6: Gandang gabi, vibes!
2: Narito na ang iyong mga bilibong ka-vibes kada na magpapainit sa nanlalamig mong gabi.

0: Yan, magandang maganda.
1: Basta maganda. Tayo.
0: Oo, magandang gabi sa inyong lahat, mga ka-vibes. Today is May 6, 2026. It's a beautiful Wednesday evening at makakasama niyo po sa loob ng dalawang oras ang inyong mga vibes kada DJ Nico Chico,
1: DJ Faye Lemon,
2: and DJ Cherry Lou.
0: At kumusta nga pala ang ating mga driver sweet lovers na nakikinig ngayon sa ating programa?
1: Yes, yan. Sa mga naka-tune in sa atin habang nagbebiyahe.
2: Kumusta kanila, kayo mga ka-vibes?
0: Correct. At ang kanilang mga pasahero na walang choice hindi makinig.
2: Kasi ang lakas ng boses na ano, naka-tune in.
0: Parang diba? Talaga choice.
2: Siyempre, pasahero ka na.
0: Wala kang magagawa. Hindi
1: makikinig
0: sa'yo
1: ka na lang talaga.
0: Control. Correct. Magtiis ka.
2: Magtiis
0: ka. Hanggang sa pagbaba.
2: Magtiis kayo sa mga boses namin. Diba? Ayaw. Hanggang 9 p.m. po. Oh, 10 p.m. po to.
0: Ay, parang early. 9 p.m. I love it.
2: Kung pwede lang.
1: Parang 1 hour lang yung plano niya, ha?
2: Oo, baka naman.
0: Oo. Sige mga ka-vibes, ngayong gabi, Wednesday o na Wednesday po tayo, napakaganda po ng ating pag-uusapan.
2: Uh-huh.
0: Ito po ay patungkol sa...
2: Diba, connection pa rin yun sa
0: pasakitan
2: topic natin kagabi, diba? Mm-hmm. About pananalita.
0: Oh, pananalita?
1: Pananalita.
0: Correct.
2: Pananalita, diba? Yung kagabi natin.
1: Yes.
2: The way we talk.
0: Paano ka magsalita?
2: Yun. Diba? So, yung tanong natin ngayon is about kung ano yung mas masakit.
0: Oh.
2: Yung mga sinabi mo ba?
0: Oh.
2: O yung ginawa niya? Ano yung mas masakit daw kapag, di ba, for example, like, yung mga insulto? Yung mga
1: sinasabi
2: niya? Or yung nagawa niya?
1: Physically,
2: yung parang gano'n. So, ano yung mas masakit ba? Yung salita ba o yung gawa?
0: Parang ganito lang yun. I don't love you anymore. Or dahan-dahan ipinaparamdam sa'yo na hindi ka mahal.
2: Yes. Oh. Yung parang pinapa-feel sa'yo na hindi ka na importante sa kanya. Yung parang unti-unti kang, yung unti-unti niyang pinaparamdam
0: sa'yo. Killing me softly with his song.
2: Diba? Parang ganon.
0: Sakit no. Ay, nako, ano ba yan? Wednesday na Wednesday.
2: Yung parang sasabihin mo lang, aray ko.
0: Uh-uh.
1: Wala kang choice.
2: Yes. Yung
0: parang kinukurot ang yung singit, ng hantik. Hantik. Okay mga kababs, yun po ating pag-uusapan ngayong gabi. Kung gusto na mong makishare ng inyong opinion, huwag po kayong mahiya. Isan nyo na lamang po sa ating comment section sa ating live stream. Huwag kayong magatubiling, hanapin po ang 100.7 FM Radio Tacloban, yung ating official Facebook page. I-search nyo lamang po yan.
2: Mm-hmm.
0: Makikita nyo po ang ating FB page.
1: Yes! At sa mga hindi pa po naka-follow sa atin mga ka-vibes, pa-follow naman po.
0: Para
1: and then, pa-share na din yung live natin ngayon. Para naman, syempre, mas maraming maki-join sa usapin natin.
2: Alam natin, maraming makaka-relate. Kasi very relatable naman yung topic natin every night. Minsan, nagagawa lang natin, nakakatawa. Pero, totoo yun, di ba?
1: Kasi naman, minsan din yung topic natin is heavy.
2: Yes. So kailangan natin gawing medyo light.
0: Medyo light.
2: So, kaya ganun.
1: Ma-uplift naman yung mga feelings ng mga ka-vibes
0: para
1: natin.
2: Pero lahat naman na ng mga sinasabi natin, nasa sa kanila yon kung maniniwala sila. Yes. Mm. Pero, yung mga binibigay natin ng mga payo or yung mga opinion natin is base sa mga nakikita natin in reality.
1: Oh, yes, sir. Madam Cherry Lou. Okay. Asan yung bola?
2: Wala. Ngayon, yung parang ngayon ko lang siya na...
0: Naipalabas.
2: Yes, parang kompleto ngayon yung cells ng brain ko.
1: Wow! Oo. Akala ko nalaglag yung iba.
0: Kasi, nakatulog so siguro ng ayos. So.
2: Oh, kasi kanina, nakatulog ako ng kakaintay.
0: Very good.
1: Kakaintay. Uy, pero ano yun?
2: Ano yan?
1: Ikagaganda yun ng future natin, yung inantay mo.
2: Sige.
0: Sige. There you go mga ka-vibes ha. Maghihintay po kami hanggang 10 p.m. ngayong gabi para sa mga gusto makijoin.
2: Mm-hmm.
0: Go ahead. And of course, if you want to listen to your favorite songs, nako, dalawang oras po ipiplay natin dito lamang sa nag-isa ninyong number one favorite, Bet na Bet.
2: 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes! Ang lupet!

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico. Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palang pasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
1: Happy listening sa Gandang Gabi Vibes!

0: ang ating oras sa buong Pilipinas. Nako, 8:25 na po at nakikinig po pa rin kayo dito sa nag-iisa ninyong number one favorite bet na bet.
1: 100.7 FM Radio Tacloban, Kavibes, ang lupet.
0: Ngayon eh, malupitang usapan na naman po tayo. Umpisa na natin ang ating podcast.
2: Andito na naman tayo. Like mga 30 minutes

0: invested ka na, di ba? Especially in a relationship.
1: Yes.
0: Pero sige, sabihin na lang natin, mas masakit yung words. Bakit nga ba? Paano nga ba natin masasabing mas masakit yung mga salita kesa yung ginawa sa'yo?
1: Mm-hmm. Oh. Di ba nga, may mga kasabihan yung ano natin. Mm. Parang naririnig natin siya palagi. Yes. Na parang, mas maganda na lang daw, like, pagbuhatan ka ng kamay kesa naman na pagsabihan ka ng mga masasamang salita.
0: Kasi, eto kasi yun. Naglilinger kasi yung pain kung sa salita. Words are replayed in the mind, leading to emotional scars that can last for years.
2: Yun.
0: Whereas physical actions may heal faster. Nasamara ka lamagote, gitaplong ka, temporary lang na nanuhubagan mo na wong
2: pero,
0: nagpurula. Pero after ito, wari na, pain.
2: Yes.
0: Pero gininakanan ka nga, lang mga negative nga mga words until nga dati mo kamatay, hindi mo ito mga ngalimtan.
2: Hala?
0: Diba? Diri ka naman hinigugma kay ampon ka na. Aray! Aray!
1: Nakuha ka lang itong basurahan.
0: Kaya pala, hindi ka pinamanahan kasi ampun ka lang. Ouch. Naku, ang sakit nun. Invested na invested ka, kala mo pamilya ka talaga, yung pala hindi. Yan ang common plot sa mga telenovelas.
1: Okay lang, malay mo.
0: Makita ka ng CEO.
1: Mayaman talaga yung tunay ko na ano, magagulang. At tagapagmana pala ako.
0: Nako, naiswap ng, ano, yung nung baby ka pa lang.
2: Ano, ng utang?
1: Hindi sama ng loob. Ganun pa rin. Lang.
0: Eto pa, bakit nga pala mas masakit ang words? Okay, intention and personalization. Hurtful words feel like a direct attack on one's inner self. Correct. Okay, personal lagi. Nami-personal ka na. Mm-hmm. Di ba? Makon ka. Malabot ka. Bisan di rin man.
1: Pero?
0: Maraksot ka. Aki, kitinuod man. Alright.
1: Wait lang, mag-recola ako.
0: Maraksot ka lang yaman.
1: Mahusay yaman eh.
0: Di ba? Brain reaction. Psychological research indicates that brain does not distinguish between the pain of social rejection and physical violence. Kung iton ka mag-arama nito, papakyanan, warang ganyan magdako nga pagkakaiba lugar, kaya mas nag-iihala iton mga inakan kumpara iton na pagpaul-ul talaga kay hain mo. And psychological trauma. Harsh words can affect mental health, contributing to long-term issues like anxiety and depression.
2: Yes, kasi mas malala yung epekto niya sa tawag dito, psychological, kung anong mga salita, di ba?
0: Oo, ito nga, ginakanan ka nga, wara imot akong mga gimbibili nga o siya kataw. Aray! Aray, pero since saada ka man, convenient ka la para akong life.
1: So ano ako? Panakip butas?
0: Kuan ka. ATM lang niya.
1: Ah, okay.
2: Oh.
0: Samtang naguhulat iyan, so, the right person para iya. Aray.
1: Sana all. May paano ganun? Kung maray naman?
0: Ikaw, in lababo ka man, marater ka man, sige na lang. Ano, di ba? Samtang kita pa, pagkagastusan ka.
1: Paglipay na lang para mabawi mo. Gagamit ito.
0: At ako din ka nakakabinipisyo.
1: Uy! Kailangan
0: sounds
1: pamilya
0: family
1: ka pa. Sounds family! Familiar ka. Pero okay man lang daw ko, no?
0: Oo, sige lang. Kaya basta gusto lang niya mag-ginasto.
2: At least nakakabulig.
0: Scholarship program ba?
2: Sugat. Bagalabat sugat. Nga kuwan.
0: Oo, diba? Yan po mga ka-vibes. Those are the things why words often hurt more than actions. Mamaya, pag-uusapan naman natin bakit masakit ang actions. Bakit mas masakit yon kaysa sa words. Mamaya, pag-uusapan po natin. Pero very short, well, very short lang naman talaga yung discussion sa actions. At least you know na the big picture kung sino o kung saan ba, kung ano ba talaga sa dalawa yung mas masakit. Mas maraming enumeration sa words kaysa sa actions.
1: pero ha, kung hindi, depende din siguro yan sa personality. Kasi kung yung sensitive ka

0: na kind of person. Mm-hmm. So dinadamdam mo lahat yung mga sinasabi. Tapos parang big deal sa'yo. So parang masasaktan ka talaga. But kung ikaw yung tough or yung strong na tao
1: na person, na
0: hindi nagmamatter sa'yo yung mga sinasabi ng ibang tao, I guess it's easy naman to accept kung ano yung mga sinasabi nila.
1: Correct.
0: And I don't care na parang kung ano sabihin nila kasi alam ko yung katotohanan para sa sarili ko. Mga ganun.
1: Kaya maganda man ako, kaya maraksot man talaga ako.
0: Pero
1: lagat oo.
0: Hindi. Pero ito na lang siguro yung parang pang-ano mo na lang sa self mo para hindi ka masyadong masaktan. Kasi alam mo naman yung katotohanan na hindi talaga totoo yung mga sinasabi
1: Correct.
0: Sa'yo. Parang lalabas at lalabas din naman yung totoo.
1: Yung katotohanan.
0: Yes. Kahit hindi mo ipagpilitan kung sa sarili mo.
1: Tapos na, sa'yo naman yun kung tawag nito, magpapadala ka talaga sa negativity, di ba? I-convert mo sa positivity yung mga pinagsasabi nila.
0: True.
1: Di ba? Yun lang. Anyway, mga ka-vibes, it's 8:32 ang ating oras sa buong Pilipinas. Of course, mamayang 9 p.m. abangan nyo po yung 9 p.m. Lotto Suerte Resizot. I'm sure sina Tatay Cody excited na nito. Sina Ate Shirley Gitigan,
0: yes,
1: of course.
0: Yes, and speaking of Ate Shirley Gitigan. Hi, Ate Shirley Gitigan! Good evening, ka-vibes. Pa-shoutout nga daha iyo. Salamat! Ay, asan yung special friend? Ba't hindi
2: parang hindi na sinashoutout.
1: Mukhang nakakalimutan na yung special friend.
0: Feeling ko si Ate Shirley nagsha-shoutout na lang sa late night vibes kay special friend.
2: May
0: issue!
2: Bakit nakita mo ba yung shoutout niya?
0: Hindi ko alam. Hindi ko lang sure.
1: Tanungin natin mamaya si
0: may,
1: Ron
0: may
1: to Ron.
0: May ma-issue lang kay, kay Ate Shirley Gitigan. Shoutout Ate Shirley!
1: May issue! Science, hindi sinasabi. Anyway, ating oras, it's 8:33 mga ka-vibes. Kayo pa rin po ay nagiginig dito sa nag-iisa ninyong number one favorite bet na bet.
2: 100.7 FM Radio Tacloban, ka-vibes ang lupet.

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico. Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
1: Para sa malinis na dugo,
2: DJX 500.
1: Para sa malusog na tay,
2: DJX 500.
1: Ayon sa mga eksperto, ang DJX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
2: DJX 500.
1: Sumok na ng mga eksperto, mabibili sa mga butika.
0: Good vibes ang gabi mo sa Gandang Gabi Vibes. Ako na lang.

0: ang ating oras sa buong Pilipinas. It's 8:57. Kayo pa rin po ay nakikinig dito sa nag-iisa ninyo number one favorite bet na bet. This is
1: 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes ang lupet.
0: Ngayon, malupitang Lotto Swerte Resort naman ang ating pag-uusapan ngayong May 6, kaninang 5 PM. Ito po ang winning number combination. That's 611. Ulitin po natin, 611. Ano sa palagay ninyong lalabas ngayong 9 PM?
2: 1-0-2.
0: Bagalan 0-1-2. Insunod-sunod. Try natin yung ating swerte.
1: Mamaya ang alas 9.
0: Swerte mamaya. No? Tingnan natin na kung sino sa aming tatlong makakakuha ng isang number. Kaya tutok lang dito sa nag-iisa ninyong paboritong programa gabi-gabi. Ito po ang
1: Gandang Gabi Vibes!

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico. Magandang balita, ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
1: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
2: Pimples at rashes?
3: It DTX 500 mo na yan!
2: DTX 500!
3: Ito ay may antimicrobial property
2: na nakatutulong sa pagtanggal
3: at paggaling ng pimples at rashes.
2: DTX 500!
3: Highly recommended
2: ng mga eksperto.
3: DTX 500!
4: Mabibili sa mga butika.

Malupit na pinakikinggan. FM Radio. Good vibes.

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Problema sa final liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500, ito ay may Momordica Sharantia compound mula sa Ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag DTX 500. Araw-araw, DTX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Happy listening sa Gandang Gabi Vibes!

0: Nakikinig pa rin po kayo dito sa nag-isa ninyong number one favorite bet na bet. This is 100.7 FM Radio Tacloban.
1: Kvibes! Ang Lupet!
0: At ang ating oras, it's 9:22. Akalaan nyo ang bilis ng ating panahon.
1: Almost kalahati na tayo ng pangalawang oras.
0: Pangalawang oras. Okay, anong number nyo?
1: Ako sa 1.
0: 1, 2.
1: Alright.
0: Okay, ito na po ang ating winning number combination for the 9 p.m. Lotto Swap. Transisol, Tate Cody, Ate Shirley, Manu Jerry.
1: Yeah. At ang mga atong diri technicians nga nagtaya kanina.
0: Ay, Manu Noel, gihapon.
1: Yes, pati Kuya Ronel.
0: Oh, Ronel, ang angay. Okay, makinig po kayo ng mabuti. May 6, ito pang winning number combination. 2-7-6.
1: Siya pala.
0: 276.
1: Oh. Bong, so
0: today
1: week.
0: Is my day.
2: Iya yan na week. Last week na kun. Baka next week.
0: Nabawi ako
2: mo.
0: Yan ha. Nabawi. Balita. Sige, congratulations para itong mga nakakuha itong saktong winning number combination. Yan. Alaki. At least may nanaka mo panhanda. Yan nga pamatron. Yesterday. O, hindi naman yan. Mag-Mother's Day na. Yan nga.
2: Sunday.
0: Oh. Parang mga mothers-to-be.
1: Ano mga petcha? 8, 9, 10.
0: Yan? 10, oh.
1: Yes.
0: Oh, May 10, 2026. Okay, Happy Mother's
1: Day
0: na lang advance.
1: Day. Happy okay. Mother's Day para sa mga nanay.
0: Pwede po yung kita program it Friday.
1: Magiging nanay.
0: Naga-advance.
1: Oh. Ay, lani pang advance.
0: Okay, sige mga ka-vibes. Ito na pong natitirang ilang puntos na lang sa ating topic kanina regarding po kung sa...
1: kung ano yung
0: ba talaga mas
1: masakit.
0: Yung words ba or yung actions? Makinig po kayo ng mabuti kanina. Pinag-usapan natin yung words. Ngayon naman, yung actions. When actions hurt more kesa sa words. Number one. Immediate impact. Oh! Immediate impact talaga, literal. Pak!
1: Pak! Uh-huh.
0: Actions can result in immediate physical harm, loss of life. Tara, atara.
1: Ah, siya talaga pinakamasakit.
0: Crimes of passion.
1: Oh.
0: Tapos, or legal consequences. Aray! Masakit nga.
1: Too much love can kill you.
2: Hoy!
0: Which are tangible and sometimes severe.
1: Ouch!
0: Mga mapupusok ang puso, mga damdamin, ay delikado po yan.
1: At bagat ano, like...
2: Especially no, kunwari ka na nakikita nga, bagat black na tanan, or
0: okay,
2: ano
0: ba, talaga.
2: Pangitaan na.
1: Naka na lahi mo,
2: ani mo mind.
1: Bagat,
0: ang hatred na lang, revenge.
1: Yes, gusto mo kung makabulos.
0: Yun, revenge. That's number two is broken trust. Ay, nag-easy.
1: Broken trust.
0: Nag-easy ang pagtapon.
2: Nag-easy ngayon. Diri pwede pagtahiun.
0: Ay, delikado ka mag-easy.
1: Diri pwede at... Diri pwede...
2: Di na pwede tawag, mabalik.
1: Nabasagla. Diri, nag-easy talaga.
2: Talaga. Ano yung papel?
1: Nag-easy and trust.
0: Maaram na.
1: Maaram na ako. Hindi mo maging sisirin.
0: Ah, ito delikado. Mababago talaga
1: very,
0: ito kinabuhi.
1: Very, very hurt talaga yan. Very, very painful.
0: Mababago talaga ito yung kinabuhi for the rest of your lives. Actions often reveal true
1: ay,
0: character.
1: Ay, kabara ka. Kaya hindi ko man ikaw babayaan.
0: Ah! Mark! But... Gisian na good.
1: Hello?
0: Actions often reveal true character, and when they contradict loving words, they cause a deep heartbreak.
1: Oh,
0: diba? Action speaks louder than words.
1: Voice.
0: Pwede kaya. Paano makunot words kung waray boses?
1: Yes.
2: Ako na ko.

0: cold pala, ipagduro ha. Bakit mo magtik masyado? Mga nanlalamig pa lang. Huwag mo man masyadong i-refrigerate.
1: Cold shoulder ko nun yan.
0: Oh, cold shoulder.
1: Ipamassage. Frozen.
0: Na, diri mo na extreme mo. Niya. Gusto niya frozen na talaga. Hindi nalang makakutay.
1: Aray ko.
0: Aray! Tignan nga po tayo mga bloopers. Kara sa mag-compile ito. Agit! Diba? Actually, masakit mo talaga ito. Special na kung itong baka ipapaabot ka lang. Dere ka na importante. Dere ka na hinigugma para iya. Dere, kunan-una, minayuyo ka pag ikaw kinariguan ka pa.
1: Yeah. Ito sinudlayan mga, ka pa. Ito bang baga silent treatment? Oo. Like, so good.
0: Tapos ito bang, masakit pa ko dito kung tigda ay la. Mm-hmm. Diba? Hindi ka, wari ka ba clue? Wari ka sabot? Wari ka mag-away? Wari, wari maghitaas ay tiyo mga boses? Wari ka nababaruan nga? Oo, tigda lang.
1: Hinihinay nga.
0: Itong bang abagan na nahipan laban yes. Hangin?
1: Tapos di ka na maaram, ha? Oo. May nabuhat ba ako nga sala?
0: Correct.
1: Ano ba na kung taka, sala nga nabuhat?
0: Taka di rin pagod nakikipag-communicate yes. Verbally. Tapos, di pagod nasusumatid ka matuuran.
1: Mag-communicate so, man. Once na blue moon.
0: Oo, oh, once na blue
1: moon. Like, tag-usa ka chat.
0: Papakyanan ni mo.
1: Tapos after that, waray na.
0: Papakyanan ni mo. Waray la. Tapos bakit mo yes. Pahila ko lang itong katawa. Pero deep inside.
2: Kasi tapos, hula. Hulaan mo ako.
0: Anong tingin niyo sa aming mga lalaki, mga manghuhula?
2: Kay diba amo?
0: Di sana marami na kami nahulaan.
1: May lalaki gihapon na sugat.
0: Oo, may mga sugat dito.
2: Nahulaan mo ako?
1: Di.
2: Manghuhula?
1: Ah, yes. Oh, bagat sugat. Nahulaan mo ako. Bagat tingin na. Ito ba nga ghosting-like?
2: Okay.
0: Ito, nagpipinaabat nala.
2: Hala, delikado ko nagpipinaabat nala.
0: Mga di. Parang saryo, iba yung pala. Umundang. Diba?
1: Diba?
0: May mga sugat talaga ito, liwatang ng mga tao. Ito ang mga natitigdala. Di ka maaram ko. Ano ko talaga itong reason, diba? Mm-mm. So, amoy ito sa mga masakla pa. Sometimes, mas masakit talaga itong actions. Kung sugat talaga itong person, itong treatment tayo mo. Bagan, kakulo, bago mo ka pamalaton ka, adoro darling.
1: Yes, tas ikaw luwat, mag-overthink ka kay ano ka sugat, waray ka man may nabuhat.
0: Tas, could you imagine itong emotional emotional stress itong yes. Adurot para itong sa katawo. Diba? Amo ito din itong masaklap, diba? Anyway, mga ka-vibes, ultimately, both are painful naman talaga in ato. However, words often have a sharper, more enduring, and profound emotional impact. Mabasa ko lang. Because they strike our self-image.
1: Mm-mm.
0: Whereas itong actions, externally, though sometimes violent.
1: Mapapas, yes. Oh. Mapapas lagi hapon.
0: Problema ko na sobrang ka-violent, tiwas ka. O sa nakag-go. Oh. O sa nakatira. Tapos.
2: Wari ka na second chance.
1: Wari ka na. Hindi rin na mapapas.
0: Una. Diba, may datun ko na naging viral kihapon labi na social media. Ang Nyokes, ngayon, Chiosel, ang halo yun iya ko.
1: Ang iya third party.
0: Boylet. Oo, may tugod itong third party. Nag-aayos lang yes. Ito mga ko, diba? Oh, amoy ito. Sugod ka delikado. Oh, actions can be more, or can pain. Be violent or more painful, diba?
2: Diba? Paano kung gindungan? Kimpasakitan ka na physically.
0: Kaya mo nga ni, Gwan, my words na nga daan, break na tayo.
1: Veng.
0: Vengaboo.
1: Vengaboo.
0: Nag-plok-plok, chokes.
2: Bago
0: nga mga terms.
2: So, for 2 hours, mag-podcast kita, matatanong yung words.
1: Ano yung flock chokes?
0: Shutay ngayon.
1: Na-shutay? Ano nga chokes?
0: Shutay. Na-shutay.
1: Na-dead soon. Diba,
0: na-deads.
2: Ba din, mga nyokla.
0: Kaka-uro-uro ka din mga bilinggo.
1: Ano't ngayon words?
0: Suro sa lakot.
1: Di rin naman na itong mga bilinggo. Na-shutay.
0: Be careful with that mga ka-vibes. So once again, para ito na ito mga ka-vibes sila, mas mupay kasi ito naging ko-communicate natin clearly talaga nga rito sa ka-person kung na ito mga feelings. And sometimes, dahil kita itong i-mention kakulok, choose wisely itong mga words kaya mo gagamiton. Para di rin maka-hurt, di rin maka-offend. Maka-hurt man, di rin doro nga makakasakit liwat. Diba?
1: Pero kasi tiba, masa na

0: tawala ako.
1: Ha? Kada mayan itong excuse itong mga kuan.
0: Tawo ka la. Salit, maram ka mag choose kung ano't imigyaya.
1: Asya lagi nga tawo ka. May daka propensity.
0: Yes, di ba? Asya talaga, it usually nga ginggagamit ni Ra X.
1: Excuse. So, pero again, remember, itong tawo ba ya, we are given the masuritas ng intelligence. Yes. And maro ka bang mag-rationalize kung ano itong tamang diri.
2: Pero mga ka-vibes, choose nala always to be kind.
0: Wherever you go, whatever you do,
2: ano mati yung situation, ano mati yung pinagdadaan.
0: Yes.
2: Be kind. Bisan man painful ha imo.
0: Be kind even if others cannot. Be kind
1: to, muna ko be kind to animals.
2: Yes. Applicable naman.
0: Naman. Be kind ko na even if others cannot, will not.
1: And cannot.
0: Ha?
1: Okay, wait na. Cannot.
2: Will not. Cannot.
1: Or not. Will not.
0: Will not. Okay. Ganun.
1: Okay.
2: Nauunat. Okay.
1: Pero sa lahat sigurado talagang dear ka mo mga itong karataan.
0: Yes.
1: Choose your number one favorite bet na bet.
0: 100.7 FM Radio Tacloban. Kabibes. Ang lupet.
3: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico. Good vibes ang gabi mo sa Gandang Gabi Vibes.

0: Ating oras. Nako mga ka-vibes, you only have 10 more minutes ago before we end this program. Nako. Maraming salamat for keeping us company sa loob ng dalawang oras.
1: Yes.
0: Tulera, yes.
1: Yes. Kaya mga ka-vibes, thank you. Thank you very much po, especially natong mga solid listeners, yes. Kadati Shirley Gitigan. Wow.
2: And Christian Ripalda.
1: Yes.
2: Nag-message kaya pa natin live.
1: Diba? Natong mga technicians sa relay station.
2: Yes.
1: Hakatarman, Borongan, Kalbayog.
2: At Katbalogan.
1: And of course,
2: Tacloban.
1: Yes. Thank you very much, gihapon nga dat, Tita Mai and friends from Tanawan, Leyte.
2: Wow.
1: And aton mga solid listeners sa Giwan gihapon, di ba? Hakatbalogan, Mida gihapon, yung Hakatarman. Yeah.
0: Okay. Sige, mga ka-vibes, abangan nyo pa susunod na programa ang
1: Late Night Vibes.
0: And of course, makakasama nyo po ang nag-iisa ninyong Papa Ball ng Bayan.
1: DJ Ron Turon.
0: And by the way, para sa mga ka-vibes natin dyan, abangan nyo po.
2: Ano po?
0: Soon.
1: Meron kayong makikita ang mga bagong
0: mukhang
1: mukhang
0: may madadag mukhang. Oh, may madadagdag na naman ng mga prutas sa inyong fruit salad.
1: Ano ba yung para sa inyo?
2: Mas masarap na ba yung fruit salad natin?
0: Summer season na kasi, yes. So dapat kinakailangan tayong magdagdag
1: ano
0: ng maraming
1: ano
0: prutas.
1: Ano kaya prutas ang madadagdag sa atin?
0: Perfect na perfect.
2: Mapipitas
0: pang tropical
2: ba
1: tropical
0: climate?
1: Depression?
2: Oh, wow! Parang kakaiba yun ah.
1: Tropical depression.
0: Tropical depression.
2: Iba naman ata yung aabangin natin
1: mga
2: doon.
1: Mga tropical fruits kasi.
0: Yes.
2: Ano ba to? Maasim, matamis.
1: Matubig.
0: Oh!
2: Juicy.
1: Yes! Juicy tsaka.
0: Juicy tsaka.
1: Wow! Ang bilis.
0: Bumilis? Uh-oh. Ang bilis?
1: Ayan. Ay, thank you very much, guys.
2: Bakit mas malakit sa akin?
1: See you tomorrow night again.
0: Yes, this is your DJ, Nico Chico.
2: Pay Lemon.
1: And Jerry Lou, na malangan na hirap.
0: Well, good night, everyone. Bye-bye.
1: Good night, guys.

Ka-vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang Late Night Vibes kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon. Susunod na dito lamang sa inyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio. Kabibes.
1: Mga sikretong pilit na kinikingking, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabolang bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet.
2: Late Night Vibes na.

You're tuning in to your number one favorite bet the bet 107.7 FM Radio Tacloba and Kevibes ang lupet. Ay mga Kevibes, kasama nyo si DJ Rontoron, nag-iisang papabol ng bayan dito sa ating programang Late Night Vibes. Ayan mga ka-vibes, kumusta ang araw nyo? Pagod ba? Ayan, stress o may iniisip na hindi masabi? Ayan, relax lang kayo dyan dahil ngayong gabi sabay-sabay nating papaganin ang pakiramdam nyo na may kwentuhan na may kantang tatagos sa puso. Ayan. At syempre mga confession na siguradong makakarelate kayo mga ka-vibes o baka kaparehas pa ng inyong istorya sa love life o buhay. Ayan. At sa mga gustong mag-send ng kanilang mga shoutout, greetings, ayan, o mga request songs, ayan, huwag lang mahihiya, mag-comment down below sa ating Facebook Live, ang 100.7 FM Radio Tacloban. Ayan, syempre, huwag din kalimutang i-follow and like and subscribe sa ating page at pakisama na din mga ka-vibes ang aking Facebook page, ang DJ Ron Toron. Ayan, maraming salamat mga ka-vibes. At syempre mga ka-vibes, sa mga hindi pa naka-download ng ating FMR Philippines application, yan, libre-libre lang po yan sa Google Play Store and App Store. Ayan, pwede na kayong maradyo through sa cellphone lang. Kahit naka-off pa yan. Ayan, basta na basta pumunta muna kayo sa application. Ayan, at kahit anong ginagawa nyo, lapag nyo lang at tuloy-tuloy ang pakikinig doon sa ating FMR application. Ayan. And speaking greetings mga ka-vibes, yan, binabati mo pala ng maligayang karawan ng aking itay. Ayan, happy birthday. And good health lang palagi and more birthdays to come. Wishing you all the best in life. Ayan. At sa mga nag-birthday ngayon, ano, sa mga nagsiselebrate din ng mga birthday ngayon, ayan, happy birthday sa inyo. At sa mga nagsiselebrate ng kanilang mga anniversary, monthsary, weeksary, o disary pa yan. Oo. Yun nga yung magandang i-celebrate eh. Diba? Araw-araw. Araw-araw sinisilbrate yung pagmamahalan. Anyways mga ka-vibes, oras natin 10:17 na, kaya wala nga alas mga ka-vibes, magbabalik pa rin po ang Late Night Vibes, only here sa inyong number one favorite bet na bet, 107.7 FM Radio Tacloban, ka-vibes ang lupet.

0: the fat.
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
2: Late night vibes na, ha?

Eh mga ka-vibes, oras natin na 10:45 na sa buong kapuluan at kayo ay nakikinig pa rin sa inyong number one favorite bet na bet, 1.7 FM Radio Tacloban, ka-vibes ang lupet. Eh mga ka-vibes, kasama niyo pa rin ang nag-iisang papaball ng bayan, DJ Rontoron, dito sa ating programang Late Night Vibes. Ay mga ka-vibes, before natin basahin ang ating confession letters, batiin muna natin ng magandang gabi ito si John Mark Balion, ayan, G. Mark Balion ng Barangay T4 Manlurip, ayan, QB Homes, at kay Jen Balion, kay Ma'am Arlene, at kay Boss Jonathan Balion, ayan, salamat sa always na panunood o pakikinig ng ating Facebook Live or dito sa ating radyo 1.7 FM Radio Tacloban. Ayan. Ayan, sabi niya, shout out Hanwaray mga magbayad. Ayan. Oy, sa mga hindi nagbabayad dyan, magbayad naman kayo. Ayan, binabati ko ng congratulations. Ayan, ang Barangay 84 Manlurip kanina sa kanilang laban, doon sa silang nag-champion kanina sa San Jose sa Junior Division ng Basketball League. Ayan. At ito na mga ka-vibes, oras na para basahin natin ang isang confession letter na may pamagat na hanggang saan tayo. Dear DJ Rontoron, hindi ko alam kung kailan na nagsimula, basta isang araw napansin ko na lang na hindi na normal yung nararamdaman ko sa kanya. Dati simpleng kulitan lang, yung tipong aasarin ko siya kahit walang dahilan, tapos magagalit-galitan. Magagalit-galitan siya pero halata namang natatawa. Yan, lagi ko siyang tinutukso, minsan sinasabihan ko ng arte mo naman. Tapos siya naman babawi ng ikaw kaya. Hanggang lang ng saya. Pero habang tumatagal, nag-iiba. Yung dating simpleng usapan, humahaba na hanggang madaling araw. Yung kumain ka na ba, nagiging ingat ka palagi ha. At yung bahala ka nga dyan, nagiging sige na, samahan na kita. DJ Rontoron, hindi ko na malayan na hinahanap ko na siya. E may isang gabi na magkatabi kami, tahimik lang, walang nagsasalita. Pero yung katahimikan, parang ang daming gustong sabihin. Ano? Tanong niya, napansin niya nga nakatingin ako. Walang sagot ko pero hindi ako umiwas. Ngumiti siya, yung simpleng ngiti na parang nang aasar pero may lalim. Ang word mo, sabi niya. Mas word ka, sagot ko agad. Tapos nagtawanan kami pero pagkatapos noon, bumalik ulit yung katahimikan. At doon ko naramdaman na iba na to. Hindi lang basta kulitan, hindi na lang basta lambingan na parang biro, kasi kahit wala kaming sinasabi, ramdam ko na may something, na may kuryente. Pero ito yung hindi ko masabi sa kanya, natatakot ako. Natatakot ako, DJ Rontoron, kasi baka ako lang to. Baka para sa kanya, ganito lang talaga siya sa lahat. Baka ako lang yung naglalagay ng meaning sa mga simpleng bagay. Pero paano kung hindi?
Paano kung pareho lang kami ng nararamdaman? Pare-pareho lang din kaming duwag. Kasi sa totoo lang, ayoko siyang mawala. Masaya ako kung anong meron kami ngayon sa asaran, sa tawanan at sa mga simpleng lambingan na walang level. Pero habang tumatagal, mas lalo akong nahuhulog at hindi ko alam kung hanggang saan ko kayang itago ito. Kaya hito ako nagsulat sa gitna ng gabi, umaasa ng kahit papaano maramdaman niya. Nasa likod ng bawat biro, bawat asar, bawat wala lang, may totoo. At kung sakaling dumating yon na araw na magtanong siya, hanggang saan tayo? Sana may lakas na akong sumagot ng kung papayag ka hanggang dulo. From someone na hindi na kayang itago ang nararamdaman. Mga kabayos, ang kwento ng ating letter sender. Sa mga gustong magbigay ng kanilang mga opinion o mag-advise sa ating letter sender, ayan, i-comment nyo, mga kabayos, ang inyong opinion o yung mga advice dito sa ating Facebook Live. At mamaya, mga kabayos, sa ating pagbabalik ay bigyan siya natin ng advice. Ayan, kaya walang bibita, walang lilipat, walang aalis, mga ka-vibes, kasi magbabalik pa rin po ang Late Night Vibes. Only here sa inyong number one favorite bet the bet, 1.7 FM Radio Tacloban, ka-vibes ang lupet.

0: Late Night Vibes with DJ Ron Turon.
1: Ano ang pinakikinggan niyong bagong FM radio?
2: Favorite Music Radio.
1: Ano ang pinakikinggan niyong bagong FM radio?
2: Favorite Music Radio.
1: FM Radio. Favorite
2: Music
1: Radio.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet, kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista, FM Radio ang bet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio Kabibes.
3: Mga sikretong pilit na kinikingking, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet!
4: Late Night Vibes na!

0: Ayun mga kapahams, si Steltoning in. Ayun, nabulol ako dun ha. Ayun mga kapahams, you're still tuning in sa inyong favorite number one. Wonderful. Ano nang gagala? Ay nako, naano ka ko sa kantang tawanan mo ang iyong problema. Ayan mga kapahams. Ayun mga kapahams, you're still tuning in to your number one favorite, the bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Kapahams, ang lupet. Ayan, kasama niyo pa rin si DJ Ron Torona dito sa ating programang Late Night Vibes. Ayan mga kapahams, super tayo pumunta sa ating confession letter, no? Sa before tayo magbigay ng advice, ayan, batiin muna natin yung mga nag-shoutout dito sa ating comment section, ayan, na nag-send ng kanila mga request song. Ayan, sabi kay dito, ka-vibes, Christian Ripalda. Ayan, sabi niya, DJ Ron Torona, nakikinig ako ngayon dito sa TV, ayan, live sa PRTV, at excited na daw siya sa paparating na Fiesta Parade of Lights dito sa Tacloban. Ayan na, salamat ka vibes. Ayan na, shout out kay Christian Ripalda. At kay lalo na dito sa ating number one, oh. Ayan, number one ka vibes dito sa ating radyo. Ayan, si Ma'am Shirley Gitigan. Ayan, good evening DJ Ron. Pa-shoutout nga dahil station and usual aniya friend in life. Ayan, last na pa-request ako and Crazy by Kenny Rogers. Ayan, bili natin yan mamaya sa ating pagkatapos nating magbigay ng advice. Ayan. At syempre din kay ano, kay Brother Patrick Baksal, ayan, nag-PM siya sa akin sa aking Facebook page, hindi, kay DJ Ron Toron, ayan, sabi niya, pa-shoutout ako dito, brother, watching from Israel. Ayan, salamat mga ka-vibes na kahit sang sulok talaga, naabot tayo, ano, and I hope na mapapawi yung mga problema nyo, yung pangulila dito sa Pilipinas, ayan, sa panunood at paglilibang dito sa ating programa. Ayan. At kanina mga kabahans, meron tayong binasang isang sender. Nagsimula lahat sa simpleng kulitan. Walang mali siya pero puro asaran lang, tawanan hanggang sa naging routine na ang isa't isa. Ayan, dumating sa punto na hindi na nila namamalayan, hinahanap na nila ang presensya ng bawat isa. Ayan, yung simpleng kumain ka na ba, naging ingat ka palagi ha. Yung simpleng magkatabi lang, nagiging moment ha. Na puno ng tensyon. Yung tipong walang sinasabi pero ang daming gustong ipahiwatig, diba? Yung alam mo na yung mga mangyayari sa mga susunod na mga segundo, diba? Pero ito yung catch. Ayan, mga ka-vibes. Pareho silang tahimik, parehong natatakot umamin. Parehong ayaw masira kung anuman ang meron sila. Kaya ngayon, naiipit sila sa sitwasyon na masaya pero hindi sigurado. Malapit pero walang level. At ang tanong ng sender, hanggang saan ba to? Ayan, alam mo mga ka-vibes, ito yung isa sa pinakamasakit na sitwasyon. Hindi dahil may third party, hindi dahil may away, kundi dahil walang malinaw. Oo, walang malinaw yung tipong araw-araw kayong magkausap, may nandun naman yung lambingan, may kilig. Pero pag tinanong kung ano kayo, wala, ayun lang.
1: Guess mo?
0: Diba, ano yung meron sa inyo? Wala, ayun, aray ko. Pero mga vibes, doon pumapasok yung tanong sa sarili mo na may meaning ba to o ako lang. Kasi minsan mas delikado yung ganitong klase ng relasyon. Kasi hindi mo alam kung saan ka lulugar, di ba? Kasi hindi mo alam eh. Hindi mo kung ano talaga yung role mo sa kanya eh. Ganun lang eh. Pakilig lang eh. Hanggang doon lang kasi parehas kayong takot eh. Di ba? Walang nag-fear first move. Puro lang nasa isip kung ano yung mga gagawin pero hindi naman ginagawa. Ayan, bigyan natin ng advice to si letter sender. Ayan, mga vibes, sa ating letter sender, una ay aminin mo sa sarili mo kung gaano na kalalim yung nararamdaman mo. Evaluate mo yung feelings mo sa kanya, di ba? Ano na ba to talaga? 100%? 95%? Or 90%, 85%? Parang ganon. Kasi kung naapektuhan ka na, kung nasasaktan ka na sa hindi niya ginagawa o sinasabi, ibig sabihin nun, hindi na yan biro, di ba? Ang pangalawa, hindi pwedeng habang buhay kayong ganyan. Di ba? Hindi naman pwedeng hanggang ganyan na lang. Kasi maghahanap din yan eh. Kasi kung ikaw yung lalaki at hindi ka gumalaw, ayan, alala ko tuloy yung nasa ng gumalaw. Pag hindi ka nag-first move, ayan, siyempre yung babae, ano ba to? Walang pagbabago. Nandito naman ako, nandyan naman yung feelings, tapos walang nangyayaring, ano, first move, ayan. Talagang maghahanap yan ng lalaki na tunay talaga na may paninindigan na sasabihin sa kanya. Ando o masaya, and safe, pero habang tumatagal, mas lalo kang mauhulog at mas masakit pag wala pa lang mapupuntahan, di ba? At pangatlo, kailangan mong maging handa sa katotohanan. Kasi hindi lahat ng feelings nasusuklian, di ba? Yung iba, di ba, pag inamin mo, dapat alam natin na dalawa yan na pwede kang tanggapin at pwedeng hindi. Pero at least, mga ka-vibes, inamin mo, pinatunayan mo na sinunod mo yung sinasabi ng puso mo. Diba? Yan, kung may chance na magbigay ka ng kunting sign na kunting lakas ng loob, hindi mo kailangan biglain. Pero huwag mong hayaang ikaw yung naglalaban sa isang bagay na hindi na sigurado. Ano ba? Okay, paaraw-araw na lang yan, paulit-ulit na lang yan. Parang sisiraan ka niyan eh. Diba? Araw-araw mong iniisip na kasi hindi mo inaamin eh. Yan ah, yung ganyan mga ka-vibes, kunti lang yan, kunting lagyan mo ng kunting lakas ng loob. Yan ah. Para sabihin talaga kung ano talaga yung nararamdaman mo. Ay, mga ka-vibes, minsan hindi sapat yung kilig. Hindi sapat yung kilig, kailangan din ng linaw kasi kahit gaano ka kasarap, hindi ikaw yung masarap ha. Hindi gaano kasarap, ayan. Kahit gaano pa kasarap sa pakiramdam, ang halos iba pa rin ang sigurado. Ayan mga ka-vibes. Anyways mga ka-vibes, sa oras natin na 11:24 na. Ayan, batayin muna natin si Julian Gakura Kabunyag. Ayan, pa-shoutout DJ Ron from San Jorge, Samar. Ayan, Haligayang pakikinig mga ka-vibes dyan sa San Jorge, Samar. Yan sa FMR Katarmain. Yan. IFMR Kalbayog, malapit dyan. At FMR Katbalugan. At syempre sa nagpapakinggan din napapakinggan din tayo sa FMR Borongan. Yan, shoutout dyan sa ating mga ka-vibes na always nandyan, ang mga tahimik lang na nakikinig. Eh mga ka-vibes, magbabalik pa rin po ang Late Night Vibes, kaya walang aalis. Magbabalik pa rin ang yung number one favorite, Bet the Bet, 12.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes ang lupet.

And dito na tayo magpapaalam mga ka-vibes. I love you, goodbye. Ayan, maraming maraming salamat sa mga nakasama natin na ano. Nakasama natin dito sa ating programa at tumutok hanggang matapos ang ating Late Night Vibes. Ayan, pasalamatan natin yung ating mga technician dito sa Eastern Visayas. Ayan, sa FMR Katbalugan, FMR Katarman, FMR Kalbayog, FMR Burungan, at syempre dito sa FMR Tacloban. At sa mga ka-vibes natin na talagang nag-send ng kanilang mga shoutouts, nagpabati, nag-send ng kanilang song request. Ayan, napakasulit nyo mga ka-vibes. Bukas ulit mga ka-vibes, same time, same place, only here sa inyong number one favorite beat the beat, 1.7 FM Radio Tacloban ka-vibes. At ito si DJ Rontoron, nag-iisang papabol ng bayan. Good night and God bless mga ka-vibes. Paalam!

Ka-vibes! Bukas naman uli, manatiling nakatutok sa mga bet na bet mong programs. Dito lamang sa iyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes! Ang lupet!

0: Wala silang masabi yung radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.
3: FM radio, favorite music radio. FM radio.

Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, likas man o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapalugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

Oratio Imperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak na nabubuhay at nagaharing kasama mo kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.

Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa, lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisagatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapag sa malupet.
1: Barber at masahi, sasama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: ang lupet! Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
3: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa, lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, bigas man o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapanugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

0: Oratio Imperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak na nabubuhay at nagaharing kasama mo kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
1: The time now on FMR. It's 4:02.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. Good vibes. FM Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
5: Supple Plus Gold.
6: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
7: Ako si Nico Delphine. Dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kung naka-Santon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasi maiwasan ang sakit at mapalakas natin.
5: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasing sa tiyan. Swabe hanggang sa uling patak.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kami na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
9: Kaibigan, nais mo bang manatiling malusog, masaya at masigla? Hinahangad mo ba na muling maangkin ang dating buhay na walang karamdaman? Hindi ka ba gumagaling sa mga gamot na iyong iniinom? Para sa kasagutan ng mga ito, ugaliing makinig sa palatuntunang Kalusugan, Iwas Karamdaman. Mga impormasyon at kaalaman mula sa siyentipikong pag-aaral ng mga dalubhasa at eksperto. Kalusugan, Iwas Karamdaman.
10: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
11: Mga ibigan, welcome po ulit sa programang Kalusugan, Iwas Karamdaman. Hatid po sa inyo ng Doc Samaritan at ng Yes to Health. Siyempre kasama dyan, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. Ito po ang inyong Doc Samaritan, Stephen Hines, ang inyo po makasama para talakayin na naman po sa programang ito kung paano ba maiwasan, ganun din lunasan yung mga karamdaman sa ating pong pangatawan sa tulong po yun ng mga alternative medicine, mga herbal supplements na aprobado po ng ating Food and Drug Administration. At para bigyan na rin po ng kasagutan ng ating alternative medicine doctor yung mga katanungan nyo patungkol po sa inyong kalusugan, mga free health tips at health information. Siyempre, makasama po natin walang iba, ating pong alternative medicine doctor, ang ating pong certified naturopathic practitioner, Dr. Algie Bakla. Welcome po, Doc.
12: Salamat, partner, at welcome po sa lahat ng ating mga tagapakinig. Ano? Salamat po sa patuloy niyong pag-subaybay sa ating wellness program. Ano, natatalakay siyempre sa mga prevention, mga natural healing modalities, home remedies, and of course, yung naturopathy. Katuwang po natin yung mga products natin sa Yes to Health na talaga namang marami na pong natulungan sa mga kababayan po natin. So patuloy po kaming pakinggan hanggang mamaya at pwede po kayo magtanong kung kayo po yung may mga nais pong linawin with regards po sa ating pong mga pinag-uusapan po. Wellness and natural healing.
11: Yan ha. Sa mga kababayan po natin, merong gustong itanong, ipakonsulta kay Dr. Algie, just text lang po. Sir 961-532-2110. Again, Sir 961-532-2110. Lahat po pala ng produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan. Available po yan sa mga health shop, mga herbal store, sa Mercury Drug, Watson's Pharmacy, sa The Generics Pharmacy at iba pa po mga leading drug stores. Ganun din ha sa Shopee at saka sa Lazada. Available din po yan. Pwede nyo pong i-order sa official store ng Yes to Health. Yan ha. Ulitin ko lang po yung text line natin para sa mga katanungan. Gusto magpakonsulta kay Dr. Algie, Sir 961-532-2110. Sa pagpatuloy po nating programa, pakinggan po muna natin yung mga kababayan po nating natulungan ng paggamit po yan ng mga produkto ng Yes to Health. At Dr. Samaritan, syempre, nangunguna po dyan, Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline na vitamin C.
5: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinakalong mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santon Plus Gold, mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Gold.
13: Yeah!
1: Santhol Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
3: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santhol Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santhol Vitamin C.
1: Santhol Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
13: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
14: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santhol Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhol Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santhol Plus Herbal Oil.
15: Ikaw ba'y may mayoma? Santhol Plus Gold. Hypertension. Santhol Plus Gold. Cyst. Santhol Plus Gold. Glaucoma. Santhol Plus Gold. Menopausal syndromes. Santhol Plus Gold. Santhol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santhol Plus Gold. Gawa sa purong mangustin, ampalaya, garlic, malugay at spirulina. Santhol Plus Gold. Epektibo sa anumang uri ng sakit. So stay fit and healthy every day. Mag Santhol Plus Gold.
13: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
16: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung bang turbo kong bumira.
17: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suking butika.
18: Santhol Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santhol Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santhol Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
19: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santhol Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Santhol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santhol Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
20: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto.
21: Santhol Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa. Pinagaling, pinahusay. Santhol Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santhol Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santhol Plus Gold.
22: Mabibili sa pinatamalapit ng butika sa inyong lugar.
23: Hey ma'am, ano nga ulit pangalan mo ma'am?
24: Sonny Villanueva po.
23: Taga saan po?
24: Taga Barangay 1, Rojas, Palawan po.
23: Ma'am, user ka ba ng Santhol Plus Gold?
24: Yes po, Doc. Matagal na po.
23: Mga ilang taon na ma'am?
24: Ay, hindi ko po matandaan kung anong year ako nag-start. Pero matagal na po. Ilang years na po.
23: Ma'am, before kayo nag-take ng mga product po natin, ano po yung mga nararamdaman nyo sa katawan?
24: Ay, marami po akong nararamdaman, Doc. Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, may namamanid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Doc, nawawala yun po. Tapos parang relax na relax po ako, nawawala ang pagod ko po, Doc.
23: Wow, so ang effect sa inyo, ma'am, ng Santhol Gold, nawawala ang sakit ng ulo, nawawala ang pamamanhid, lumalakas ang katawan.
24: Opo.
23: Ma'am, ano po ang masasabi mo sa mga hindi pa nakatry sa pag-take ng Santhol Gold?
24: Ang masasabi ko po sa hindi pa nakatry, subukan po nila dahil para sa akin po, yun ang naranasan ko. Maganda ang pakiramdam ko pag nakainom ako, relax ako, at saka nawawala po yung pagod ko, kaya itry nila.
11: Yan po mga kaibigan, ang ilan po ulit sa mga natulungan ng paggamit po yan ng mga produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan. Kaya sa mga kabayan po natin ha, na may mga karamdaman, puntahan lang po yung mga pharmacy, mga local drug stores. Hanapin nyo po yung mga quality product ng Yes to Health at Doc Samaritan. Kasama dyan ha, Santhol Gold Herbal Capsule, Santhol Vitamin C, Santhol Plus Coffee Mix, at haplas din po kayo ng ating Santhol Plus Herbal Oil, Santhol Plus Herbal Soap. At sa mga kalakihan po dyan ha, Turbo Herbal Supplements for Men. Yan ang katuwang po natin sa ating kalusugan, pagpalakas ng ating pong resistensya, at para maiwasan yung mga iba't ibang karamdaman sa ating pong pangatawan. Sa Mercury Drug, available po yan ha, sa Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, sa Shopee at sa Lazada, available din po yan sa official store po ng Yes to Health. Ang ating pong text line para po sa mga may katanungan at gusto mong magpakonsulta kay Dr. Algie, just text lang po, Sir 961-532-2110. Again, Sir 961-532-2110. Pasuhin po ha, palagyan ng edad tsaka ng gender yung inyong mga text messages. Pangalan na rin po, ano, kung hindi naman masyadong maselan, yung inyong mga katanungan para ma-acknowledge din po natin sa ating pong programa. Ito, Doc, na bigyan na po natin pansin yung mga nagpadala ng katanungan. Aha. Doc, ako po si Nelson ng Siniloan. Ano po gamot sa prostate? Medyo maliit pa naman po. May insomnia din po ako, Doc.
12: Kung medyo bata pa naman, saka medyo maliit pa, no? Kailangan lang talaga medyo alagaan po sa pamamagitan ng tamang pagkain. Kasi may mga pagkain na medyo nakaka-irritate sa prostate natin. Lalo na yung mga bisyo, yung alcohol, yung sigarilyo. Yan, maano yan, matindi ang impact niya sa ating mga prostate. Ganon din yung sobrang pagkain ng mga matataas yung chemicals and preservatives. Pero ang prostate kasi, kung mape-prevent naman, wala namang problema sana. Ano, ang mga binibigay natin dyan, yung mga tinatawag na hormonal balancing ng mga herbs and vitamins na pwede makatulong po sa inyo. So sa ating product, meron tayong Turbo Dietary Supplement. Mas maganda doon ka mag-start. Ano? Mag-take ka kahit one capsule a day. Tapos pwede nyo sabayan ng Santon Gold, at least one capsule 3 times a day din. Ano? At vitamin C, one capsule 3 times a day. So yun yung i-take ninyo. Tapos kumain ka ng mga buto ng pakwan, buto ng kalabasa, o yung pumpkin seed, pwede yan. Pangsama doon sa mga maintenance na pagkain. Tapos kumain ng malunggay. Maganda yung malunggay para sa mga may prostate enlargement. Pero kung nagpa-check na kaya ito si ano,
11: nasabi
12: niyang prostate. Ano? Kasi minsan, ang mga symptoms po ng prostate, gaya ng yung pag-ihi, madalas sa gabi, pabangon-bangon kayo, yung pakiramdam sa balakang parang hindi maganda, lagi ngalay. Pero minsan, symptom din yun ng ilang mga condition. Tsaka ang mga prostate enlargement, nag-start yan na mararamdaman mga 50 pataas. Yan. So, pero kung wala ka pa naman sa edad na yan, baka iba naman ang dahilan. Pero yun pa rin yung pwede nyong gawin if in case may prostate enlargement po kayo.
11: Mm-hmm. Yan, maraming salamat daw. Ate pong text line, sir, 961-532-2110. Doc, may sakit po akong vertigo. Ano po kaya dapat kong inumin? An po ito, 60 years old na po.
12: Yan, vertigo, ibig sabihin, ang pakiramdam mo, umiikot yung sarili o paligid. Yan, hindi ito compare doon sa mga regular na dizziness. Medyo malalim ang problema ng vertigo. Ano? Usually yan, sa tenga nang gagaling. Kasi minsan, pag may mga problema sa tenga, yun, nararamdaman yung vertigo. Minsan naman, kapag may problema sa mata, pwede maramdaman yun dyan. At may mga particular na nutrients na nakaka-apekto sa nerve na pwedeng nagtitrigger din ng vertigo attack. So, ang suggestion ko, sa mga herbal, pwede ka mag-take ng ginkgo biloba. Pwede yan. Reseta ng mga doktor yan. Yung ginkgo biloba, yung pwede rin kayo mag-take ng B-complex. Ha? Yung B-complex para sa mga nerves yan. And yung mga sustansya gaya po ng vitamin A, yan. Vitamin C, very particular yan. Yung vitamin C na pwede nyong i-take. Tapos, pwede kayo magpa-therapy. Yung therapy kasi na ginagawa dyan, alam ng mga licensed therapist kung ano yung mga points na kailangan nilang i-press at kailangan nilang i-manipulate para makatulong. Pero ang vertigo kasi may medyo ano yun isang kondisyon na wala siya talagang direct cure. Pero yung atake niyan ay pwede mong ma-minimize at mahadlangan kung mamamanage ng tama. Okay? Kaya kung halimbawa nagtitake na kayo ng mga supplements or vitamins tapos madalas pa rin umaatake, magpa-check up kayo sa mata, sa tenga, para malaman ng doktor kung talagang saan ang gagaling. O, kasi minsan napapagkamala natin ng vertigo, yung simple dizziness. Pero tandaan nyo po, ang vertigo meaning, ang pakiramdam po ninyo, umiikot yung paligid at o kaya mismo kayo yung umiikot. Kahit pumikit ka, ganun pa rin yung pakiramdam. So, ibig sabihin, vertigo nga yung nararamdaman ninyo. So, yung Santon Gold, maganda yan sa mga nerves, sa circulation, sa mga senses. Maganda din sa tenga dahil may mga phytochemicals po siya talaga na nakatutulong doon sa mga parte na yon na commonly apektado ng mga pamamaga, infection na nagkukos ng ganyan. So yung Santon Plus Gold, one capsule 3 times a day, sabayan mo ng vitamin C at nung ibang mga vitamins na sinasabi ko po dito.
11: Yan. Thank you, Doc. Doc, ano po ba ang gamot sa nangalay ng mga binti? 75 years old na po, Nanay Remy Cruz po ito.
12: Yung mga pangangalay po ay commonly ay dahilan sa ano, kung may diabetes or any problem sa circulation like hypertension, mga complications na yan. Kasi ang pakiramdam ng pangangalay, meaning hindi maganda yung circulation doon sa inyong mga binti, which is commonly affected kapag mayroon kayong problema sa daloy ng dugo. Siyempre, lower extremities yan, yung daloy ng dugo, pag masyadong yung sa lower part ng katawan na apektuhan kapag hindi malakas yung daloy ng dugo natin. So, ang pinakang maganda, diba, nangangalay o yung binti ninyo, pwede nyong iangat, ano? Iangat ninyo ng konti, diba, nakaupo kayo sa upuan, iaangat nyo ng konti yung binti nyo, patungan nyo ng unan yung upuan, ipatong nyo din yung binti ninyo. One of the way po yun, para ma-stabilize yung circulation. Pwede rin kayong gumamit po ng mga B-complex na vitamins. Pwede rin kayong magpa-massage. May mga magagaling na therapist na lisensyado na alam nila kung paano nila i-manipulate, ano, para makatulong doon sa circulation. At syempre, kung may diabetes kayo, kailangan ma-maintain na normal yung inyong sugar, kasi nga complication nga minsan ng diabetes yung mga neuropathy na nagiging dahilan ng pangangalay or pamamanhid. So minsan kasi hindi na natin ma-identify ano ba yung nararamdaman natin, manhid, mangalay ba, o tinutusok-tusok ba siya, o yung nangangapal ba siya. So yun po yung problema sa ganyan. Okay, may tinatawag na paresthesia or isang uri ng nerve problem na complication dahilan nga po sa mga binabanggit kong high blood or diabetes. So, more on ang approach niya, nutritional. Okay? Magtitake kayo ng mga multivitamins with B-complex. The vitamin C, mahalaga din. So, at the age of 70, kailangan nyo na acidic vitamin C na. No? Kaya santon vitamin C ang maganda pong itake. Kung meron din kayong chance na makapag-take ng calcium at saka yung collagen, mas maganda kasi nagpapatibay yun ng mga nerves and yung mga daluyan ng dugo natin. And one capsule 3 times a day ng Santon Plus Gold. Pero kung meron pong atake ng parang matindi, ano, doblehin nyo, gawin yung 2 capsules 3 times a day. So yun po. Then kung meron po kayo at nabili na nyo po yung Santon Plus Herbal Oil, mas maganda ipahid nyo yung Santon Plus Herbal Oil sa inyong mga binti at slightly imamassage-massage nyo po siya, ha? So yun po yung gagawin nyo kapag may ganyan kayo. Ngayon, halimbawa, sa may dumating yung pano, medyo matindi-tindi yung pamamanhid, pwede po kayong gumamit ng warm hot foot bath. Okay? Ibabad nyo sa mainit-init tubig yung inyong paa para gumanda yung sirkulasyon. So, yun yung mga ginagawa po commonly namin sa mga clinics. Pag meron kami mga ganyang pasyente na may mga ano na complications na sa pakiramdam sa mga binti nila, nangangapal, namamanhid, or tinutusok-tusok.
11: Mm-hmm. Yan, maraming salamat, Doc. Available po ha lahat ng mga produkto natin sa Yes to Health, sa Shopee at saka sa Lazada. Ganun din ha sa mga health shop, herbal store, Mercury Drug, The Generics Pharmacy, sa Watson's Drug Store. Available din po yan. Ang ating text line, sir, 961-532-2110. Galing po kay Ma'am Patricia, 20 years old, ng Jones Isabela. Lagi po nakikinig sa inyo. Tanong ko lang po sana kung ano po ang gamot sa irregular menstruation. 3 buwan po o mahigit pa po ako bago datnan, Doc.
12: Oo. 20 years old pa lang. Bata pa, no? Alam mo, ngayong panahon talagang minsan nga at ano pa lang, teenager pa lang. Ang dami na nararamdaman sa menstruation po nila. So, commonly yan, hormonal imbalances. Maraming dahilan bakit nagkakaroon ng hormonal imbalances ang isang babae sa reproductive hormone. Kasi nga, una, sa diet, sa mga kinakain natin, maraming mga hormonal disruptor. Ibig sabihin nyo, nakaka-disrupt ng hormones natin, na mga additives sa mga pagkain, mga chemicals ng pagkain. Minsan, sa habit din na, sa stress din. Meron ako naging pasyente na dahilan sa stress, ano, nawala yung menstruation niya ng isang taon. Mm-hmm. Iniisip nga, una iniisip, baka buntis, nagtataka naman, wala namang boyfriend. So, ano yan, it's either natitrigger ng stress, hormonal imbalances, or physically, baka mayroong problema sa matres. Pero at the age of 20, palagay ko naman ay kailangan mo lang talagang i-condition yung iyong katawan. Una, mag-take po kayo. Sa herbal medicine, maganda yung sambong. Bakit? Mapait. Diuretic, maganda rin sa cleansing. If you know yung aloe vera, di ba may gel yun sa loob? Ang aloe vera gel ay well-known yan na naglilinis ng matres or nagkokondisyon ng matres, lalo na kung may mga dysmenorrhea, yung mga painful menstruation na yan, yung mga matagal na hindi nagkakamens. So, ginagamit yan ng mga ancient healers at It works naman actually, nakakatulong po. So ang gagawin niyo yung aloe vera, eh, kumuha ka ng at least mga 2 tablespoon ng mismong gel. Tapos ilalagay mo sa tubig at everyday iti-take mo po siya at least twice a day. So kung kaya niyong i-sustain yun within a period of 2 weeks or 15 days, maganda po siyang ituloy-tuloy. So yung sambong naman, 1 cup, 3 times a day. Mapait lang yon, pero pwede mong tiisin kasi nga yung mga mapapait, ancient ano na yan ng mga ninuno natin na ginagamit para sa mga ganyan sa menstruation. Ngayon, sa stress at saka sa hormone, pwede kang gumamit ng ating supplement, ano, yung ating Santon Plus Gold. Gumamit ka niyan, 1 capsule, 3 times a day. Meron kang dysmenorrhea o walang dysmenorrhea, ituloy-tuloy mo lang. Bigyan mo lang at least 30 days to 90 days na ituloy-tuloy mo yung pag-inom para mabalanse yan, ha, yung iyong problemang ganyan. So, i-take mo po yan every day. At sabayan nyo na rin ang vitamin C kahit 2 capsules o 3 capsules per day. At kung nagkakape ka ng medyo mataas yung caffeine, eh, medyo bawasan mo yung consumption mo ng kape, or mag-take kayo uminom ng Santon Coffee Mix or Nature Soya Coffee. Kasi meron siyang soybean extract na merong active na isoflavon na pwede makatulong sa hormone ng babae. Kasi pag meron kang long-term na problema sa menstruation, delayed menstruation, tapos painful menstruation, I think kailangan mo rin magpa-check up kasi minsan nakikita nila may PCOS or mayroong bukol sa ovary. Pero hindi ko sinasabing meron. So, pag medyo tumagal at lumalala pa ng lumalala at hindi nakokontrol, pa-check up po kayo, punta kayo sa OB, ha? At huwag pang hinayangan yung pagpa-check up para maagapan kung ano talaga yung problema nyo.
11: Yan, maraming salamat, Doc. Yan, ha, sa mga kabayan naman po natin, naghahanap ng sabon na makatulong po sa ating skin para manatili yung moist, ano po, hindi masyadong dry yung skin po natin, para hindi mabilis kumulubot at para hindi po mabilis masira yung quality ng skin natin. Gamit po tayo, ha, Santon Plus Herbal Soap. Yan, may natural antibacterial properties pa siya, kaya makatulong para sa pagtanggal po ng mga pamamahaw ng pangatawan. Sa mga kabayan po natin, may mga body odors, yung may mga acne, mga kabataan, mga binata, dalaga na may mga tigyawat, ano po, gamitin nyo pong sabon Santon Plus Herbal Soap dahil sa antibacterial properties, meron pa siyang antiviral properties, kaya makatulong din para paggaling tayo sa labas, bago tayo papasok sa ating tahanan, yan, gamitin po natin Santon Plus Herbal Soap. Sa mga kabayan naman po natin, ha, na may mga panakit po ng pangatawan, mga muscle cramps, ano po, sa mga meron po mga pamumulikat o masakit yung likod dahil man yan siya sa trabaho, ano po, bugbog ang ating pangatawan, sa halip na mag-take po kayo ng mga over-the-counter ng mga painkillers, haplasan na lang po yung mga area na masakit. Haplasan nyo po ng Santon Plus Herbal Oil. May soothing effect kasi yan siya. Mga natural menthol. May natural anti-mosquito pa siya o mosquito repellent. Kaya makatulong para maiwasan po natin na kagatin, dapuan ng lamok, at para maiwasan natin yung mga problema na dulot po ng lamok. So yan, ha, sa mga kabayan po natin, lahat ng mga produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan, available po yan sa mga drugstores, sa mga local at saka mga leading drugstores, available po yan sa Shopee at saka sa Lazada. Mabibili rin nyo rin po yan, ha. Ganun din ang Turbo Herbal Supplements for Men, para sa mga kalakihan at mapaganda, ano po, yung ating blood circulation, para hindi lang yung pagkalalaki ang matikas, pati yung buong pangatawan po natin. Yan, ha, Turbo Herbal Supplements for Men. All natural po yan siya, kaya wala mga bad side effects at mga adverse reactions. Okay, Doc, dahil medyo limitado po ang ating oras, baka may karagdagang tips pa po, ano, at payo para sa mga kababayan po natin, para mapanatiling malusog ang pangatawan, may mga karamdaman naman, eh, para maipanumbalik po yung kanilang kalusugan, Doc.
12: Mm-hmm. So, mahalaga po, ano, na kung mayroong kayong sakit, first is ma-identify kung anong sakit po yan, kaya magpapacheck up po kayo sa doktor. Huwag po kayong matakot sa doktor na magpacheck up. At pag nakita nyo po yung karamdaman, kung ano talaga yan, wala pong sakit na hindi po natutulungan ng mga sustansya. Because nabubuhay tayo sa pamamagitan ng mga pagkain na sustansya ang ating kinakain. Na yan po ang pinaka-importanting dapat nyo pong malaman. Ha? Maraming salamat sa pagtutok po ninyo sa amin sa gabi-gabi. Hanggang sa muli po, ako po si Doc Algie. Salamat po sa inyong pagtutok sa ating pong palatuntunan.
11: Maraming salamat po, Doc. Yan po, mga kaibigan. Kasama po natin ang ating pong Certified Naturopathic Practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Dr. Algie Bakla. Hanggang sa susunod po, mga kaibigan, ha. Palagi pong antabayanan ang ating pong programa sa ganito pong himpilan at patuloy pong magbibigay ng mga health information ng ating mga alternative medicine doctor at sasagutin po yung inyong mga katanungan. I-text nyo lang po ang ating text line, sir, 961-532-2110. Hindi man natin masagot po ngayon on air, baka ma-replyan po natin via text message or basahin po natin sa mga susunod po nating programa. Yan, ha? Ito po ang inyong Doc Samaritan, Stephen Hinas. Nagpapasalamat sa palagi pong pagtutok, pag-antabay sa ating pong programa, programang kalusugan, iwas karamdaman, at The Secret of Health. Hatid po sa inyo ng Doc Samaritan at Yes to Health. Ganon din ng Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, your best partner in health. Mabuhay Luzon, Visayas, at Mindanao. God bless the Philippines. Na po ang Panginoon ang magpagaling sa ating pong mga karamdaman.
0: Welcome po sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba, ayon sa World Health Organization, mahigit 11 million na Pilipino ang may hepatitis. Ang hepatitis ay malaking problemang pangkalusugan ng mga Pilipino. Pero dahil sa kakulangan ng kamalayan at impormasyon, marami sa ating mga kababayan na sakalang nila nalaman na sila ay may hepatitis nung lumala na ang kondisyon at bumagsak na ang kanilang kalusugan. Ang hepatitis ay pamamaga ng ating atay. Alam niyo po ba na ang atay ay ang napakahalagang organ sa ating katawan dahil isa ito sa nagpoproseso ng mga sustansya, nagsasala ng dugo at tumutulong para labanan ang mga impeksyon sa ating katawan. Pag ang atay ay namaga o nagkaroon ng pinsala, hindi na ito nagagampanan ng maayos ang kanyang trabaho na nagdudulot ng malaking pinsala sa ating katawan at pagbagsak ng ating kalusugan. Ang madalas na pag-inom ng alak, pagkain ng matataba o mamantika at paggamit ng ilang mga sintetik na gamot ay maaaring pagmulan ng karamdamang hepatitis. Ayon po sa mga scientist at mga eksperto, ang phytonutrients na catechins ay makatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang hepatitis dahil sa napakalakas na anti-inflammatory at antiviral properties nito. Ang catechins ay isa sa mga active ingredients na meron po sa Santon Gold Herbal Capsule. Kaya ugaliin pong uminom ng Santon Gold Herbal Capsule at sabayan ng pag-inom

0: palakas natin.
1: Tumal. Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Magbibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Cellphone Plus Coffee Mix.
2: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasing sa tiyan. Swabe hanggang sa uling patak.
1: Cellphone Plus Coffee Mix. Kami na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Kayo ba ay nakakaranas ng hormonal imbalances na nagdudulot sa mga kabaihan ng problema sa buwan ng dalaw? Sa mga kalalakihan naman ay ang pagkakaroon po ng prostate problem. Abay uminom po ng Santon Plus Coffee Mix. May tagline na polyphenolic compounds na isa na dyan ang isoflavones na nakapagpapanormal ng balance ng hormones sa ating katawan para maiwasan ang prostate enlargement, prostate cancer, dysmenorrhea, amenorrhea at iba pang karamdaman. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, uminom ng Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C at sabayan nyo po ng pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold.
5: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ang ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Ito po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakabit po sa online sale. Laking tulong talaga ang Santon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagkulat sa gabi.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Coffee.

0: para sa kalusugan.
1: Sample Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa.
2: Mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili po sa Mercury Drugstore, South Star Drugstore, TGP, at Watson, at sa mga soaking butika. Para siguradong mabisa at epektibo, hanapin niyo po ang Tatak Yeast to Health at Doc Samaritan dahil ito po ay aprobado ng Food and Drug Administration. Ito po ang inyong lingkod para sa programang The Secret of Health. Sa pong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remilito Oy, nawa po ang Panginoon ang magpagaling sa atin pong mga karamdaman.
5: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
6: The time now on FMR. It's 4:33.
7: FM Radio. Favorite Music Radio.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: ang lupet!
2: Ang lupet!
3: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, the vibes! FM Radio, the vibes!
2: Ang lupet!
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.

0: The time now on FMR. It's 5:30.
1: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
1: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants,
1: may collagen
2: at glutathione pa.
1: At sa lasa,
2: kape-kape.
1: Panalo ka dito.
2: Ayan, subukan nyo.
1: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Gawa sa pinaghalong mangustin,
1: moringa,
2: spirulina,
1: garlic,
2: plus
1: collagen
2: and glutathione.
1: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Nagkape ka na.
1: Lalakas. At gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Napakiana la.
4: Pakianahin mga isyu nga ito na dadabihan in mga ahensyahan gobyerno. Labi na kun mga tagbuhis ang naaagrabe.

0: Radio, the vibes
1: and the facts.
2: Panindugan, karasika sa nakathan panahon, daraan mga balita, paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan, hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran, agun ikaw, kamo, sumatan ang sakto nga kahimtang, tindog o komentaryohan, komentarista, Panindugan!

0: The time now on FMR. It's 5:44.
1: Ako si Josepina Rejas, senior citizen. I am 65 years old. Munang ako di ay sa Purok 2, Pangasihan, Hingog City. Sa unang panahon, sa wala pa ko nagamit ini. Doon ako'y bati-batiyon. Kanang paghawid ako sa kong likod, sakit kayo. Pero sa diha nga na itisting o nagpadayon ko ani, doon naging siya'y alibyo. Daw ka to akong gibati-bati sa una. Kanang diprensya sa nagamit na ko ini. Muna akong gipaningkamutan nga kung may kwarta, maanigyo ko dire.
2: TTX 500, mabali sa mga butika.
3: Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Quiz Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.
4: FM Radio, favorite music. Radio.
5: FM Radio.

0: The angel of the Lord declared to Mary, and she conceived of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ, our Lord. Amen.
1: Oratio Imperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisa ng aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak, na nabubuhay at nagaharing kasama mo kaisa ng Espiritu Santo, Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.

0: Wala silang masabi yung radio ang bed kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bed kasi
0: ang lupet!
2: Ang lupet!
3: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio. The vibes.
4: This is FM radio. FM radio. Favorite music radio.
5: Alas 6:11.
6: Panindugan, karasika sa nakatan panahon, daraan mga balita. Paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agun ikaw, kamo, sumatan ng sakto nga kahintang. Tindog o komentaryohan, komentarista, panindugan!
5: Okay nga ka mga kabugtuan, adlaw yan ahan, Webes. Pizza City, bulanan Mayo 2026, nagtitikaharan ito na Mother's Day, yan ang adlaw itong Domingo. No? Opay nga takna, haiyong atanan, welcome na itong pagkaurusa. Yan ang aga, didiha takluban, mauran-uran na ita aga, yan na, no? May ginababantayan nga low pressure area nga inidaw dingin nga bagyo na nga ni siguro ginangaranan nga kaloy no na aton maraot nga panahon subayhan aton mga balita no okay na direksyon ni tropical cyclone kaloy subayhan advisory no. Ang kaloy in kaninan alas 5 aga hinasipatan no diding basar ang pag-asa nga nagi usiniti pakatundan nga diha may kadagatan han south han Guam no alas 4 kaninan magahon ang sentro han tropical storm hagupit o kon alias Kaloy Hagupit was estimated based on available data na kada 1,995 kilometers east and northeastern Mindanao nga na may da intensity maximum sustained winds 65 kilometers per hour harania sentro nga may subasko nga naabot up to 80 ka kilometers per hora nga na ang central pressure 1002 HPA an kagagios san maong bagyo in tipaka diha katundan ha 20 kilometers per hora no ni in makakagpauran no nga na ini an makakag paraot hanaton panahon no magpapadayon ni Yakiwat ipakadya katundan sa kubhin unom ka oras nga na ini in mapa west northwestward para na naibibilin nga forecast period nga bangin ini sumulod ha Philippine Area of Responsibility o CONPAR between Saturday o Sabado nga na Domingo hiton gabi no nga na ini in pagngangaranan nga kaloy yan at international name ini in hagupit nga ini in tinututukan hiton pag-asa salit inaaghat ang nga tanan nga magmonitor hit balita may kalabutan ini nga bagyo hagupit or pagngangaranan nga kaloy no dinhi ha Pilipinas once nga iniin sumulod no kaninan alas 2 san magahon yan ang pizza Mayo City and low pressure area no nga ginmo-monitor ha sulod ang Philippine Area of Responsibility in harayo nga ma-develop ngadto in tropical depression asa ko bin 24 oras waray labot inihan na tropical storm nga hagupit no nga ginmo-monitor nga adi pahagawas iton Philippine Area of Responsibility once sumulod ini ha teritoryo at Pilipinas nga jurisdiction na iton pag-asa it Pilipinas ini in pagngangaranan nga Bagyo Caloy, no? Kapag kayo na, di pa niya gawas, no? Basa rin nga mga interpretation, hit mga data itong pag-asa, ini nga oran nga ni, pangin waray pa ni connection nga to itong hagupit or tinatawag nga Caloy, one sumulod ha Pilipinas. No? Kaindi sundalan niyo ito nato na mga balita na diniha aton, no? May mga dagko nga mga balita yan ang aaga, like kay President Bongbong Marcos adi ha Cebu, yan ang aaga, no? Para ito na ika 48 nga ASEAN Summit. Kagabi pa hi President Bongbong Marcos lumagos nga di Cebu, no? Kamana niya mga damo nga trabaho, Metro Manila, iya pagin pangulo, no? Hiya in tumabok ipakadi Cebu City para hita katitiro kit mga leaderis hita mga nasod ha ASEAN or Southeast Asian Association of Southeast Asian Nations na host it Pilipinas nga ini nga summit in diri naka diri ginbuhat ha Manila kundi di Cebu, no? Oh, ini na Association of Southeast Asian Nations. Regular iton kooperasyon, koordinasyon, sabot-sabot, hurimang raw, hita aton mga lideres, hita aton nasod, no? Ngan ka mga lideres, hit miyembro, hita ASEAN, para una, economic cooperation iton, no? Ay kalabutan, hita maupay nga padalagan iton mga ekonomiya, no? Ana ikaduha, employment, no? Nga mga miyembro iton ASEAN nga mga citizens pwede din himagtrabaho, pwede luwat kita dito haira magtrabaho. Nga na iningatanan na pinadisan mga kabugtuan hin mga agreements nga pinirmahan pag pahukal hit mga restrictions nga diri pag istriktuhan hit aton mga Pilipino sugad man itira gihap mga citizen kung makanhi ngan kung kita it makan to haira ka nasuran, no? Diri kita pag implementaranin masyado ka strikto nga mga patakaran kay base tibo ay magina maupay ang cooperation, no? Hingyap parahin economic employment nga iba pa trade relations, ha? May dato AFTA ba to, ASEAN Free Trade Agreement, no? Nga ing kakapirmahan ito na mga kanasura damo ang hindurot agreement, no? Hita ASEAN, no? Nagtutumong hin free flow of goods, no? May da kadida mangga, may da din aton saging, no? Waray dito haira, ala, baligya ito nga to. Nga na ginagarantiyahan ito hin cooperation. Ang mga produkto, basta ASEAN, na mga taripa, diri pinapaitasan, kay kung diri, matalapasan natin yung kasarabutan. Nga kung ano man ang iyong mga produkto, industriya, agrikultura, no? Anuman nga tak na in madali makasunod, no? May tungod dito ang mga ging kasarabutan na. Kung niraliwat, may mga produkto ay kakanhiya aton, amo manggihapon. Taton mga professionals in except in pipira ng mga in profession, haros waray naghihap restriction, no? Na mga engineers naton, for example, mga nurses, and mga professors in different field of discipline in pagtututuan libre lang makasulod dito and hiraliwat in madali makasulod din hi, no? And amini capital, no? Kung mangutang ka dito or bangko haira sulod din hi aton amo gihapon, no? May tungod kay ASEAN as one, no, country. It ginapapangandoy nga na ginihingyap ini nga mga kanasuran nga inin diri na bagahin magkaiba nga nasod kundi ri bagahin na orosa na lakita, no? Nga na tatanggaluntan mga nakakapuok, nakakaulang nga mga pag-restrict na ikinakamahal hita mga produkto nga diri haros mahalin, no? Already disadvantage ito in na-competensya ini nga ira mga produkto nga ano pa nga mga inin professional nira hita tinatawag naton nga Filipino First policy, no? Okay, ini mga commitment naton, may da kita mga obligation, no? May da mga agreement that is equivalent actually to a treaty, no? A treaty, may da tinatawag nga pacta sunt servanda, no? Implementing obligations and treaty in good faith, no? Yung mga tinatawag, no? Hita prinsipyo ha international law, no? Diri kay gagad kamat yung mga treaty, no? So you have to implement it in good faith nga na baga matinud-anon kay ito nga mag-i-implementar, no? Amining hi President Bongbong Marcos, no? Para ito na ato nasod nga na diri ma hamutang haalanganin labi pa mga maga diri ra maga rumispito aton mahamutang kita kaaraw dan, no? Nag-overnight ta Cebu, no? Nato na presidente. And I'm sure ita pamaagi ito na pagtatrabaho at mga sugan ini ipinagi permihin meeting, no? Nga na meeting ma-assist mo rin daan inin kapreparado han ato nasod para han mga tiabot ng mga inin activities inin nga ika-48 nga ASEAN Summit, no? Yawat na lang, baga iluba na niyo inin nga mga baga diri interesting ha iyo nga oristorya para purabir makasapong ito na ato na hibabruanan nga na hikitain na madugang-dugangan ito naton na inin impormasyon nga limitado la usahay din hiha aton lugar, no? So iniin importante hindoro, no? Nga masayuran ito naton na mga mamarati, no? Para ito na mga ginahahatag naton yung mga detalye nga naiiba na. Now, sige itong gawas itong mga balita mga kabungtuan nga may da trending, no? Ni na kadakop ng kaaristo hina usang vlogger, no? Hangaran ni Franco Mabanta, no? Ngan upat pa niya mga kaupdanan nga gindakop sa National Bureau of Investigation, no? Didahin entrapment operation, no? He Mabanta in na nangangaro dawhin 350 million tikang kana Congressman Martin Romualdez, no, and First District and Leyte nga na ini kabalyo siguro han baga maupay nga mga balita, no, nga ipapasamwak ni Franco Mabanta ha iya mga vlog, no? Na inin vlog mga kabugtuan, labi na mga senior citizens kasi nato na pareho. Didat Facebook, didat social media, may daha YouTube, no? Undiin pang inin outlet, inin mga nakakagawas in Moso ini didahan na unang tikang pantun 2016, no? Pag pinanhimo in mga balita online nga waray limit, no, dumaoglan era kandidato ka presidente hasta nga inmuso ang fake news, no, waray na good control haros an guba an mga patakaran han mga giniskwilahan han mga mass communication journalism, no, development communication nga na iba pa nga mga komunikasyon kay kada usa may danay ra May danahira newspaper. Anira newspaper, nga na radio, kunira program, na kadadidahan nira social media, no? So kaya nakagpataka sira, no? Pati ang mga buwa, nga na mga piki, ng mga balita, ira pinapasamwak ito nila, no? Now, kaya pag-abutan na panahon ni President Bongbong Marcos, pati mga paragbuwa inin social media, no? Among pipinanghihaan ini kay makuri ton na nakakahilo kahin na hunahuna in tao pinaagi ton mga buwa nga gimpapasamwak mo, no? Salit an aton na mga inin mga tao, mga hubog, no? Tungod kay katag-usat, cellphone, may dakada usa, may mababasahan, no? Kung labi na po, basa, amo na yun, pasamwak, amo na init ka matuuran, no? Na, labi pa kay ikaw, in masyado ka panatik, kapolitika, no? Na, ano mo din nadapigan, di rin na kamatuuran, kundi bahala na kung buwa, basta politiko ni mdadapigan. So, iniin nagraot ang kahimtang, ha? You know, kaya an aton mga balita in gina-re-regulate ini. Kay bisan pa may tinatawag nga freedom of expression, freedom of the press. Diri to lakipit bis na laano nga buwa in baakay may freedom of the press, freedom of expression. Sige ka pasamwak mga buwa, no? Makaka-distroso ka. Hita, you know, ita pagbabalita in basar ini hina unat nga tanan kamatuoran, like ini nga ka aristo, no? Ni Franco Mabanta in dinakophan in BI, may tungod nga hiya in inakusaran nga nangangaro in 350 million. Pero ini nga ni when ka porma siguro ini ano mahatag ka kundiri kay kundiri bibirahan ka namon hindi para mga sugar dito ba nga mga inin tirada, no? Karuya gini ni siguro ni hininga na aristo an NBI one time big time, no? Ha? Nga na karuya siguro makausala din na maaari ni sige kay nakabati man kami mga flood control namo, no? Ada kay ginahugay nga o adin na nimo 350 milyones nga ginaaro nga kabalyo nga bayad daim, no? Ano man hay mo ni kakarawata, no? Din mo ni huhulatan ginbuhatan in BI. Kundi inhiya inin dito, no? Inihi Franco Mabanta, kakarawato na niya ang 350 million daranahan tauhan NBI, no? Diri mismo ita taga NBI, naka-jacket na NBI, may karatula, may chapa NBI, diri ito naamot na duhol, no? Sindi inin civilian asit iton hita NBI, kabulig nira, ang maupay pa ito't baga pagdao pa imo. Hello, Franco. Oh. Tikang ako ha opisina ni Congressman Martin Romales. Pero kanan NBI na ngayon na ito. Adinaan na 350 million nga

nadarahan na 350 million ngalong okay po, okay po. Doon punta po kami, no? So, lakatira din na, waray pa kakarawata ang 350 million. So, iginduhol nga to han ininiya pinapadulhan ng mga tao, dapahiya kaupon ng mga upat ng iba pa. Pagduhol dito, waray pa ito dakpa han mga taga-NBI, no? Kan kaduhol han upat ka tao, sinundan liwat han mga taga-NBI, an upat ka tao nga kumarawat para baga may ikit ang kuntikain ko din eh, no? Ay hashtag inainawan ng mga taga NBI ngay ginduduhol good han upat ka tao ngadto kan Franco mabanta didahan iginduduhol na, no? Kwarta ngadto kan Franco mabanta dida na nagpakilala mga NBI kami inaaresto ka namon. Natabo, no? Nadakop, no? Napuputos yan na kung ano-ano ng mga issue it iyo congressman ha first district it late, no? Anira ho na nga mapagdinagol na lang. Nina ngaran iton baga maupay-upayan it hiyom diri ton tanga diri ton magi speaker of the House of Representatives nga kinokonsiderar iton nga promotion ha politika kon diri ka na habaro ha imo profession komo bisan kan elected procession ito hina mga ad hoc politika kon diri ka nga ni ginrerespetaran iton imo mga kausa, no? So ani irahon ang mapapagdinagol na lang kaya nagbaralyo ang sitwasyon han paganahan niya nga oo tatagan 350 million NBI na ngayon humatag nga na nahamaol-ol ini Franco mabanta. Na pagkauman ini nagkagawas in mga litrato baga igin susumat nga ikaw Franco mabanta in suok ngadtuhan na mga kakontra na yana hit administration ni President Bongbong Marcos kunin mga dito ba ni ay laka mo kabido, no? Iton iyo baga mahugot nga pag ugop nga baga pagkiling ito iyo mga kasing-kasing nga ito iton kaluyo nga iyo gud baga gin haros gin giginoo, no? Kundi rin man baga pag papakamat yan baga hinahina iyo baga pag abri iton imo huna-huna, no? Nga na pamati, no? Ay an tinuod nga wais nga butante makikita-kita hit mga istoryahon hit aton nasod, no? Mga events hit aton nasod madagangan lakan Hari Rocky magtinuod, no? Numero uno kay ton nga masusunog, no? So panginano di kita nasiring waray data inin iyo mga pagtuo kundi hinay-hinay la. Kaya di pirmi may maabot ng mga kasayuran, pirmi ni mo diri kakarawaton kay mabaribad ka. Sos, di kito mamamati. At kay nawari ko talaga ito na edukasyon na mga panibago nga korpo kooperasyon nga dadangatan mo. No? Talagang amo ito ta inin magiging postura la pirmi naton hini. No? Kaya nin amin nga kabutangan nga inin mga paraghimo hin you know inin mga source inin mga vlog numero uno ininira nga importante era at era kikitaon, no? Kay ini gihap nagigin pakabuhi na, no? Kaya kun iniin diri ma-income kakapuyon kahit ito nida.
dapat makita ka, pero ang

0: kamuntad to nga basarhin baga diri dapit baga tikas liwa. Nga na diri baga hin kidnapping alin kabutangan no? Kundiri bayad hiti mo, you know, ini mga newspaper mapatalastas kadida no, mabutang kadidahin mga pasamwak ini mo mga produkto or anuman serbisyo, babayaran mo ito no. Itun binabayaran na newspaper ita kaluag ita paypay space it newspaper no. Kaya ana iba nga waray patalastas nida siguro namamahalan niniha radio ita patalastas no, kada segundo kada minuto no, may kontrata may resibo no. Didiha inin television ilabi na no. Idaha mga Facebook may da nagyapiton pero naghimakuri anay panoon no. Ngan diin pa YouTube kunhain no, para legal diri pinaagihin na tatarhugon mo ita imo advertisers kundiri binabasar nga ini damo ini it reach meaning damo init makakita damot makabati no. So, dinhi ako mabutang ito na ako na patalastas kay para mahalin ita akong produkto no. Pero diri mo tatarhugon ano mabayad kan 350 million eh ko na amo ito no, nga ini na kamutangan amo ita ihingangatuan magraraot ito na kahimtangan na hadadakop kahit ito ni NBI. Alas 6.39, painom-dom.
1: FM Radio, the vibes!
2: Ang lupet!
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: This June 2026, kumapit ng mahigpit sa paparating na Malupitang Music Festival sa Eastern Visayas ngayong taon. Enigma Music Fest 2026, an explosive 5-hour performance featuring today's top artists and legends. Umindak sa sayawan kasama ang Sex Bomb. Kiligin sa boses ni Piolo Pascual. Mapawaw sa birit ni Morissette.
6: Gusto ko nang bumitaw.
5: Ma-inlove sa cool at seductive songs ni Arthur Neri.
7: Isa lang ang
5: vibe sa mga songs ni Janela.

0: seguir.
1: Mark your calendars. June 6, 2026 sa Tacloban City Convention Center. Enigma Music Fest 2026. Brought to you by Enigma Events and Productions Incorporated. Tickets are available at www.enigma.com.ph. 7,800 for SVIP, 5,500 for gold, and 2,500 for silver. Buy your tickets now!
2: Samson Gold Coffee Mix.
3: Ako si Manu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Samson Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape, panalo.
2: Samson Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samson Gold Coffee Mix. Kape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Bonggang bongga ang iyong umaga sa napaka-awesome na tugtugan at walang humpay na masayang kwentuhan. Bongga Ka Vibes, kasama ang bonggang Jolly DJ ng bayan, DJ Jaja Melon, dito lamang sa inyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka Vibes, ang lupet!
2: Problema sa fatty liver? Mag TTX 500! Ang TTX 500, ito ay may Momordica Sharantia Compound mula sa Ampalaya. Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag TTX 500. Araw-araw, TTX 500. Mabibili sa mga butika.
5: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
6: Alas 6:42 na, naghihingyap kitang inin maabot nga Martes. Maubos ita krudo, no? Diesel nga na gasolina. Yan ang maabot nga inin Martes. Ha? Sana amo ito naton pag tigo-tigo. Kay tigo-tigo pala ini, no? May tungod hit baga may danagod paglaom nga kamurayawan habot nga hit Amerika ngan Iran, no? Kay pagsiring ni Donald Trump nga bangi na magadanan na undangit gira ha Iran ngan hit Amerika, tigdadain na sumagirit ang stock market, ha kalibutan, no? Stock market, nasasakit ini kung may problema, no? It peace and order, ha kalibutan. Kapag inin diri natatapos it saramok. Di rin nagiging stable ita stock market. Ita stock market, di na ka makita kung hain ng mga kumpanya. Ita inin baga makarit, rico, no? Namamaligyahirahin shares of stocks. Nga na kunaro yan kapag palit, no? Ha? Tumigdahira pag damohin dividends, magkakadakahin imo kaluga income man yan, pagtubo ito ni imo investment, no? Kaya, kung may dasamo kakalibutan, may hina katarantar hita mga investor, ginkukuha ni rito nira mga investment, salit baga nagraraot it postura, kay hinubat inin magihinulat nga ubuson pa ita pagbombahi hit Amerika it usa nga nasod sa kamo pa i-pull out bang hindi na ito matabo, no? Kaya an binubuhat may hina atras dayon hit ira mga inin investment, no? Dinhi an stock market kun nakabati naman nga oy mamurayaw na maayos na Iran yan Amerika, no? Amot sering hita balita. So, ganiton Fox News, international news, yan ang aga. Global stocks surge as very possible US-Iran deal boosts outlook, no? Mga nakatalaan ng inin magkasabot itong Iran ngan Israel. Nasring gihapiton Israel binatunin ni Amerika ngan Iran. binaton inihan Iran hin pagsiring gin re-review na namo niya na ita proposal, no? Both sides, no? So, pamati ko mas ang gusto man lang Amerika ini waray na nuclear weapon nga pagbubuhaton nga paghihimoon ita hit Iran, no? And ang gusto man lang siguro, okay. Na pagkatapos bangin may istorya pa herang kwarta gud ini dinhi, may kalabutan gud pirmi ni ta kwarta ini dinhi, no? Ang impapahuramon o ta guti ay nga interes, no? Gagamito nira pag palambo hita inin ira negosyo hita kapag export hin krudo, no? Ana ano pa nga magbago itong Iran, as long as it gusto ta Amerika, di rin nira karuyag nga magkada pa yung kondisyon, ayaw na paghimo in nuclear weapons. Kaya bangin maubos kita pagpatay tao, delikado ito, no? Aray control, no? Nahungaw la ito, makabahok ala, patay nga tanan, no? No? Amo man lang ito, no? Bahala na kung ito US, may nuclear weapons liwat, aray kita't mahimo, no? Pero Iran makaradlok ini, no? May batasan hirang na iba. Nakita ka naman na bisan na ita United Arab Emirates. It United Arab Emirates, amin it nasod hit Dubai nga na hit Abu Dhabi, no? Ada dida it Dubai nga it Abu Dhabi, United Arab Emirates. Hindi man lang laki pitut agway. Alboroto hit Iran, it himurang tan pagbumbahi, it iyak amyawan nga nasod nga kaalyado hit Amerika. Waray man ito nira pasala-sala in talon, no? Bili ba ko hit commitment hit mga Arab countries nga diri nira ginagagaran hit Iran nga na lutaw good nga na marigon it ira pagsiring kaurosa nato nini Muslim brothers na Arab countries, kaya nung nabibirahon. Pero Iran, waray lata iya. Kung karuyag niya bumira. Pero kung gagaran ini Saudi Arabia, poros doon may ada mga, kaya poros ini kada nasod may da armed forces. No? Inin armed forces naton mostly para ini had defensive war, no? Kay an aton balaod bawal hi ikaw an maopinsa, no? Hindi ikaw ang mauna pagbomba, bawal ito, no? Pero kon ikaw in amon lulugaringan pag birahi ay bubble good nga makaluluoy liwat kunwari ka pandipinsa naman la. So kada nasod may the armed forces, no? Kay hanggin tikangan hini nga tanan istorya ha kalibutan, no? Pagtakas ni rahin gira nag-inaway kun hinot Dios, ibat Dios hadi nga nasod, ibat Dios iti ito nga grupo, may tungod kay mag-iba ni ra Dios agway, mag-iban lahi iba, no? Then an iba an una pagod ma karuyag nira magpahaluag inira teritoryo, no? Kaya kun hinuan mga nasod nga madaog hanggira, hiraan masaluag ang teritoryo. No? Na hira liwat in kada na hira pakasakop in teritoryo, an ira liwat pagtuo, an ira Dios amon ipapakilala nila, no? So duha permendara andara in mga puwersa nga makakasakop in teritoryo, pagkatapos iimplementar nira an ira pamaagi in pagtuo ang pagdios laki pan pamaagi han gobyerno nira igin papa sunod ito nila para maging pareho kahaamon, no? Kung ikaw pareho amon, di okay, magsangkay na kita, no? Amo ito nida, no? Hasta nga nagtakas na, nagway, no? Di rin na igintutugot ang opensiba nga hi ikaw't maatake. O sa itong crime, ha, international law. Crimes of aggression, nga tinatawag. Una ito nga kakasuhan, ita presidente, prime minister, kuninot leader, ito na siyang nasun, no? May tungod it pagmandar, eh di ba? It presidente amo man hit commander in chief, no? Hit leader ito na mga pwersa armada. Pero kon aatakihon ni no sa nga nasod, diri lo at pwede sumiring nasod nga diri kami kay diri kami entitled ka para hin pagdepensa hin mga seryoso nga pag-atake, no? Amoy aton, haaton batakan balaod, in our constitution, entitled kita para hin tinatawag nga defensive war. Pero diri naton palisiya in panakop, pag-invade, pag-atake, no? Nga para maging aton itong usang teritory. Ayaw pa, ini nga klaseng discussion diri ka mo maboard, no? para ito na inin kasayuran. Labi na kung waray kita iarato, di ko kita ma-deklarar hingira. Kongreso, it nagdi-deklarar hingira. Diri it presidente, no? Kung makanto na kita iton, no? Ma-request pa it presidente para magkada in emergency or special session it Congress. Para magdeklarar hingira na kundiri ay waray katugutan ni presidente makipagira. Alright, ini nga mga kabutang, mga kabugtuan, no? Siguro yumukbo na ang Iran kay bangin pawaray-waray na good ibubuga, no? And last to mga unom nga mga baluto, mga sarakyan, nga gunti, pandagat, han Iran, han Pinosil, han US. So pagkahuman ini, ano pamanti mo? No? Bangin, waray na nasalin. Waray na giyapan ira Air Force. No? O waray na Navy. Waray na Army. No? Gagaran ka panganit Amerika, madugmok ka, ano man niya takna, bangin na mapiang kamuntodo. So, didala ka mo, no? Ano mabubuhaton mo? Okay, inin perdi na nga ni Maki, kung istorya ka na good, kay kundiri, no? Di ka na ma-exister, no? So, kinahanglan girahon para mapasunod ka. Aminit binuhatan ka, damohin mga negosasyon, waray kahumanan, hinegosasyon, no? Kaya no yan, di pabutan naton, matistingan pa naton itong aton mga bago nga mga bukis sa panggira. No? Susalit iniin diri lakip hita, you know, mga sakop han iniin mga binabanatan, no? Han mga diri na lakipan mga disgusto, well, mag-ahampang na, no? So dida, masunod na gudini ita Amerika init nagdaog kay. Wala nga naman iundang ita inin agway, di mo pa nakukuha tim gusto, no? Undang unit agway, makukuha mo na timo gusto, no? So ikaw na na madaog, no? Alright, ha, impeachment, mga kabugtuan, update naton, no? It grupo ni Congressman Ronaldo Pono, tinatawag nga NUP, National Union Party, in nagsiring nga hikami masuporta na liwat kami hita pag duso it Senado. So pagka di niya plenary, didit kabugusan it Congress, maduroy ini kakuha ito na butos nga gina kikinanglan nga one-third la, no? Para mahi salawad ito na impeachment nga kiha nga de Senado, no? So as of today, hita kumbaga kita't magkikita-kita, sigurado na init paghika de Senado nga impeachment, no? And yan ang tuig, makakita naman kita't Senado nga usa nga impeachment court, no? Anato nito dida, no? Di na kita nga nag-i-interes, masintensya nito kung diri, no? Anaton hindi din, himakita naton, no? Nga ano ko dito nga mga sinisiring nga mga Mary Grace Piatos, ha, ito nga mga resibo, no? Itong tanan yung mga panarhog, itong mga ginaaligar ni Ramil Madriaga nga kumarawat hin kwarta tika nga mga drugs, no? gusto natin itong hikitan, no? Na iba man mga tao, kung kita sa it mag huhukom, hikita it inin magja-judge. Mga senador, bahala rehera mag-judge, no? Pero sing panaton kakulop, judge hira nga defense counsel it iba. No? Didihaton, kita nga mga tao, pagkita-kita maupay, no? Pero once makitaan mo nga talaga na may da ebidensya, ayaw na pag ayaw na pag sering pa man patahap pa nga di ka nakaintindi. Na klarado na di kita ay maupay, no? Di bali tira magdudlong ha politika pero hikita diri kita malipat. Hana tinuod nga kamatuoran yan. Kunaanot ira di desisyon la kita naton. Kaya naton loyalty nga diha aton nasud man, no? Nga diha aton nasud. Amo ito naton tutduha aton. Ha, elementary pa kita, nanunumpa kita, nakanta kita, ginhubog kita, gintutduan kita, bisan kakan o waray kita tutdui nga magpakamatay kita hin politiko, no? Gintutduan kita nga lugod magpakamatay kita aton nasod, no? Kon ang mamatay nang dahil sa iyo. Pero waray ito nga ang mamatay dahil sa politiko.
0: Alinugan!
6: Waray suga dito, no? So ito na aton loyalty, dapat adiha aton nasod, no? Kita magiging maupay kita nga Pilipino ito. Maupay-upayan kita ang Pilipino, no? Di bali ng mga Oristoria kan Rizal, kan Bonifacio, no? Although, inin nadadara kita kung hain, pag-i-eleksyon, nandito mga butos, okay ito, okay. Okay? Kinhanglan may da kita tindog liwati da. Pero ini, unta, kada pag-abot eleksyon, humana kita nakabati, hit mga, inin ira mga plano, anot ira mga kapas, anot ira kakayahan, no? Pagkatapos ito, mahimo kita na atong desisyon. Adit akon, bahala ka mo, no? Ha? Pero kung nadadarala kita kay bagahin na kulto, no? Waray opay ito, inin baruganan nato, no? O inin mga pamaagi, no? Nagkagarigitan impeachment because sugad na kita ka-civilized dito nga nasod, no? Unanon mga issues naton, binabasar naton haaton constitution, haaton batakan balaod, no? Pero kon adto kita dito ha paruhan Laos sa Burma, no? Pag may da issue, hala rabnoton dayon iti era primero ministro, no? Nga liwan ang mga militar. Amo ito tinatawag nga banana republic, no? At least din hiaton, pag may issue, diri kita na gamit na hindahas, hin militar, no? Nakadi pa kita at impeachment, tinatagan pa naton hin dako nga higayon nga makabaton, no? Tinatagan pa naton hin dako nga due process, no? Para hirain makahigayon, no? Nagmitan nga inin makabaton, no? Di rin naton tinitiyopi. Huwag kita ko nga nindin ni, waray, hindi ko nangingilabot si President Bongbong Marcos. Hining inin impeachment, no? Ninat baga nga ni makita ang mga balita, waray mga nahungaw, ang mga suga nito ng mga istorya, no? So, di na ginahanglan mag inin Franco mabantang ang mga araw ka pang 350 million. Ha? Pagkatapos, imo ini baga pag tinarhugo. Ano, mahatag ka, no? Amo ito extortion, no? Ginahandong kayo, di ka mahatag, di kami ma... yan na, no? Ruba-rubaan na ito na imo vlog kay ambot hinupat matuo dito na imya ng mga panahon. Ay ikaw in nadakop naman ha na National Bureau of Investigation, no? Ha? Kanina gin istorya na nato nit mga sorok hit income negosyo man ini. Radio, TV, no? Bisan ito na sharing in the service of the Filipino nation. Pero actually negosyo ito, no? Ha? Nag-agway na nga ni Ra, mga Lopez family. Kaya no, Okay, well, nagkukulang ng kwarta siguro ita broadcasting industry. Inin nangaro dito hin kwartahan ibang kumpanya. Niyan kay an iba dito kinakaptan man mga kabugtuan. Ano makuha ka din imo? O man imag paghinambog nimo broadcasting at sa paninduban ma. Makigbahin ka na liwat ita amon na ginggulan man didi amo pagkabuhi. Waray, waray. Nain sister man siya, waray, may adakot ni Dasir. No, may adakot ni da. Kaya kihaay na magkurog ko. Amo ito at inin ani din ni kamutang. Salit, sunod ka mo, mga kabugtuan. No? Nasiring hi Senador Lacson, ipapasa na niya nga di ombudsman ang niya mga nahikay, mga, you know, nagpapanumpa manihanda mo ng mga testigos dito. Ada kay dito ha inin Senado Blue Ribbon Committee klaro adto an mga huwaso nga mga aligasyon kontra ni iyo congressman ha First District ang lalawigan ng Liti, no? Kon haakon pagkita kon adto an pagbabasaran nga isasapong kontrahan inin ebidensya unta kontra kan congressman Martin Romaldis, mababalik ta dito't resulta kay an aadto dito nga mga under oath mga sinumpaan ng mga asoy makakalubog adtuhan mga kinakaptan nga ebidensya hiton ombudsman, no? Ilabi pa nga maluya it ebidensya, no? Kontra kan Congressman Martin Romaldis kon gamiton didto an inin kanan Blue Ribbon Committee nga kinakaptan ni chairman han chairman ng Blue Ribbon Committee chairman han public accountability or Blue Ribbon Committee ay Senador Panfilo Lacson, no? Nawara din da nga inin testigos nga gin tutduan pang hain timbinabasa plus anhersi din da nga asuihan mga diskaya, no? Waray na adto ana inin may bubulig. Kaya pag kadiha ombudsman, pag ihugpong iton, bangin lugon ma-dismiss it ka. Paman hisaldi ko, waray man hi.
0: Palindugan!
6: Nahanaw na hisaldi ko, no? Waray pa. Salamat na niyo pamati, yan ang aga. Nga rin natin mga ingao po, diraronil, angay-angay, hinuel kanonigo, hi Aljes Villafuerte, inihi Nick Ismali. Salamat na niyo pamati mga paingatak na hayong hataran. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning.

0: lang masabi mo kung Radio Ambed ka ba sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Ambed kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: Bonggang bongga ang iyong umaga sa napaka-awesome na tugtugan at walang humpay na masayang kwentuhan. Bongga ka Vibes! Kasama ang bonggang Jolly DJ ng bayan, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa inyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka Vibes! Ang lupit!

0: Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Bonggang bongga ang morning sa Bonggang Vibes with DJ Jaja Melon.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes. FM Radio. The Vibes.
1: Ang lupet.
2: Bonggang-bongga ang morning sa Bongga Ka Vibes with DJ Jaja Melon.

0: The time now on FMR. It's 7:29.
1: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at pamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag-DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinaghalong ang paraya at the sugar. Sugar cane extract. Na may pinakamataas ng ORAC value. Epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Santon Gold. Coffee Mix.
5: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen. And the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
6: DJ Jaja Melon. Wow, yummy.
2: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.

Check your FM radio time. It's 39 minutes down 7 in the morning. Magandang umaga, Metro Tacloban, Eastern Visayas at buong Philippines. Kayo po yung nakatutok sa ating number one favorite na bet na bet. We are 100.7 FM Radio, Tacloban ka vibes, alopet. Pang malupitang Thursday morning na po tayo ngayon, mga ka vibes. And it's a lovely, lovely day. Medyo malamig-lamig ngayon na kasi umulan-ulan. So saying good morning and hi sa lahat po ng mga ka vibes natin ngayon na on the way sa kanilang mga workplace. Kayo po may nakarating na mga ka-vibes or on the way pa rin po kayo. Yan. And of course, sa lahat din po ng mga ka-vibes natin, ano, na nakatutok din ngayon sa kanilang mga radio sets 100.7 or 100.7. Saying good morning sa lahat po ng mga ka-vibes natin dyan. Na early in the morning pa lang, simula pa lang pag sa kabubukas na programa, ayan, yung kay Sir Danny Riquez and of course, susundan ni Attorney Nikki Smalley. Sa lahat mga tumutok sa ating commentary programs, maraming salamat po. And of course, mga ka-vibes, kayo po'y aking wini-welcome dito sa pinakabonggang programa sa balat ng radyo. That is bongga ka-vibes, kasama syempre ang inyong DJ Jaja Melon, ang inyong DJ na Jolly na Yummy pa, Amansereng. Ako'y samahan ninyo sa tambayan all the way till 9 in the morning, mga ka-vibes. Dala ko po ang lahat ng kabonggahan para sa araw na ito, May 7, 2026. Once again, happy Thursday lang, kembot na lang nga at magfa-Friday na, mga ka-vibes. Kaya naman, samahan niyo po ako. Tayo po ay magchikahan, magtambayan ngayong araw na ito dito lamang. Syempre sa ating number one favorite na bet. That is 100.7 FM Radio, Tacloban ka vibes. Ang lupet. Up now, so I'm giving you Sarah G with the song Tala. Ayan pa. Papaindak tayo early in the morning pa lang.

0: Kinilala ang Nation's Girl Group Bini sa Senado kahapon para sa kanilang makasaysayang appearance sa Coachella 2026 bilang unang Filipino group na dumalo sa nasabing Global Music Festival. Malugod naman silang tinanggap ng mga senador, kabilang na si Senator Bam Aquino na nauna ng inihain ng Senate Resolution No. 370 na nagpaparangal sa grupo sa pagbibigay ng karangalan at inspirasyon sa mga kabataang Pilipino ng ibida ng Bini ang galing at talento ng mga Pilipino sa Coachella stage ng 2 beses. Oras natin mga ka-vibes ang ating malupit na time check, 7:47 ng umaga. DJ Jaja Melon po para sa ating FM Radio News.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Hey, Clumboy.
4: Yeah.
5: Bye.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros
2: two.
0: Papaya.
1: Sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS. Magandang balita. Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
6: Para sa malinis na dugo,
7: DJX 500.
6: Para sa malusog na tayo,
7: DJX 500.
6: Ayon sa mga eksperto, ang DJX 500
7: ang may pinakamataas na antioxidants
6: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
7: DJX 500.
6: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butiga.

isinusulong ng Department of Health ang total ban laban sa vape. Sa ilalim nito, tuluyan ng ipagbabawal ang paggamit ng vape, bunsod na rin ang panganib na dulot nito sa kalusugan ng taong gumagamit. Ayon kay DOH-OIC Director Dr. Dominic Maduba, sakali naman umanong hindi posible ang total ban ay dapat na magpatupad na lang ng restriksyon dito. Tinukoy ni Maduba na dapat ay gawin itong plain tobacco lamang at huwag nang magkaroon ng iba't ibang flavor upang hindi na mahikayat ang mga kabataan na gumamit nito. Una nang sinabi ng DOH na mapanganib ang e-cigarettes at mga produktong tabako dahil maaari itong magresulta sa pagkakaroon ng cardiovascular disease, cancer at iba pang sakit sa baga. Oras natin mga ka-vibes ang ating malupit na time check, 7:58 ng umaga. DJ Jaja Melon po para sa ating FM Radio News.

0: Wala silang masabi ng Radio Ambed kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Ambed kasi
0: alupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabays.
3: Bonggang bongga ang iyong umaga sa napaka-awesome na tugtugan at walang humpay na masayang kwentuhan. Bongga ka vibes kasama ang bonggang jolly DJ ng bayan, DJ Jaja Melon, dito lamang sa inyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka vibes ang lupet.
4: Wow, wow, wow. Jaja Melon.
5: Hello.